Baluchistan. Amayadto ang pauna nga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.

0: kapanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
4: sa

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abiyan. September 21, 2026. Welcome gederi sa aton iyang programa Oras na Pilipinas sa Jesus 2TXKI. Kaupon ang inyo amiga Amiga Joy Kawayan Combatier. Kaupdan ka naman liwat. Kumusta ang inyo Monday morning? Ready to face naman sa mga challenges of the week. Padayon nga magpangamuyo para sa aton iyang pungsod, para sa aton iyang mga kabataan, kagasang aton tagsak mga panimalay. Good morning sa aton mga early tuners. Kay Ate Luz nga ara na da nakatutok temprano pakaina dira sa mga friends ta sa JIL 2P. Kay Pastora Elma dira good morning. Good ni Ate Luz. Kay Maring Abi mandra kag paring Ray sa mga friends ta sa JIL Takurong. Good morning da sa inyo. Kay Ate Beatrice Consad mayad-ayad nga pagpamati. Ate Jo sa Olarte family. Sis Lenny sa Babas Fonticha family, mayad-ayad gid nga agadara sa inyo. Sa banga ng mga listeners naton, si Tatay Erning Mandera, happy listening. Sis Inday, Brother Van. Blessed morning everyone, panamyaw ni Ate Luz. Pagina sa aton balitaan, si Tristan nagapanamyaw man mayang aga miga joy yan sa Gulay family dira sa Tampakan. Hello man dira sa inyo Ate Janet, Kuya Ed and sa mga sukita dira nga mga tagpalamati sa Kipalbig kanday si Spayan Brother Val Mike Ate Luz. Also dira kanday Tita Ninang Nurse, happy golden birthday sa imo Tita Ninang Nurse, ilang weekend, and hello mandra kay Tito Ninong Doy. Good morning manda kay Jandy sa Jensan, kay Brother Jacob, dira sa Thailand, kay Brother Ken, dira sa may Bagumbayan, and happy listening dira sa inyo. Hindi lang dari sa South Cotabato may mga nag-suspend sang klase, no? Online sining mga threat sa aton mga buluthuan. Ang isulan na una na nga nag-suspend sang face-to-face classes pero may modular sila nga class, no? So online na yung klase or by module ang klase sang mga estudyante naton dira sa Banwasang isulan until further notice, no, sa ilang LGU ina-assess pa, no, ang security sang aton iyang mga eskwelahan matungod na shock kita sang insidente na naman dari sa aton iya lokalidad pagid natabo, no, dira sa Banwasang Banga sa tong Biyernes sang hapon. Na make sure anay naton nga aton iyang mga schools secure, no, sining mga threat subong nga nagalapta online. So kinanglan gid diri tingob nga pagbuligay naton, no, para nga masolusyonan ini nga mga problema sa aton sosyedad. Magbuligay ang gobyerno, magbuligay ang ahensya, no, sang aton gobyerno, kapunang DepEd, ang local government unit, ginikanan, lakip man ang aton mga simbahanan man, no, mabuylog, no, sa pagtutok sa aton iyang mga kabataan. Ako ang role, no, naton nga mga ginikanan sa pag-secure gid sang aton mga kabataan kag pag-monitor sang ilang mga aktibidades. Hello kag good morning dira sa imo Sis Merlin sa Ubero Villamor family. And good morning Ma'am Joy. Morning gid, happy Monday dira sa inyo. Sis Eileen sa Balintongog family, kay Maring Joy. Happy wedding anniversary sa inyo ni Paring June sang bago lang. ilan na ka-years, Maring Joy. Salamat sa Ginoo sa partnership in the ministry, no? Sa Francisco, Nabarte, kag Bangkaya families. Ayad-ayad nga aga. Kahapon na makahibi ko ka pamati kay Migaay sa paaralang lingguhan. Addressing no ang situation naton. Subong regarding sa mga kabataan. Importante gid na nung matutukan naton mga kabataan, mapangamuyuan gid naton sila. Mo to ang special episode naton kahapon with Migaay sa paaralang lingguhan. Batsagan mo gid ang kabug-aton no. Sang aton nga ginatubang problema sa mga kabataan subong. We need to take this seriously, no? Aton fokusan ang next generation, no? Ang aton iyang mga youth. Kinanglan naton matagaan gid sang pansin. Pwede nyo i-share no atong aton nga episode kahapon sa paaralang lingguhan no agad nga maging aware ang kada isa. Ilugan naton ini no concern sa aton pungsod. Alas 8:13 ang aton iyang atak na abyan. Diri kita sa aton iyang pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

para sa aton nga pabalon for today. Ang aton nga verse mabasa sa Psalm 34:18. Psalm 34:18. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Salmo 34:18. Malapit ang Ginoo sa mga napaslawan, ginaluwas niya ang mga nadulaan sang paglaom. Sa ato nga sang kasubanan abyan, ang pulong sang Ginoo nag-auhag sa aton to focus on God's

ginini ang ginhibi sa aton Ginoong Jesus. How painful. It is, no? Na resulta sang kasalanan sa humanity. And tama lang abiyan nga mag-grieve kita sa amusini nga mga sitwasyon.

i-entrust naton sa Ginoo ang tanan. Ang tanan nga kabugaton, ang tanan nga mga kasakit, aton nga dalon dala sa Ginoo. Trust Him with what we cannot understand. Trust Him with what we cannot see. God will carry you through amo nang iyang promisa.

0: trabaho sa mga malain. O hindi sila mangin malampuson sa ila, hindi mayo nga mga plano. Nagadangop kami dara sa imo o Ginoo. Kay ikaw lamang ang amon paglaom. Amon dalang panan, amon Dios. Masarang makabulig sa amon. Sa imo kami nagadangop, Ginoo. Sa pangal ni Jesus. Amen.
1: Oras na! Pilipina!

25 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Padayon kita diri sa aton iyang programa. Karon sa aton nga talakayan, makakaupod naton sa liwat ang aton nga family counselor, si Kuya Danny Solidom. Istoryahan naton ining na tabo nung insidente kag ano maka bulig no ang aton nga family counselor sa amuning mga sitwasyon. Seeking wisdom no sa aton iyang family counselor nga mag-handle man sa amuning mga concerns sang mga pamilya. So kung mayara kamusang mga luyag ipalabot diri nga mga pamangkutanon, feel free lang nga extend through sa aton iyang number 09631801469 or sa aton iyang Facebook Live diri sa aton na FB 1062DXKI-FEBC Radio. Sa aton pagpadayon, tagaanta liguan ay ang mga public service announcement. Idolong sa aton ni Miga Jen sa aton action line.

0: Action Live.
1: Ang city government sang Coronadal may aras sang road closure alert. Temporaryo nga siraduhon ang dalan, partikular dira sa portion sang Jensen Drive National Highway sa tubangan sang City Hall Grounds padulong sa The Farm at Carpenter Hill. Ini siya inline sa paghiwaton ng Regional Development Council Week Community Run 2026 sa Setyembre 23, halin alas 5 sang hapon, tub-tub alas 7:30 sang gabi.
0: Action Live.
1: Ang Socoteco 1 may aras sang power advisory, may aras sang scheduled power interruption sa September 22 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan. Feeder 14-1, partikular dira sa munisipyo sang Sorala, maapektuhan ang barangay Tubiala, portion sang barangay Sentrala, majority sang barangay Buena Vista, portion sang barangay Kolonggolo. Sa September 23, maapektuhan ang feeder 43, partikular dira sa Banuasang Norala, portion sang barangay Poblacion, barangay Kibid, portion sang barangay BS Aquino, barangay Dumagil, barangay Simsiman, barangay Matapol, barangay Lapus, barangay Liberty, kag barangay San Jose. From 8 a.m. to 12 noon. Maapektuhan man ang coverage area sang Kandihay, South Silibas, kag Lamcot, kag Malaya sang Banga from 9 a.m. to 4 p.m. Sa September 24, from 8 a.m. to 12 noon, ang maapektuhan feeder 14-2, particular ang Banwasang Sorala, portion sang barangay Lamsugod, majority sang barangay Lambuntong, barangay Lamyan. Maapektuhan man ang Banwasang Banga, partikular ang barangay Drilon, portion sang barangay Lamba, barangay Lambingi, barangay Lamapos, barangay Lampari, kag barangay Lamsalume. Maapektuhan man ang Banwasang Tiboli, partikular ang barangay Lambangan, barangay Datalbab, barangay Talupo, barangay Lambuling, barangay Lamhako, kag portion sang Sinolon. Ang rason, may aras ang barangay line clearing plan implementation. Sa September 27, 2026, from 8 a.m. to 5 p.m. Sunday, ang maapektuhan bugos nga area sang Socoteco 1. Ang rason, may aras ang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
0: Action Line.
1: Ang Regional Development Council 12 may aras sang himuon nga RDC Week Serbisyo Caravan. Sa September 21 to 22, dira sa 4th Floor Event Center, KCC Mall of Marbel, City of Coronadal, from 1 p.m. until 7 p.m. sa September 22. And may ara man sang Kadiwa program ang DA dira sa Prime Regional Government Center Carpenter Hill sa September 21 and sa September 24. May ara sang bloodletting activity kaupod ang BJMP kag BFP dira sa BJMP 12 office Prime Regional Government Center Carpenter Hill.
0: Action Live.
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may aras sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
0: Action Live.
1: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
0: Action Live.
1: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang information or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangintes da scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center. Sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-433-1849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action! Line!
1: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Ini siya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code dira makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture, Batch 2027 to Batch 2028. Inisya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September
0: 30, 2026. Action! Line!
1: Ang DOH Center for Health Development Sauk Surgeon Region nag-auhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology magkandak sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, SCAN Certificate of Candidacy for Graduation signed by the Dean, for non-IT degree holders, SCAN Certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
0: Action! Line.
1: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadline sang application sa November 7 kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sang application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
0: Action! Line!
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
3: Oras na, Pilipinas!
2: Alas 8:40 ang aton iyang taknabyan kag padayon kita diri sa aton iyang programa Oras na Pilipinas. This time makaupod naton ang aton nga suki na diri sa ONP si Kuya Danny Solidom, ang aton family counselor kag vice chair sang Malay Boracay Lifeline. Good morning sa inyo, Kuya Danny.
4: Good morning, Mega Joy. Hindi ko alam kung maganda

0: diba, meron kaming ano, meron kaming sinasabi lagi na connection before correction.
1: Mm-mm.
0: And similarly for parents, guardians, tito, tita, mukhang nawawala yung connection. Lagi tayong napupunta doon sa correction.
1: Mm-hmm.
0: So, nagiging reactive tayo rather than maging proactive.
1: Mm-hmm.
0: So, halimbawa, itong mga pangyayaring ito na naganap sa, is it pronounced banga? Or
1: opo,
0: banga?
1: Opo. Banga.
0: Banga.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung titingnan natin, hindi lang ito sa banga. Nagsimula sa Bisaya. Diba? Sa Leyte.
1: Sa Tacloban.
0: Tapos lumipat sa Cavite. Mm-hmm. Lumipat. Iba't-ibang lugar na ang pinanggalingan itong ganitong incident.
1: Mm-hmm.
0: Pero parang ngayon, naka-blanco tayo kasi in just so many things that have happened.
1: Mm-hmm.
0: Meron bang man lang siguro ginawang aware ang mga parents kung ano ang nangyayari sa kanilang mga anak?
1: Mm-hmm.
0: Meron bang tatay na in interview man lang or maybe asking them before this happened, ano ang state of the mind ng isang bata according sa conversation na nangyayari within the family? Kasi most of the time, family is blank. So, hindi uso ngayon sa atin ang connection first before correction. Ang nangyayari is more of kapag may nangyaring ganito, sige, dapat itama. So, dapat yung sake nila. Pagsabihan mo nga yung anak mo, mukhang hindi siya natututo. Pero, ang ibig bang sabihin nito, kapag walang negative na nangyayari, is wala yung word na pagsabihan.
1: Mm-hmm.
0: So, somewhere along the line, the basics must be taught. Kasi, hindi ito pwedeng i-address on a national scale.
1: Mm-hmm.
0: Why not addressing this? Sa family scale pa lang.
1: Mm-hmm.
0: So, it's about time. Actually, nashock ako on what happened last Friday.
1: Mm-hmm.
0: Then, on a Saturday, meron akong counselee na 16 years old.
1: Mm-hmm.
0: And doon sa 16 na yun, nag-iisip ako, sabi ko, ano bang problema ng bata? 16, tapos nag-aral siya sa ibang bansa for 3 years. So, tinanggal ko kaagad yung economic reason. Hindi problema ng bata na wala siyang pera. You know, kasi kapag nag-aral ka sa ibang bansa for 3 years, ang ibig sabihin, kaya ng family.
1: Mm-hmm.
0: And marami, sabi ko, kamusta kaya ang relasyon nito sa tatay, sa nanay, sa lolo, sa lola.
1: Mm-hmm.
0: So, nung dumating ako doon sa place kung saan magaganap yung counseling, ang unang tanong sa akin ng mother, ay na, dahil nandoon siya, is that, how long? Sabi ko, kaya ba ng 1 hour? Sabi ko, ayokong minamadali kasi first session namin ito.
1: Mm-hmm.
0: So sabi ko, I need to know the basics. I need to know anong nangyayari. So, as I start to talk with the 16-year-old girl, ang una kong napansin is that, yung kanyang pakiramdam, hindi na magaan.
1: Mm-hmm.
0: Bakit? Kasi uneasy siya. In fact, yung una namin plano na sa isang lugar kami magkikita is yung coffee shop, binago nila yun kasi baka daw hindi mag-open at ang bata. So, ginawa namin sa, actually sa bahay nila, pero meron akong private area. So, and then, sabi ko saan ang struggle nagsimula? And lo and behold, the struggle started. Wala siyang makitang good memory about her father. So, can you imagine a 16-year-old girl na walang good memory about her father? Na alam naman natin na growing up, kailangan ng batang babae ang role ng tatay being the model of what a man should be. So wala siyang ganun.
1: Mm-hmm.
0: And most of the time, when we talk about that, parang takot siya mag-relate. Why? Kasi somewhere along the line, nakaranas siya ng mga mabibigat na bagay na ang involved ay mga lalaki.
1: Mm-hmm.
0: So, siguro doon palang makita natin, I think it's about time for us today to know na kamusta ang relasyong magpamilya. I think we need

0: to start with that.
1: Mm-mm.
0: Kamusta ang conversation na nangyayari between the father, the mother, the children, maybe even kung wala yung father, maybe even the tito or the tita.
1: Mm-mm.
0: Kasi parang blank.
1: Mm-mm.
0: Now, most of the time, ang narinig kong is biniblame natin na itong batang ito, nag-open sila ng site na merong ganito, gaming about everything.
1: Mm-mm.
0: Pero,
1: ang maiiwas,
0: sa palagay mo, Mega Jay, maiiwasan ba itong mga games na ito na very, ano, alam na natin very negative.
1: Mm-mm.
0: Ano natin, masasawata ba natin on the national scale o dapat mapigil natin ito on the family scale?
1: Mm-mm. So, sa ano talaga yan, control ng family, no? Sa parents,
0: yes.
1: And monitoring sa bata.
0: Yes. But how can you monitor kasi sa mga bata kung walang conversation na nagaganap?
1: Mm-mm.
0: How can you monitor a child na ang unang tanong, di ba, madalas sinasabi natin, ang unang tanong ng bata, bakit si tatay kapag kausap ang mga kaibigan, di can last 1 hour, 2 hours? Pero bakit pag time para sa amin, 10-15 minutes is long enough? So, siguro, ito na marahil ang panahon, parang sa akin, this is more of a wake-up call.
1: Mm-mm.
0: A wake-up call for families. A wake-up call for guardians to know what's happening to their children.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang bata, kapag may struggle, at hindi siya comfortable pag-usapan ito sa family, kanino niya ito dadalhin?
1: Mm.
0: Diba?
1: Sa it kanyang will be outside. Friends. Mm.
0: Sa kanyang mga peers.
1: Mm-mm.
0: At ang problema ngayon, dahil ni-neglect ng family, ni-neglect ng parents, ang kanilang responsibility, hindi na sila magtitiwala. Rather, mas okay ako mag-open sa peers ko. Bakit? Kasi nakikinig sila sa akin eh. At kung ano man ang kalang i-advise sa akin, well, alam ko yung advice na yun, merong care yun, merong pagmamahal, apparently, regardless of the result. So, rather than listening to the parents na nawala naman, they will listen more to their peers and kung ano man ang mangyayari. And similarly, ngayon, ang peers is peers online.
1: Mm-mm.
0: I believe they don't even know these people na kausap nila. They have no idea. Naalala ko yung isang bata, di mamaya, no? Ayoko nang parang ako ngayon, ayoko banggitin yung ano eh. Ano ang pinapasok ng bata online? Pero I remember there was a 10-year-old boy na tinanong, bakit mo ito ginawa? Ang family inuutusan siya online.
1: Mm-mm.
0: Na gumawa ng mga bagay na alam natin, normally hindi ito gagawin ng isang bata.
1: Mm-mm.
0: And then ang sabi niya, kasi my classmate made me do it.
1: Mm-mm.
0: At sabi niya, kapag ginawa mo yon, anong mangyayari? Ma-elevate ako. I'll go, you know, I'm not higher.
1: Mm-hmm.
0: So yung hierarchy. So can you imagine, bakit siya ang bata makikinig online kung merong open communication with the parents?
1: Mm-hmm.
0: So, this is, alam mo, at this point in my life, parang hindi ko ma-imagine na pwede ito mangyari sa Filipino family,
1: mm-hmm.
0: knowing na ang image natin sa ibang bansa, yung mga kababayan natin na sa ibang bansa,
1: mm-hmm.
0: ang image ng Filipino is we are family-loving
1: mm-hmm.
0: people.
1: Mm-hmm.
0: So, is it happening right now? Parang hindi.
1: Saan na yung close family ties na originally
0: na.
1: Yun yung pagkakakilala sa pamilyang Pilipino?
0: Yes. Oo. In fact, di ba yung mga people abroad na mga foreigner na nakapag-asawa ng Pilipina, what one thing do you like about your wife or what one thing do you like about your husband? Kung unang lalabas, we are such a family-loving creatures.
1: Mm.
0: Pero parang ngayon hindi parang napalitan ng inisob within our culture, kumbaga pag tayong Pinoy ang nag-uusap nito, parang nawala yon at na-adapt natin yung kultura na simply hindi sa caring enough.
1: Mm.
0: And without blaming the national scene, without blaming any government official, without blaming anyone, kapag nasanay na tayo sa kultura ng violence, magpapakita at magpapakita yun. At magugulat na lang tayo na habang nangyayari ito, i-address ang problema on the national scale, pero ang unang dapat makita is how can we address this in a local scale. I remember before nung nasa Manila pa ako, merong isang city government na nag-advise sa amin and we're doing parental training. At umiikot ito sa mga bawat barangay. At ito ay in-under ng sa office of the mayor, pero ang nakatutok ay the first lady. Ano, nakatulong yon para mamulat na ganito pala ang kailangan ng isang pamilya. Dito ngayon sa Boracay, where I am in, unti-unti merong pamilya na nag-alat yung sinasabi natin once a week, dinner at the table without cell phone. At nakakatuwa na kapag nakita ko yung mga bata na tinatanong ko before, sure na na-appreciate namin na ngayon may time na yung parents namin na makipag-usap sa amin at kapag may problema, pumupunta sila school. Tinatanong nila ang teacher, kamusta ang mga anak. Diba pagbigayan ng card, before parang sinanay lang ang pupunta sa school sa kausapin ng teacher. Ngayon may mga parents, may mga tatay na naiibog na rin. So it's about time. Ang nalungkot lang ako ditong sa nangyari dito sa Bangais. I believe ang kanyang tatay ay public official. And maybe merong subject into mental health. So saan? Willing siya magtrabaho para sa buong community, pero sa aming tahanan parang walang positive na nangyayari. It's pretty so hard to see it that way, pero so siguro baka pwede natin balikan, where am I so far dito sa pamilya? Sabi ko nga we as parents are accountable. One day when God took us home, God will ask us siguro, ano ang ginawa mo sa pamilya na ipinagkatiwala ko sa'yo? And I hope you can answer it with a positive attitude. Answer it with, full of compassion, telling, I think I have done good enough para sa pamilya na ipinagkatiwala mo sa akin. Pero lamang nandito pa tayo sa lupa at kasama pa natin yung pamilya nyo, it's about time for us to say, ano ba ang ating magagawa habang nandito pa kami? And mind you, siguro lagi natin ipapaalala na kapag naalagaan natin ang ating mga anak during the formative years of their life, remember, by age 6, 85% of their brain, buo na sila, both life, left and right. At kung meron tayong naipamana sa kanila na mga aral, lalong-lalo na sa atin bilang mananampalataya, naniniwala ako that, our God will be gracious enough to look into what our family, kasi God wanted our family to be a testimony of His love, a testimony of His grace, a testimony of His mercy. At kapag na-practice natin ito sa ating tahanan, makikita ito within the community. So, nagiging example tayo. And I think that's what God wanted. Diba? Ang sabi niya is, let our light shine among men that they may see our good deeds and glorify our Father in heaven. As it is in Matthew. So, siguro mahalaga. Mahalaga.
1: Ibig sabihin, dapat yung tatay i-reflect niya yung love ng ating Ama sa Langit sa kanyang mga anak.
0: Amen. Yes. At kasama ang love, diba? Lagi natin sinasabi na kasama din sa love, lalong-lalo sa mga bata, love is T-I-M-E.
1: T-I-M-E, time.
0: Yes, time.
1: So, Kuya, talking of connection, kasi yan yung kulang. Pero paano dapat kausapin ng parent ang kanyang anak, no? Like tungkol sa nangyaring insidente, no? Lalo kung disturbed sila.
0: Ang unang-una dito, ito tinuro sa akin ito, bata pa yung anak ko.
1: Mm-mm.
0: At ang unang sabi, do we have time to date our children? Kung konti lang ang anak nyo, maybe a time for, walang commercial to, ano? Any fast food siguro, kung walang fast food, bili ka ng any bread from the bakery, bili ka ng maiinom, and you talk.
1: Mm.
0: At i-review mo so far kasi, kapag nag-effort tayo to give some time for our children, makikita niya ngayon na na-special ako sa aking ama. Special ako sa aking ina.
1: Mm-hmm.
0: Ang lalong-lalo na sa ating mananampalataya, ako ay may set up before na on a Sunday after the church, kakain kami sa labas at santuhan.
1: Mm-hmm.
0: So it's a continuous display of affection given to them. Hindi ito occasional, hindi ito, kumbaga, kung may achievement lang, dapat may blow out. But this is more of a way of life.
1: Mm.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: So, mahalagang mahalaga yun na pinapakita natin sa ating mga anak na kayo ang important people in our lives altogether.
1: Mm-mm.
0: At hindi ko ito pwedeng ipagpapalit sa kanino pa man.
1: Kung disturbed yung anak, Kuya, tungkol sa incident, paano sila kausapin?
0: Ang una will be, i-address natin ito squarely with a heart-loving individual. Sumunod, ipakita natin na in reality, evil still exists in the world so far. So active na yun. Sabi na namin diba? Madalas ating narinig na we are living on the last days.
1: Mm-mm.
0: At pag sinabi natin na the last days, anong sabi ni Paul, people will become ungodly.
1: Mm-mm.
0: So ngayon, napasakita talaga na the display of the power of darkness is happening right now.
1: Mm-mm.
0: So, anong unang-una? Siguro, ako ay may kita point, even yung anak ko ay nandiyan malapit sa iyo, but every time na merong ganito, every time meron kami na rin na hindi maganda, hindi lang sinasabi na I'll be praying for you.
1: Mm-hmm.
0: Rather, kapag kausok ko siya before we end our conversation, maybe a 2 to 3 minute prayer intended for the child para malaman niya na, pinag-pray pala ako ng aking dad. Ako, gustong-gusto ko yung ginawa ni Job, even though that's hard kasi talagang hindi maganda ang nangyari sa pamilya, even sa personal niyang buhay.
1: Mm-mm.
0: Pero every time na lumabas yung mga anak ni Jill sa tahanan niya, he makes it a point to pray for his children. Siguro it's about time for us. Bago umalis ang ating mga anak sa ating tahanan, bago sa school, kung hindi natin ito magawa sa umaga kasi masyadong busy, maybe we can do it after dinner and pray for the children individually.
1: Mm-mm.
0: Siguro isa ba tayo na rin na alamin natin, anak, ano ba ang pwede namin ipag-pray sa'yo? Kung binubuli yung bata, maybe you can pray for that. Ipag-pray natin even yung nangbubuli. Kung ang bata nahihirapan sa ibang subject, we can pray for that.
1: Mm-hmm.
0: So, marahil ito na yung panahon na i-direct natin kay God ang ating mga dalahin.
1: Mm-hmm.
0: Ito na yung panahon na i-direct natin kay Lord. Kasi sabi niya, di ba? Come unto me, lumapit kayo sa akin. Ayong nabibigatan. Ito yung panahon na tayo meron sa kabigatan.
1: Yes.
0: Maybe it's about time for us to come to the Lord in prayer, asking ano ang pangangailangan ng ating mga. And specifically, address God the problem by telling the names of your children. Ako natutuwa ako, minsan yung narinig mo yung prayer,
1: mm-mm.
0: Tapos binabanggit yung pangalan kung sino ang nangangailangan. It captures my heart.
1: Mm-mm.
0: At ang mga bata, ganun din.
1: Mm-mm.
0: Karaniwan, sa Christian counseling, doon ako nag-end. Sa non-Christian counseling naman, tinatanong ko doon sa kausap ko, will you be comfortable if I pray for you?
1: Mm-hmm.
0: And then pag sinabi niya sa akin na, sir, you can pray for me kahit hindi tayo magkasama.
1: Mm-hmm.
0: So, inu-honor ko yon. Hindi ko pinipilit na, Christian ako, dapat ipag-pray. No, huwag mo ano. Pero alam nila, at alam mo rin na kapag binanggit mo yon, talagang gagawin mo. Kasi ang dami ngayon, ano? Ang hayaan mo, brad, I'll be praying for you. And then a week, walang ano. Hindi mo malang naidulog sa Panginoon kahit one minute prayer sa Biblia. And then pag nagkita kayo, mag-praise the Lord yung kausap mo at sasabihin kayo, God, thank you for your prayers. Ano, Lord, sabihin, lumating sa'yo na, naipag-pray ko ba ito? Diba? So, it's about time for us to maybe heal the Lord in a very private and personal way. Asking the Lord, ito yung sitwasyon namin ngayon. It's about time for us. It's about time for us to connect you with our family and connecting also our family in you through our prayers.
1: Mm-hmm. Ayan. So talagang ipanalangin, no, na talagang naririnig nila yung prayers mo sa mga anak mo. Magandang ganun, no? Mas may impact 'yon sa kanila that you really pray for them, no? At nakikita nila kung paano mo pinagpa-pray, then naririnig nila yung prayers mo. Maganda rin yung ganun. Mm-mm. Kuya, ano po ang normal na emotional reaction ng mga bata pag naka-experience ng traumatic event para po ma-distinguish ng parent kung ano to, magiging concern na ba ako sa anak ko?
0: Ang una will be ano, i-deny mo na liyan, okay?
1: Mm-hmm.
0: Yung control about denial, okay? So they will deny it. Parang alam ko hindi yan mangyayari sa akin.
1: Mm-hmm.
0: And then after denial, will be kung kilala nila yung tao na nakagawa nun, o yung tao na sa kanya mismo nangyari, then magkakaroon siya ng pag-aalala. Paano kapag yung nangyari sa kaibigan ko, mangyari din sa akin.
1: Mm-hmm.
0: And then, kapag na-internalize niya yun, he will start to blame. I-blame sa rin niya. Sana napaalala ko malang sa kaibigan ko. Sana mayroon malang mala ako nabanggit na makakatulong sa kanya sa ganong sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: And then after that, yung pag-aalala, he will also start to feel na hindi ako naging isang mabuting kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi, wala akong nagawa sa oras ng pangangailangan.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang pinakalason is that habang iniisip niya, habang nag-ruminate siya about what happened, gagawin niya ngayon personal, sa susunod, hindi na ako magiging reactionary lang. Sa susunod, bago pa mangyari, meron na akong gagawin. So, kapag dumating siya sa ganong punto, ang ibig sabihin, unti-unti nagmamature na siya para harapin ang mga bagay na hindi pangkaraniwan. So, wag nating maliitin yung sabihin, wala yan, alam natin na ano lang yan, by chance lang yan, hindi yan ano. So, wag ganon. At wag din nating ano, maliitin yung kanilang nararamdaman. Hindi natin ito pwedeng i-deny. So, kapag merong struggle ang bata, may set a point. And of course, ako naniniwala talaga ako dun sa power ng prayer. Na kung may bata na lalapit sa'yo at sinasabi nila ang mga struggle na yun, makinig ka. Dahil the moment na ang bata nag-open up, unti-unti na rin niyang binabawasan ang dalahin niya kasi ang pakiramdam niya, meron siyang katulong sa binubuhat niyang problema. Now, I remember, meron akong nakausap na ito ang sabi niya, paano kapag hindi ka comfortable telling what happened to a friend? At sabi niya parang, hindi ko kayang ibuhos lahat. Siguro ang kaya ko lang is yung yung superficial, sabi ko, kung hindi ka pa comfortable, huwag mong pilitin. Pero, hindi pwedeng tumagal ito sa puso mo kasi habang tumatagal, nagiging pabigat ng pabigat siya and therefore, kailangan mo talaga mag-unload. Mm-hmm. And may kita point na kapag nag-unload ang tao, walang judgment, walang sisihan, walang blaming. Mm-hmm. Kasi kapag merong tiwala sa iyo ang tao, yung kanyang percentage na yun na yun lang ang kaya ng ibigay, later on, makukuha mo talaga ang loob niya at magsasabi na siya to the full of his knowledge na ito ang nangyari, pwede ko bang i-inload ito sa'yo. Bakit? Kasi may tiwala ako sa taong ito na kinakausap ko.
1: Mm-hmm. So, hindi nakakatulong kuya kung i-blame at i-blame mo yung bata, no, sa ginawa niya.
0: Hindi.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Mas makaka-aggraviate yun ng nararamdaman niyang bigat sa loob.
0: Yes. Mm-hmm. Kasi hindi mo binalidate mm-hmm. yung kanyang nararamdaman. Ikailangan niya, na niya ng validation.
1: Mm-hmm. Yun. So, wag nang i-ano pa, ibunton sa kanya yung blame.
0: Yeah.
1: No, tulungan
0: mo lang. I-aggravate pa.
1: Oo. Wag mong i-aggravate yung nararamdaman niya. Pero tulungan mo siyang dumating sa punto na magkaroon siya resolve na next time ganito ang dapat, ganyan. No?
0: Yes. Mm-hmm. At nangyayari yun kapag medyo lighter na ang emotion mm-hmm. at willing nang makinig yung tao.
1: Mm-hmm.
0: At willing na siya kasi siya mag-open up kasi nagbigay na siya ng tiwala sa'yo. Ay, mm-hmm. pag may problema akong ito, alam ko kaya pupunta ako sa kanya kasi alam ko marunong siyang makinig sa akin at hindi niya ako hinuhusgahan.
1: Ayan. So, kailangan muna ng trust, makabuild ng trust sa person,
0: yes.
1: Sa kausap niya, no?
0: Oh, yeah.
1: Paano yung mga batang tahimik lang, kuya, para hindi masyadong nag-open up ng mga nararamdaman nila? Paano okay. naman tayo mabibigyan ng warning if ever na meron pala silang matinding pinagdadaanan?
0: At this point, ano, siguro palipasin natin yung mga between 5 days to 1 day.
1: Mm-hmm.
0: Wag natin silang pilitin. Kasi
1: mm-hmm.
0: kapag bumaba na yung emotion na yon, unti-unti na sila mag-iisip.
1: Mm-hmm.
0: Unti-unti lang malalaman na, kailangan ko rin pala.
1: Mm-hmm.
0: But, kumisan, even after 3 days, nag-open up sila eh.
1: Mm-hmm.
0: Once na nag-open up sila, wag mo itong bigyan ng harang para magtuloy-tuloy.
1: Mm.
0: Wag mo itong, halimbawa, kung ito madalas itong problema ng maraming parents, kapag nag-open na magbata at sinanay may ginagawa, ano sasabihin? Anak, mamaya na yan, kailangan ko pang tapusin ito. Ihirap na hirap na siya eh.
1: Mm.
0: So the moment na ginawa niya yun, iwan mo lahat. Bakit? Kasi yun ang pinag-important bagay na gusto niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang bagay na pwedeng para tuloy-tuloy ang pag-open ng bata.
1: Mm-mm. Ibig sabihin, ready na siya. Kaya
0: yes.
1: dapat talagang pakinggan mo siya kasi need niya ang isang listener sa moment na yon.
0: Yes.
1: Kaya
0: yes.
1: ang dapat gawin ay iset aside yung mga ginagawa mo at mag-focus sa kung ano ang sinasabi niya dahil malagang
0: yes.
1: mapakinggan kasi, mo yon.
0: Kasi yun ang need. Actually, merong ano yan, kaming training yan, ang tawag namin doon ay active tsaka impact or
1: active tsaka passive listening. Tama ko ya?
0: Yes.
1: Uh-huh.
0: Active listening tsaka empathetic listening.
1: Ah, okay.
0: Galing doon sa word na
1: empathy. Empathy. Kuya, medyo nawawala-wala yun doon na part, kuya. Naputol yun. Empathic listening.
0: Empathic listening yung isa at yung pangalawa ay empathetic listening coming from the word empathy.
1: Mm.
0: Doon sa empathetic listening, ang ibig sabihin, yung naririnig mo, nararamdaman mo.
1: Mm.
0: So halimbawa, kung nakapag-struggle siya, ibabalidate mo yun. nauunawaan ko ang sinasabi mo, ituloy mo lang. Kasi the moment na mag-open siya, hindi naman sabay-sabay, pero unti-unti, ina-unload niya ang kabigatan na nasa puso niya at that moment. Kaya nga dapat ba walang judgment. Kasunod doon, kapag natuto na ako mag-unload, magkakaroon ng na ako ng tao na magiging karelasyon ko siya. Parang nag-build kayo ng malalim na kaugnayan. At doon sa malalim na kaugnayan, later on, kapag may nangyari uling ganito, alam na niya kung sino ang tatakbuhan niya. I learned it here, dito sa Boracay, kasi after 3 years of being here, umuwi ako sa Manila. Sabi ko, kumuwawa naman yung bahay ko, walang tao. And then, wala sa ata. Kung mga 2 weeks pa lang ako doon, may mga tawag na, Sir Dan, paano kami dito? Sabi ko, marami naman sa inyo makikinig. And then yung unang tanong na nag-struck talaga sa akin siya, walang nakinig sa amin before katulad ng pagpapakinig na sa amin. So that's very important. Kasi sabi nga nila, kapag ang problema ng tao na unawaan mo at nailabas mo, 50% of the problem is already solved.
1: Yeah. So empathetic listening.
0: Yeah, empathetic listening.
1: Kung sabi ng anak
0: siguro
1: mo,
0: you can offer that.
1: Oo, empathetic listening. Kuya, paano kung ang sabi ng anak mo, Ma, takot akong pumasok sa school. Anong ibig sabihin nun?
0: Huwag pipilitin. Huwag pipilitin. Pero, the moment he decides na pwede na siyang bumalik, samahan siya. Kahit mga once or twice, samahan siya. At iparamdam na nandiyan ka. Kasi, kapag actually on the third, I remember, di ba, ang mga bata lalo na doon sa preschool. Yung unang araw ng pasok, ang daming parents na sa labas ng campus. Di ba? Kasi takot sila na after an hour pwede silang tawagin na kanilang mga anak at of course kapag wala sila doon, merong fear pagaganap. But after a week parang yung mga parents ay nawawala. Bakit? Kasi kaya na nila.
1: Comfortable na yung anak mo.
0: Yes, okay. So, huwag pilitin. Kasi pag pinilit mo yan, baka mag-create pa ng mas malalim na problema.
1: Ayun. So, thank you, Kuya, sa mga paliwanag na yan. Mahalagang maunawaan natin yung mga bagay na yan para alam natin paano i-address yung mga anak natin. Connection before correction. Diba, no? Kasi hindi magiging effective yung correction natin sa kanila kung wala naman tayong connect sa kanila. So, no, be proactive rather than being reactive.
0: Yeah.
1: So, address mo yung ugat ng problema.
0: Tama.
1: Ayan. So, kailangan talaga ito magiging wake-up call sa ating mga parents, no? Sana ay nag-create ito ng awareness sa bawat mama at papa, ate, kuya, maging ang lolo't lola, tito, tita, no? Na kailangan natin mag-invest sa relationship natin sa ating mga kabataan, no, mga anak.
0: Ayan.
1: Thank you, Kuya Danny, sa another meaningful time with you. Ingat po dyan. God bless you.
0: Salamat.
1: Ayun, nakaupod na to ng aton family counselor, si Kuya Danny Solidom from Malay Boracay Lifeline. So, ini nga panghitabo, dako ni nga awareness sa mga ginikanan kung ano ang nagakalatabo sa mga kabataan naton. Ano ang natabo? Bag-o ni natabo. Ano nang dapat naton nga padalman, no? Hindi lang nga pambalanan naton ng mga bata naton pag may natabo na, no? So basic nga kinanglan may aragid kita sang established nga relationship sa ila, no? Kung mamati gid sila sa aton, no? Kag ipadalo mo naton na nga relationship sa ila. Mag-create sang good memories together sa family. Maging model sa aton iyang mga kabataan. No, magkaroon sang regular time sang kumustahan nay, no. Kumustaha ang bata mo dira, no. I-monitor man ang iyang mga online activities. Hayaan ang mga bata, no. Sa internet dapat monitored na, no. Kung kumusta ang ilang mga ginalantaw dira, ang mga community nga ginaintrahan nila dira online. So, abay mangin, dako gining lesson sa tagsa-tagsa sa aton. So, open communication sa family, balik natin tong close family ties. Dating kulturang Pilipino. Subong, pamilyang Pilipino, araw ng pamilyang Pilipino. So, take time nga get bonding sa inyong family. Day lang ang mga opisina sa gobyerno, subong, ibala, no? Para magkaroon sang time sa hapag ang bawat pamilya. Pag i-neglect ang inyong dinner time, pag ang dinner time must be memorable time together, no, sa paghinun-anon bilang isa ka pamilya. Pray for your children, no, pabatigid sa ilang ang ginapangamuyuan mo sila. Diri na nay kutob ang ato niyang pagpangalagad sa programa Oras ng Pilipinas. Sini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir, sa pag-assist diri ni amigo Don, aga ni Kuya Edgar, upod man si Miga Jen. Nagabilin kami sa inyo sang maayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062 DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.
2: Episode bilang 13, titulo, Pagkwenta sa Edad.

Kadalasan ang ating tunay na edad ay hindi tumutugma o umaangkop sa ating itsura. Maaring tayo mukhang mas matanda kaysa sa ating totoong edad at maaari rin namang mas bata tayong tingnan kaysa sa ating edad. Sa panahon ngayon, maraming makabagong paraan ang ginagamit upang magmukhang bata ang isang tao. Sa kabila ng mga makabagong paraan na ito, hindi maitatatwa ang ating calendar age. Calendar age, ang tunay na talaan ng ating edad, ay sa ating kapanganakan base sa kalendaryo. Sa ating kwento ngayon na may pamagat na pagkwenta ng edad, malalaman ninyo kung papaano kinukwenta ang edad. Malalaman rin ninyo na kuminsan ang edad at itsura ng isang tao ay hindi magkatugma. Ilalarawan sa ating kwento ang dalawang katotohanang nabanggit. Napag-usapan na magkumparing Cesar at Tomas ang tungkol sa hindi magkatugmang edad at itsura ni Jeffrey. Alamin kung ano ang napag-usapan ng magkumpare mula sa ating dula. Ayan na ba sa inyo ang napansin na katangian ni Jeffrey? Halina kayo't pakinggan ang ating kwento.

0: Uy, Ninong, kayo pala. Napasyal kayo dito sa amin, ah. Mano po?
1: Naku, ikaw ang kanang Diyos anak. Abay, parin Tomas. Ito na bang inaanak kong si Jeffrey? Abay, ang laki na ng damo, ah.
2: Sinabi mo, paring Cesar. Ang bilis ng inilaki ng batang yan.
1: Oo nga, ano? Abay, ako'y nagulat. Kala ko kung sino itong nagmano sa akin.
2: Pare, hindi lang ikaw ang nagugulat sa batang yan. Abay, kung tingnan mo, eh, parang binatang-binata na, eh.
1: Oo nga. Akala ko'y kung sinong mama na itong lumapit sa akin kanina.
2: O, Jeff anak, ikuha mo nga ng maiinom ng juice ang ninong mo.
1: Naku, itong si pare, huwag na kayo magkabala pa.
2: Ito naman si pare, oh. Kay dalang-dalang mga makapunta dito sa amin, eh. Para juice lang, tatanggihan mo pa.
1: O, sige siya. Siya, kung hindi ka mapipigil, eh. Ikaw ang bahala. Eh, Jeffy, samahan mo na rin ng itutulak yung juice, ha, inaanak.
2: Itong si kumpare, oh. Hanggang ngayon pala biro pa rin. Sige po, Ninong. Diyan po muna kayo.

Narinig ninyo ang unang bahagi ng ating kwento. Anong napansin ni Mang Cesar sa kanyang inaanak na si Jeffrey? Ano naman ang naging kasagutan ng ama ni Jeffrey? Ipagpatuloy ninyo ang pakikinig sa ating kwento.

0: Paring Cesar, mabalik tayo sa sadya mo dito sa amin. Ano palang masamang hangin na nagtaboy sa'yo dito sa amin?
1: Naku, itong si Paring Tomas talaga. Napakamataling hagang magsalita. Wala naman, pare. Napadaan lamang naman ako dito sa inyo dahil malapit dito ang bahay ni na Paring Ben. Nagpunta kasi ako sa kanila dahil ba sa mga tanim kong gulay. Bae, ang papayat at kinakain pa ng mga insekto. Ayaw tuloy mamunga ang mga tanim kong kalabasa, upo at ampalaya. Yung ibang may bunga na yung liliit at napakapayat pa.
0: At tama pare, si Mang Ben talagang dapat mong lapitan. Nakita mo ba mga tanim niya sa likod ng bahay niya? Abay talagang nakakainggit pare. Ang lalaki at kay dami pa ng mga bunga.
1: Kaya nga pinasyalan ko na siya pare. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya at ang lulusog ng mga tanim niya.
0: Eh ano daw ba?
1: Eh wala naman daw siyang sikreto. Nasa tamang pag-aalaga lang pala. Pare Tomas, matanong nga kita.
0: Ano yung pare?
1: Eh, ano bang edad niyang inaanak kong si Jeffrey, ha? Abay, alam mo hindi ako matandain sa petse. Yun ngang si Kumaring Celia mo, hindi ko alam ang edad.
0: Pare naman, si Kumari hindi mo alam ang edad.
1: Abay, totoo. Hindi ko talaga alam ang edad ng Kumari mo. Eh, paano ba na may pinaglilihim niya ang kanyang edad?
0: Sinabi mo, pare, alam mo yung mga babae, talagang malihim sa edad ang mga yan.
1: O sige, ang tinatanong ko sa'yo, eh kung ilang taon na yan si Jeffrey. Magyari, tumatanda na ako pare. Hindi ko na matandaan kung kailan ko ipinag-anak ng binyag yung anak mong yan.
0: Bae, magugulat ka paring Cesar. Maniniwala ka bang 14 pa lamang yung inaanak mong yan?
1: Ano? Yung laki niyan yun ay 14 pa lamang? Aba! Abay, nako, mamang-mama ng Diyos ke. Naliligaw na ba yung inaanak mong yan, ha, pare?
0: Nako, ewan ko ba dyan sa inaanak mong yan? Meron na yatang nobe.
1: Ano? Abi, Diyos ke, bata. May gatas pang labi, may nobe na kagad. Aba, pare, medyo pagsabihan mo yung anak mo. Baka bigyan niya tayo kagad ng apo ng wala sa panahon.
0: Pare, yan nga sinasabi ko sa kanya. Masyado pang maaga para pagtuunan niya ng pansin niyang panliligaw.
1: Abay, oo naman. Hanggang ngayon, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kanina.
0: Eh, teka, ano nga ba yun?
1: Ang sabi ko, yung kapanganakan niyang si Jeffrey. Ano ba, hindi ko na matandaan eh.
0: Ah, yun ba pare? 14 na yung anak kong yan noong Marso, pare. Oh, eh, kwentahin mo nga ang edad niya. Ipinanganak yan ng Marso ng taong 1987.
1: Marso, 1987. At ngayon na may 2001 na tayo. At Hulyo na ngayon, hindi ba, pare?
0: Oo, pare. Oh, alam mo bang kwentahin ang edad ng inaanak mo, ha?
1: Abay, siyempre naman. Huwag mo lamang akong madaliin, ano, pare. Kayang-kaya ko ito. 2001 at saka 1987. Abay, 14 pa nga lang yung batang yan, pare. Para eksakto, eh... 14 at 3 buwan pa lamang yung si Jeffrey mo.
0: Oo, pare. Teka, paano mo kinukwenta ang edad ng inaanak mo, ha?
1: Madali lang. Ibinawas ko yung petsa ng kapanganakan niya sa petsa natin ngayon. Oh, eh hindi ba ganun ang pagkwenta ng edad?
0: Tama, pare. Eh ikaw, ano na edad mo?
1: Pare, pwede ba? Huwag na natin pag-usapan ang bagay na yan. Eh, matagal ko na kinalimutan yung edad ko.
0: Mukhang umiiwas ka yata, pare.
1: Eh, mangyari, malalaman mo edad ko, pare. At saka, kita mo naman. Tingnan mo, ayan, saan tambak na itong puti kong buhok.
0: Ikaw talaga, pare, oh. Pati edad mo'y pinaglilihim mo pa. Akala ko ba si Kumari lang ang naglilihim ng edad? Ba, ikaw din pala, ha?
1: Ang tanong ko'y tungkol sa edad ng inaanak ko, pare. Hindi itong edad ko.
0: Oh, siya. Ikaw na nga bahala. Sige, kumbinsido na akong alam mo na ang tungkol sa pagkwenta ng edad. Yun nga lang, hindi kasama ang edad ninyong dalawa ni Kumare.
1: Si Paring Tomas naman. Tigilan na nga natin yan tungkol sa edad. Baka marinig tayo ni Jeffrey. Baka siya naman ang magtanong ng ating edad.
0: Oo nga, no?
1: Oo nga, kaya tigilan na natin. Ha?

Oh, anong nalaman ninyo tungkol sa edad ni Jeffrey? Kayo ba'y alam ninyo ang pagkwenta ng edad? Tandaan ninyo, hindi nalalaman sa laki, taas o sa itsura ng tao ang tungkol sa kanyang edad. Ito'y kinukwenta. Anong pamamaraan sa matematika ang ginamit? Subukan ninyong kwentahin ang edad ng mga kapamilya ninyo. Isa na namang kapakipakinabang na leksyon ang aming ibinigay sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

0: inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning sa lahat na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kumusta na po kayo ngayong araw ng Lunes at September 21, anibersaryo ng pagkakadeclare ng Marcelo na nagdulot sa atin ng napakasamang epekto sa ating bansa. Hanggang ngayon ay nagsasuffer tayo, pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa ating bansa at sa ating buhay, sa ating mga pamilya. At kayo po ay aming pong welcome dito po sa Monday edition ng Family Matters dito sa Far East Broadcasting Company. Kami po ang inyong mga kasama, John Milan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayun, ikaw ba ay nakadalong ka ba ng reunion nyo?
1: Apo, apo, nung Sabado. At nako, eh siyempre, nagkatuwaan ang mga graduates ng PBS. At kami po, yung aming batch sa Kuya Junel, ay nabigyan ng recognition ng mga Golden Jubilarians.
0: Wow! 19,
1: batch 1976. Yan.
0: Wow! Galing naman. At meron doon nanalo ng refrigerator.
1: Oo. Nako, wala na kami noon.
0: Wala na.
1: Inihuli nila eh.
0: Ayun. Yung anak ko ang nanalo.
1: Ayun, talaga.
0: Refrigerator. Si Noel David. Noel Caleb. Milan, ayan. Ay, nanalo ng ref. Aba, pambira. Sabi ko, anak, susunduin pa kita dyan. Magdadala ba ako ng truck? Aba, hindi nasagot. Ayun pala, binibenta na. Ginagawa ng cash yung kanyang pinanalunan. At masaya-masaya. At binabati natin lahat ng mga alumni. Mga alumnos and alumna ng PBS College of Bible. At tayo nagpapasalamat sa pagsirta. Ang PBS ay napakalaking contribution ng mga mahuhusay na mga manggagawa ng Panginoon. Praise God.
1: At yung ating guest speaker nung Sabado, Kuya Junel, yung ating naging estudyante noon, si Master Chief, kasi nasa Navy siya, no? Retired na kumbaga ay chaplain ng US Navy. So wow. si Pastor Fermin Ancho.
0: Wow! Nag-graduate siya ng PBS, tapos
1: Yes.
0: The Lord. At ngayon, retired na siya. At naging estudyante mo.
1: Opo, opo.
0: Talagang
1: pampatabang puso, sabihin natin ganun, Kuya Junel. Eh, talaga po. Yung mga gawa ng Diyos sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, nagpagtapos sa PBS College of Bible. Abay, kung oras ang gugugulin ng kwentuhan, hindi sasapat yung maghapon na yun.
0: Yun, at... sa hindi nyo nakakaalam, sa mahabang panahon, ang PBS College of Bible ay kapit bahay, kapit lupa, kataling compound ng Far East Broadcasting Company. At kaya napagkakabalan yan na yung FEBC, yun yung PBS. Yung PBS yun ang FEBC. At kumusta po ang panahon dyan sa inyong Marikina?
1: Mainit! Mainit, maliwanag ang sikat ng araw.
0: Tayo naman, hindi kalayuan. Narito lang tayo sa Antipolo. Buso-buso Antipolo. At medyo malamig dito at maganda ang panahon.
1: Ayun.
0: Kaya wala akong extra gadget. Kaya si Kuya Willie ang babasa ng ating manuscript ng 702 DCAS sa isa lamang po sa maraming station ng Far East Broadcasting Company. At kami po ay kabilang sa kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kaya, po.
0: Tutuloy po ng Kuya Willie.
1: Yes, yes. At siyempre nga po, no, ating pinagpapasalamat sa Panginoon, ang FEBC Philippines. Pwede pa rin po tayo makapakinig at makapanood. Makapakinig sa radyo, 702 DCAS AM band, o makapanood po online.

0: apps, eh, libre po lamang ito. Kaya pwede po kayong mag-download. Makasama namin kayo ngayong umaga, mga kagapay.
1: Yan. At syempre pa, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat speaking of mga kaagapay, marami na nanonood sa atin, nakikinig. Syempre, yung mga regular natin listener dyan sa Japan. Sa pangunan ni Pastor Eli Galios dyan sa Toyokawa, Japan. Ganoon din ni Pastor Vic Garcia dyan sa Chiba. Siyempre, mga kaibigan natin sa Tokyo Baptist Church, lalo na ang siblings, damihan siblings. Ganoon din ang Kuya Bao, ganoon din ang Sarmiento, si Kim, at ang iba pa. Siyempre pa, ang Fuji Assemblies of God. Congratulations sa kanilang naging event. Ganoon din pa kay Bishop, kay Pastor Johnny Galios, at ganoon din sa nanonood sa atin dyan sa Jesus the Loving Shepherd at mga affiliated sa Koiwa Gloria Church dyan sa Tokyo, ang Lord of the Harvest, at ang ganoon din ang iba pang mga Jesus the Loving Shepherd, at ang iba pa. Isa natin batiin sila ng happy listening, happy viewing, at ang Alliance Churches. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Siyempre, noong Sabado, kaya Willie, nagkaroon ng malakihang pagtitipon ng aming kababaihan. At napakaganda ng pagtitipon. Sinabayan din ng kalalakihan. Part ito ng aming mga mahabang anniversary ng aming 31st anniversary ng Hope of Glory Community. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga naging punong abala at mga nakadalo po sa atin. At siyempre pa, yung mga may birthdays, hindi ko mabati ngayon kasi wala tayong podi ko at tayo narito sa Antipolo. At tayo ay walang extra gadget din ngayon para mabasa yung mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon. Eh baka tutulungan tayo ng ating mga ka-team na Family Matters sa susubukan natin mamaya. Request natin sila i-message yung mga key na mga dapat nating batiin. Pero kayo, Willie, baka may mabatiin po kayo.
0: Apo, nako, eh, isa sa mga kagapay natin na graduate ng FIBIAS, dyan lang, malapit lang, sa Valenzuela din siya, si Ate Alice Malyari. Yan, matyaga at masikap na nag-aalaga ng kanyang nanay, ang Ate
1: Wow.
0: Alice. Maya pabak kay ka, Achi. And then,
1: Yan.
0: syempre, yung mga nakasama natin ng ating batch nung Sabado, apat kami nakarating, Kuya Jonel, doon sa batch 76. Si
1: Oh,
0: Ate Anik
1: apat.
0: Kasipit, nandyan sa gawin ng Antipolo din. Ang Pastor Rante Aranas, abay Antipolo rin siya. And
1: Wow.
0: then, siyempre, ang Pastor Victor Lau, dyan po sa may Las Piñas, binabati po natin. At nakatutuwa na, sabi nung iba, hindi ko na nakuha ang pangalan at nakakalimutan ko ng mga pangalan nila. Pero ako hindi makalimutan, Kuya Junil eh. Ang tawag sa akin, Sir Porong. Yun. Sir Porong. Kasi nga, nung nagtuturo tayo dyan, sa dami ng estudyante natin, hindi ko matandaan yung mga isa-isang pangalan nila. Kaya, binansagan ko sila. Oh, ikaw, Porong. Ikaw, Torquata. Yan. Eh,
1: Yon.
0: binalik
1: Eh,
0: sa akin.
1: bansag-bansag. Ayun, ikaw
0: Oh,
1: na ang
0: binalik sa
1: porong.
0: akin kahapon. Oo.
1: Oo, talaga. Eh, si Ate Nelia Lozada.
0: Oo, maling,
1: Ma
0: maling.
1: Maling Lozada. Ay, nakadalo rin at faithful yan sa ating mga reunion ng PBS. At yung kanyang anak, kay challenge niya. Nagtuturo yan sa magandang sweldo, eskwelahan, pero challenge siya na mag-serve sa previous College of Bible at she took the challenge. At ngayon siya yata in charge ng counseling program. At napakakatuwa yung magnanay na yan. Kaya praise God.
0: Tama.
1: Sa buhay ni Ate Nelia Maling, ngayon ay Lozada. Praise the Lord. Ayan ako eh. Ngayon po mga kaibigan ay ang ating pagtatalakay napakaganda. Tungkol sa mga tatay. Ano?
0: Oh,
1: Ha?
0: oh,
1: Sa
0: oh.
1: mga tatay na bida-bida.
0: Ayan, bida.
1: Kasi yung mga tatay bida-bida ayaw humingi ng tulong. Kaya ito napakaganda na. Ano nga ba ang topic natin, Kuya Willie?
0: Yung ano, sandigan ng tahanan, pag-aalaga sa sarili at paghingi ng tulong para sa mga tatay. Yan.
1: Yun. At napakaganda. At syempre, ang pagtalakay natin ay nakabase sa salita ng Panginoon. At babasa

0: Tayo po ng Kuya Willy, ang salita ng Panginoon.
1: Ito po, mga kagapay, pagsaluhan po natin ang mayamang salita ng Diyos, ang Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, magandang balita, Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Matthew 11:28, New International Version, come to me, all you are who you are weary and burdened, and I will give you rest. Yan. Oho. Normally, Kuya Jonel, ito ay tinitingnan natin na parang isang imbitasyon, isang paanyaya ng ating Panginoon. Pero pagka tinignan natin sa original text, eh tila baga ito'y utos. Utos, come to me. No? Ibig sabihin po, pagka utos, dapat susunod lang tayo. Eh, ang nangyayari po kasi, karaniwan to, Kuya Jonel, maunawa natin mga kagapay, pagka kasi utos, eh, parang pilitan pa na sundin. So, nagahayag po ito na tila baga hindi likas sa ating mga tatay, kapwa natin tatay, na humingi o lumapit o humanap ng tulong kapag siya'y naroon. Maalala ko lang, kailangan ba ng tulong dyan sa inyong iniinom, sa inyong... nakamute ka
0: kaya
1: na?
0: Na, kaya na, kaya na.
1: Kaya na, kaya na.
0: Kasi hindi ko napa-upsize.
1: Kaya sabi nga po eh, lumapit kayo sa akin. O bago pa ibang mga tao o individual o sino pa man, ano pa man, mga naisip natin mga pamamaraan, lahat ng yon nandun sa ating Panginoon, ang utos, ang panyaya na lumapit sa Kanya. At tiyakan, no? Tulad nga po, napagkukwento natin ang Phoebus College of Bible, nagbukas na nga sila ng kurso para sa pastoral counseling, no?
0: Yes.
1: Kaya panahon na po, napapanahon. Actually, matagal na nating nahihiling-hiling na pag-uusapan nito mula pa nung tayo nagtuturo pa dyan. Nasa gayon eh, kumbaga, makuha natin yung pinaka-tampok na sagot sa ating mga bagay na kailangan, mga dalahin natin. At dahil nga sabi ng Panginoon mismo, siya po mismo ito, mga kagapay, lumapit kayo sa akin. At sabi niya, kayong lahat, kasama na rito lahat ng mga kalalakihan natin, mga kapwa natin lingkod ng Diyos, na mga puno ng tahanan, nako, aminin po natin, tanggapin natin, may pagkakataon po, kailangan natin ng tulong ng kapwa o higit sa lahat ng ating Panginoon.
0: Yes, at yung iba kasi Kuya Willie, pag humingi ng tulong, ang pakiramdam nila, nanliliit sila. Di ba?
1: Tama ka dyan. Yes, yes.
0: Ano masasabi mo sa ganong pananaw?
1: Yan ay ano, delimiting, nakakalimita. At maling-mali po yon, mga kagapay. Maling mindset yung idea na yon na parang nakaliliit sa atin. Parang ano ba, tatay nga ako, lalaki nga ako, dapat ganito, dapat ganyan. Pero yung hihingi ng tulong, magka nangangailangan ng alalay, abay, parang ayaw natin kaagad. Depende po yon dun sa naging laman ng ating kaisipan sa ating mga posisyon. Tandaan po natin, kahit sa kabuuan ng Biblia, natagpo, mga kagapay, ang mga halimbawa natin para uukol dito. Hindi po nakababawas ng pagkalalaki yung paghingi ng alalay o tulong.
0: Yes. Eh, kung didiretsuhin na natin, eh, kayabangan.
1: Ay, nako.
0: Ang mga tatay, pag hindi marunong humingi ng tulong sa kapwa-tatay, sa mga ibang tao pwede makatulong, o maging sa anak at asawa, eh, kayabangan
1: yes.
0: yun.
1: Yes.
0: Bagat hindi totoong nami-minus tayo, mga tatay, kapag tayo ay humihingi ng tulong. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga tatay na nakikinig sa atin ngayon, kagaya ni Kuya Bobby Rodriguez, watching daw. Ano po? At ganun din si Wilson Espino.
1: Yeah.
0: Kinalam mo yan, tatay.
1: Oo, oh, sukuin natin yan. Nasa Canada po siya.
0: Nasa Canada. Praise God. Si Gibbs Gudaka ay nag-good morning din sa atin. Ganun din si Dita Peran at ganun din si Rowena Enopia. Nag-good morning from Ate Mona. Sorry, at ate mo ng Quezon, ayan. Kaya ay napakaganda. Pakiulit nyo nga po muli ang English o Tagalog lang ng Word
1: Ang
0: of God for
1: Tagalog.
0: today.
1: Oh, Tagalog,
0: Sige po.
1: Mateo 11, 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
0: Yan, nawa, ito ay maging gabay sa atin. Sa ating pagtatalakayan, mga tapwa ko tatay, ano kapwa namin tatay ni Kuya Willy. At tayong lahat po ay napakahalaga na sandigan lalo po ng katotohanan ito kapag tayo ay marunong humingi ng tulong. Huwag yung kapag malalana sa kakahingi ng
1: Ay,
0: tulong.
1: oo. Oo.
0: Kaya tuloy hindi na makakatulong yung pwedeng tumulong sana sa iyo. Kaya
1: Right.
0: nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kahanga-hanga ang lahat ng kalalakihan na talagang mababa ang loob na humihingi ng tulong. Ano po? At humihingi ng ika nga hindi na nagdadalawang isip na aminin na siya man ay nangangailangan ng agapay ng tulong. Kaya kami dito ay agapay ng sambayanan. Praise God. O nanonood ang hiling din sa atin si Pastor Billy Patao. Praise God. At maganda na ang pakiramdam niya. Kahapon ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pero praise God that si Pastor Art, masama rin pakaramdam ng LBM. Amon. Pero
1: Reception.
0: manon, yeah, reception. Pero siya pa rin ay nagkatuwang pa rin sila ng Pastor Billy kahapon dyan sa Hope of Glory, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Praise the Lord. At ako, kung kayo po ay nanonood, nakikinig sa amin ngayon, ay nais po namin na patuloy kayo anyayahan na makibahagi sa amin dito sa Family Matters ng 702 BCF. At pag-usapan po natin kung paano natin matutulungan ang mga tatay ng tahanan upang mga tatay ng tahanan will never hesitate to ask for help. Ano po? At maaari kayong mag-text ng inyong mga katanungan at amin pong iipunin po yan at sasagutin. Isa sa mga episode natin, i-compile po yan ng ating team at sa isang Monday po maglalaan kami ng Kuya Willy para ito ay ating pong ika nga ay talakayin. At siya nga po, ang iyong araw na ito ay September 21, araw ng ika nga ay pagdideklar ng martial law. At happy birthday para kay Lorna Termolo. Ngayon mismo ang birthday niya. Ayan. At dalangin natin na mga leksyon ng martial law ay huwag nating kalimutan. At ating patuloy na ipaglaban ng ating kasalulan at ang ating demokrasya. At patuloy na alagaan ito. At i-practice ito sa sarili nating bahay. At bahagi po nun ay yung mga tatay mismo. Example na huwag humingi, huwag mag-atumili, na humingi ng tulong at makita siya ng kanya mga anak na siya mismo ay natututong mamuhay in a community. At hindi na asyo ang humingi ng tulong, magbigay ng tulong. Yan. Si Ate Carmencita Pascual ay nanonood din sa atin at nakikinig. Nag-good morning din po siya sa ating Kuya Willie. Praise God.
1: Yeah.
0: At naho, eh, kung wala ka nang babatiin, eh, may
1: meron pa, meron
0: sinisilip
1: pa.
0: ka sa atin. O sige.
1: Oh, siyempre, yung ating mga tropa, ika nga, ang mga mag-asawang gami at Mila, Alba, ang mga
0: Yun.
1: mag-asawang Victor at saka Joy Lau. Tapos po, kasama na rin po ang sabihin natin na Kuya M. Perez, no? At ang Ate Miriam Perez, lahat din nakasama natin. So,
0: Nakasama rin.
1: Lahat po, opo, lahat po. Si Pastor Arante, tsaka, ay, wala kahapon si, nung Sabado si Mrs. And then, yun nga po, nagpapasalamat tayo. Kahapon, Kuya Junel, ay naimbitahan tayo mag-speak sa Simbahang Ebanghelico ng Pateros, yung ating napasturan na
0: Yatin
1: Chertoan.
0: pinastunan mo yan, ano?
1: Oo. Kasi nga, nandun, graduate din po ng PBS ng kalang pastor, si Pastor Jun Reyes. At meron pang iba, si Ate Nonet Gatpayat, graduate din po ng mga ng PBS ang mga iyan na kasama natin sa ministry.
0: Wow! Buhay ang PBS!
1: Batiin mo na rin ang ano, si Kuya Willie Basilio, birthday niya sa
0: Oo,
1: Sabado.
0: nga. Wow, sa Sabado.
1: Oh, 26. Birthday niya.
0: Ako po, eh, lalabas kami niyan. Ah, akin pong pinapaalam sa lahat na sa birthday ng Kuya Winnie ay kami po ay magtatakda uli ng paglabas ng Basilio Milan Gala.
1: sa
0: Yeah,
1: gala.
0: happy birthday, Kuya Willie. Salamat at ikaw ay ipinanganak. Merong isang Wilfredo Basilio na ipinanganak many years ago. Yan, yun na lang. Many years ago.
1: Sabi, sasabihin ko pa naman sa iyo, huwag mo nang tanong kung anong edad, ha?
0: Kaya nga, naramdaman ko. Ganun yung magkaibigan, nararamdaman na. Hindi na kailangan ibulalas.
1: Yung isang
0: nakakarating ang mensahe.
1: Tama. At meron tayong ka-birthday dito sa Marikina Christian Fellowship. Si ano, si yung apo ng ati Nanay Lita, salamat Estrada, ay yung apo niya si Zamaranz magaling.
0: Ayun,
1: Birthday ko siya.
0: okay.
1: Yan.
0: Ayun, happy birthday. At ako yung nakahiram ng gadgets kahit sandali. At kaya nababati natin ang mga nakikinig sa atin at nag-message sa atin sa 702 DCS, si Eleanor Bagaporo ay
1: Hoy,
0: nanonood
1: Ate
0: po sa
1: Ellen.
0: atin. Ayan, wow. Si ito, Mendoza Couple. Ayan, happy birthday daw, sabi ng Mendoza Couple. At si Andy at saka si Aida ay lagi nakikinig sa atin. At yung aming midweek service dyan sa compound nila. Napakagaling na mga shepherd na mag-asawang yan. Kaya bumabati sa iyo, Kuya Willie.
1: Salamat po, salamat
0: happy,
1: po.
0: happy birthday daw po. Ayun, praise the Lord. Pagbigyan na natin ng sumisilip sa atin na napakalaking tulong tuwing Lunes sa ating broadcast ng Family Matters.
1: Siyempre, pagka po ganitong pagkakataon, kasama po natin mga kagapay, ang Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami, susundan po yon ng Papuri 23 na awitin, Kapahingahan Ko.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello, kumusta po ang ating mga sumusubaybay sa memo ni Mami? Narito na naman po ang inyong Mami Beserios para sa mga ilang paalala. At ito po yung isang tuon na may mga pagkakataon po kasi ang mga bata ay nawawalan sila ng gana. Sometimes, tayo rin naman na adult ang dahilan. So, paano natin bibigyan o iaangat ang kanila pong gana? Yung bang hindi sila agad magsasawa, they will do things as required, lalo na po ang mga bagay na they must be responsible to do. Okay? So, simple lamang po. Napakadali ng ating usapan. Ito po ay tumutugon sa salitang STEP. STEP. Apat na bagay na pwede nating gawin. Una-una, simulan po natin sa small beginnings. Yung mga maliliit na bagay, yan yung ating pagtutuunan na sila po ay ating pagbibigyan. Yan. Para maka-accomplish siya ng maliit na bagay at dahil naka-accomplish siya, gaganahan na siya dahil matutuon na, uy, kaya ko pala ito. Let's give them small tasks, let's give them simple tasks para po makita ng bata na andyan ang kanyang kakayanan. To give them big tasks agad at mga complicated tasks, nakaka-frustrate sa kanila at hindi sila gaganahan. Sa salitang letter T ay mahalaga rin po that let us consider what we call time, yung timing po nila at saka yung ika nga yung it's okay to be trained, no? Bisan po kasi ay parang expected agad na kaya na nila but hindi pa po, lalo na nga po kung ang tinisimula natin ay mga maliliit na bata. Yung simpleng makapagligpit ng laruan, yung simpleng mailagay ang mga bagay-bagay sa dapat niyang lalagyan, maisoli ang toothbrush sa dapat niyang lagyan, ang chinelas, very, very simple task. Yan. Mga home task po ito na meron tayong pwedeng ika nga ay makapag-influence sa kanila. And with not only time training, but also trial and error. Huwag naman agad perfect. Kasi, sige, ilagay mo ito na. Sige, let's see. Sige, dagdagan pa natin. Yan. At least nag-try. At least nag-sumikap. At least nakita natin. Kasi minsan, we wanted outcomes agad. Pero it minsan, hindi po ito agad yung magandang outcome. Siyempre, imperfect muna. Yan. And letter E for the word step. Yan, dahil tinuturoan natin siyang ganaan sa kanyang mga engagements, sa kanyang mga ginagawa, let's be there to evaluate with the child. And when we evaluate, let's look at two things, the process and the outcome. Huwag pong missing out. At tinutin mo itong ginawa mo. Ma, baka personal agad. Tapos yun agad negative at saka outcome. Anak, nakapansin ko, alam mo, ang husay ng pagkakagawa mo, yun munang maganda, di ba? O itong isang bagay, ang nalaglag. Tinan mo nga anak, paano kaya hindi ito malalaglag? Paanong klase ng salansan? Ayan, o di kaya naman, meron siyang natisod. Ayan, ako isa pa yun, ano? Kung nagliligtit natin siya ng kanyang pinagkainan, ay merong naganap na hindi karapat-dapat. So, let's evaluate. Kasi, when we evaluate, let's not point a finger. Ikaw kasi, ginawa mo ito. Ayan, mga ganong bagay, ano? So, let's not be too personal. Let's focus on the process and let's focus on the how. Okay? And ito po, mahalagang mahalaga, letter P. Let us not always just look at kung ano itong nangyari ngayon. Let's connect doon sa nagdaan. Let's show them the progress. O, nakala mo? Ito ha, natandaan mo, ginawa mo to. Naku, pansin na pansin ko nga ganito. Tapos yung anak mo parang na-encourage talaga siya, no? Nakita ng nanay yung kanyang ginawa, nakita ng adult, no? So yan po, mga bagay-bagay that the child can see ang kanya pong progress. Kahit matiit lang, kahit katiting lang, kahit na half lang yung nagawa niya, but still call it a progress. Let's not be over-dependent on big outcomes yet. Kasi nagsisimula tayo, tinitrain natin siya, hinubog siya ay kana. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Becerio sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napakagandang awitin na yon. Ikaw, Jesus, ang kapahingahan ko. Napakatotoo
1: Amen.
0: ng awitin na yan at nanunood sa ating mga puso. Siyempre pa, sa panibagong katotohanan ang binahagi sa atin ni Mami Bessie Rio sa kanyang memo ni Mami. Thank you, Dr. Bessie. At kayo po yung patuloy na nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702, excuse me, 702 DGAS. At kami po inyong mga kasama, John Almiran, kasama si Kim.
2: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayun, tayo nagpapasalamat sapagkat ang buhay ng Kuya Willie, madadagdagan na naman ng isang taon. Taon lang yon sa mukha at sa lakas. Patuloy na binibigyan ng Panginoon ng lakas ni Caleb.
2: Amen.
0: Si Caleb, 80 years old, sabi niya, kaya ko pa mag-conquer ng mga territory. Si Kuya Willie naman, wala pa kong 80.
2: Ayan, wala pa.
0: Wala pa. Ho. Pero kahit umabot sa pag-abot ng 80, hindi pa rin halata. Kaya thank you po, Kuya Willie, sa inyong
2: salamat
0: birthday.
2: Po, at, salamat po.
0: At sa mga gustong magparating ng pagbati ng birthday, naku, mababasa ng Kuya Willie yan. I-text nyo lang ang inyong mga words of blessing sa buhay ng Kuya Willie.
2: Salamat po, salamat
0: Basilio.
2: Po.
0: Kung ano kayo ay pinagpala ni Lord, gagaya po. Ako ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang humility sa kabila ng kanyang metahid na para sa aming mga dating
2: talaga
0: sa
2: talaga naman.
0: Metahid
2: naman
0: na.
2: Ngayon. Dati, veterano. Ngayon tahid naman.
0: Kumbaga, talagang napatunayan na. Alam mo, may mga magagaling pero hindi tumatagal. Pero ang Kuya Willie ay magaling na, tumatagal pa. May longevity. Iyan, praise the Lord. Kaya ako ay
2: humble naman yung mga sinasabi mo, Kuya Jonel.
0: At saka yung kanyang pagiging genuine. Ayan. Napaka-genuine ng Kuya Willie. Hindi yung mararamdaman yung superiority. At saka kung ano yung totoo, ay praise God sa buhay mo, Kuya Willie. Maraming pa ni Lord ang mga kagaya mo at marami ka pang ma-influensa ang mga batang pastor na kagaya ko. Hallelujah, praise the Lord.
2: Para pastor, alam, wala na mas batang pastor, pambihira naman eh. Pambihira yan eh.
0: Ayan, tingin siya lang po ang kanyang mga words of blessing kay Kuya Willie Basilio. Ayan, siyempre, habang kami natutuloy sa aming talakayin ngayon, may itong tagapin po namin at ipocompile po natin ang mga words of blessing na yan sa ika-birthday ng Kuya Willie. Yung meron ka na. Meron yung kanta ganun yung merong tinatanggal, binubura-bura na alam mo.
2: Yung ating kasama ng pastor, si yung pamalit sa ating senior pastor ng Marikina Christian Fellowship, Pastor Migs, nag-birthday noong September 7.
0: Oh.
2: Diba, sa mga nagtatanong na ano, pastor, saan tayo? At ano, sabi niya, lilipas din ika yan. Lilipas din. Yan.
0: palagay ko naman, hindi nakuha sa iyo. Kaya ikaw hindi yun. Hindi mo bayan lumipas ng gusto nang hindi tayo gumagala. Ayun, naalala ko na yung with Christ in my vessel, I can up the kumbaga ito naman birthday ng Kuya Willie Basilio. Ay nako, baka tayo magkalimang lima.
2: Nabanggit mo ko yung Junel, yung with Christ in my vessel. Yung pinaka-tema nung alumni fellowship nung nakaraan na Sabado, abay paglalayag. Layag. Oo.
0: Yun.
2: Nako, napakaganda naman ng binagay na mensahe nga ng Pastor Fermin Ancho mula doon sa kanyang paglalayag. Mula sa pagkilala sa Panginoon, pagka-graduate sa Phibias, pagkasama-sama. Isang buong pamilya, sampu sila magkakasabay na migrate sa Amerika.
0: Oo, talagang naglayag talaga.
2: Pabirang pangyayari yun. At yun, nakapaglayag sa buong mundo dahil doon sa kanyang naging posisyon sa US Navy.
0: Ayun, talagang naglayag talaga.
2: Naglayag.
0: Sa kabilang parte ng mundo.
2: Oo.
0: Ay talagang literal. Kaya naku, nagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po natin i-encourage sa mga magulang. Padala natin ang ating mga anak sa PBS at pagkaraan ng mag-PBS saka ipursue kung ano pang gustong career.
2: Mm-hmm.
0: Napakagandang foundation po ang PBS College sa Bible. At ito po ang Kuya Willie, isa sa mga poster product ng PBS. Ako ay nangarap pero hindi nangyari na
2: Oh.
0: makapag-aral ng PBS. Kaya yung anak ko na lang.
2: Oo,
0: Yung anak ko.
2: eh ilan sa
0: Kasi
2: mga
0: hindi
2: anak
0: ako.
2: mo? Oh.
0: Oo, tatlo.
2: Oh. Tatlo. Wow.
0: Tatlo. Yung isa ay Asian Seminary Professional Ministry na ngayon ay singing pastor, si Pastor
2: Amen.
0: TJ Milan. Yung pangalawa si Clarence, nag-aaral sa CCC Inspired College, yung Messiah College.
2: Oo.
0: Pero last minute, nag-shift siya ng accountancy. Kaya doon sa UP niya natin, at UE na niya. UE tinuloy yung one year, last one year niya. At yung pangatlo, PBA, si Eunice Ann Melander Lucio. Yung pangapat, mula sa Bulacan State University, nag-PBS doon. At si Alicia Grace Beland. At yung bunso, ayaw na ayaw. Ayaw na ayaw sa PBS.
2: Oo nga,
0: Sama
2: narinig
0: ng
2: ko na yung
0: loob.
2: kwento
0: Pero
2: mo.
0: nag-compromise kami. Ayaw mo, gusto ko, o magkita tayo sa gitna. One year lang.
2: Oh.
0: After one year, go ahead sa iyong pangarap na business course. Diba? Tinapos. So sabi ko, ano lang tayo ng kurso mo? Actually, nagbayad na uli siya ng entrance fee. Pero
2: Oh.
0: kinausap siya ni Lord. Kaya walang problema. At tinuloy niya. At ngayon ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, Japan-based company, sa sales. At the same time, siya in charge sa mga social responsibility project. At the same time, siya ang chaplain. Ayan. Kaya praise the Lord. At talagang, kaya po yung mga magulang. Ako, yun ngayon ang aking ano, isa sa mga ginagawa. At pinangako ko rin niya kay Dr. Tim. Na talagang ipopromote sa mga seminar ko, conferences, ay ini-encourage natin na talagang malaking investment mapadala mo ang anak mo sa PBS College of Bible. Kaya salamat sa Panginoon sa maraming mga naging sponsor, sa mga walang kakayanan na makapag-aral. At salamat din sa mga may kakayanan man, kagaya ako'y nag-encourage ako ng isang kaibigan na may nakabaluwag sa buhay at maganda ang posisyon. At nag-aaral ang anak sa Miriam pero ni-encourage natin na mag-PBS at nung una rin ayaw. Ayaw pagsabi na sa PBS siya dahil sabihin ng mga barkada, saan yung PBS? Eh,
2: Oh.
0: pero ngayon proud na proud siya na she is completing her undergraduate sa PBS College of Bible. Kaya yan, praise God. Pero kayo po'y nanonood ng kinikinig sa PBS College of Bible sa Far East Broadcasting Company at
2: Amen,
0: naka-hook sa atin ng iba na
2: amen.
0: station. Ano po? Pero parang na rin yan. Kapamilya natin yan, PBS.
2: Nako,
0: Ano?
2: talaga.
0: At isa sa pinakamahabang nagtiling ko dyan bilang presidente, si Dr. Idolberto Bancelo.
2: Nga
0: Ang
2: po.
0: isa sa mga una kong mentor. At
2: Yeah.
0: nagbukas ng kanyang library sa akin sa makulit na kabataan kagaya ko. Kaya I'm so blessed kay Dr. Bancelo. Kaya ngayon po, ay tatalakayin natin ang mga mahalagang usapin tungkol sa mga tatay
2: Yeah.
0: para yung mga tatay ay lalong gamitin ng Panginoon, lalo maging sandigan. Kailangan ang tatay ay huwag ma-pride. Ano po? Ano-ano ba, Kuya Willie, ang inyong isyosyo sa amin?
2: Well, siyempre, sa tulong din po naman ng ating nagre-research para sa ating talakayan and then ating nilalapatan ng mga ikangay realidad ng buhay natin dito sa ating bayan, sa ating mga kalagayan, eh yung mga practical ways to get help as a dad, fathering ourfuture.com, ano? Pero Kuya Junel, hindi po natin maiwasan at dapat nating tanggapin. Pang universal po ito, pang lahatan po ito, mapa anumang lahi, mapa anumang kasarian natin, babae, lalaki o ano paman ay siyempre si tatay o si lalaki nakararanas din ng stress, na-stress din siya. Nagiging anxious din siya sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, magtatas na naman ng presyo ng langis bukas.
0: Oh,
2: Eh,
0: grabe.
2: alalahanin yan, alalahanin ng mga tatay yan, ng mga lalaki. Yung mga pamasahe, parot-parito sa pasukan ng trabaho o sa eskwelahan, nadidepress din sila lalaki. O kaya po, may takot din po kami, mga kagapay. Aminin po natin na sa lahat ng ito, para bang magpipinsan yan eh, yung mga karanasan yan. Hindi po nilalagpasan ng mga kalagayan yan yung mga lalaki. So, on that note, makita po natin, eh, kailangan po natin ng in fact pati yung ating identification na tema dito sa 702DJS FEBC, kaagapay. Kaagapay. Kailangan natin tanggapin natin, we need help. Magsisimula tayo
0: Yes.
2: sa ideyang ito, Kuya Jonel, kasi pagka tatanggi tayo na, ay, wala akong pinoproblema, hindi ako na-stress, etc., etc. Aba, eh, nagsara ka ng pinto ng biyaya ng Panginoon para ka maging whole person.
0: Yes, that's right. Kaya talagang napakaganda yung sinabi mo na po na talagang kahit ito pa ay mapakahusay, mapaka-strong, ano po, at ikaw ay parang know-it-all, ano ha, eh, tandaan mo, kailangan mo ng kaagapay. Sapagkat kapag hindi mo kinilala yan, pagdating ng punto na talagang kailangan mo sumalpok yan,
2: yeah,
0: eh wala na, hindi ka marunong humingi ng agapay. Hindi ka rin ang aagapay.
2: Mm,
0: Kaya
2: yeah.
0: Napakadali mo ngayong ibaksak. Siguro nga malakas ka. Pero kapag ka nakita ng demonyo, yung weakest point na mo, at doon ka natira, eh dahil hindi mo ina-avail yung kaloob na Lord na protection para sa iyo at para sa ating mga tatay, which is yung paghingi ng kaagapay, paghingi ng tulong. Eh pag nasapo ka doon sa weakness mo, abay mahahambod ka. Makikita mo yung dating strong, dating all know-it-all, dating also all-sufficient, biglang nare-reduce sa talagang parang helpless. Eh hindi mo nangyayari yun kapag ikaw ay kumilala na kailangan mo ng kaagapay. Ano ho ba, Kuya Willie, ang mga puntos na kailangan maunawaan ng mga tatay
2: Okay,
0: sa puntong to?
2: unahin na po natin ito, Kuya Jonel. Take in better information.
0: Yun.
2: Take in,
0: That's
2: no?
0: right.
2: Ang pwedeng mga halimbawa nito, maghahanap tayo ng podcast o programa na magcha-challenge sa atin na mag-grow. At tulad po nitong ating radio station na 702DZ sa kanyang mga regional station ng FEBC Philippines, makatutulong po tulad ng ating program Family Matters. At nako, eh, sabi nga natin madalas dito, kada huling Lunes ng buwan, di ba Kuya Jonel, eh, may naiipon ng ating staff ng mga counseling questions. Abay,
0: Yes.
2: laking tulong po nun kasi nakaka-identify tayo halos doon sa mga kapwa natin, mga lalaki o individual na dumadaan pala sa ganitong mga kalagayan. At kapag ka po merong hugot sa Biblia ang pwedeng itugon, ayun, malaki pong paraan ng kaluwagan, ng kayusan,
0: Yeah.
2: pagpapanumbalik.
0: That's right. So, nagulat ako eh. Podcast ang sinabi agad ng materials natin eh.
2: Oo.
0: Samantalang nung panahon natin eh, libro.
2: Oo. Yeah.
0: Pagbasa ng libro.
2: Oo.
0: Ngayon
2: yun.
0: Eh, podcast na. Ano?
2: Oo eh. Oo eh. Yun nga, bahagi yan ng pagbabago ng takbo ng panahon. Pero nasabay tayo, lalayag tayo doon sa mga ibabaw ng mga alon ng mga pagbabago para sa ating pakinabang. Hindi po yan, halimbawa, gamit natin yung ating social media, eh, laro dito, laro doon, o kung ano-ano mga ating pinapanood, pero pwede po yan na makadaya pa sa atin. Salit, yung nabanggit mo, podcast na ngayon, dati, basa ng libro, kasunod po yun, isang halimbawa pa rin po yun, na we must take in better info.
0: Yun, that's right. Kaya whatever ways, whether books o mga articles, at podcast, ano po, mga preaching, importante, take in.
2: Yes.
0: Yung intake na tinatawag ay napakahalaga.
2: Ano po?
0: Kasi kung minsan parang yung iba ay talagang parang tingin nila, nakatapos na sila, naka-MA na sila, naka-doctorate na sila, in fact, PhD na, eh hindi ko na kailangan. Eh alam ko na lahat. Aba, hindi pwede yun. Kaya nga yung mga nagdo-doctorate, Kuya Willie, the higher you go in your studies, the limited you become.
2: Ayun.
0: Ibig sabihin, there is no
2: pakiulit
0: such
2: mo nga,
0: thing na
2: pakiulit mo yan, Bishop. Pakiulit mo po yan.
0: The higher you go in your studies,
2: yeah,
0: the limited you become.
2: Ayun.
0: Expert ka nga.
2: Oo.
0: Pero dun sa mas malimited na bagay.
2: Oo.
0: Eh, para maging maliwanag yung mga doktor. Ang tagal nila nag-aral, ha? Pre-med, med, tapos meron pang internship, tapos pag nag-board, nakapasa, pero general physician.
2: Ayan.
0: Kaya sila ngayon ay mag-further studies para magkaroon na specialization. Kaya merong specialize sa internal medicine,
2: Oo.
0: meron naman sa ENT, di ba? Meron ganyan eh. Sabi niya, ay, naranas si ano, si Junior, doktor na, nagpa-check up na lahat. Yan. Pagkaranas si Junior, wala. Ay, nag-aaral uli eh. Nag-specialization. Eh, pagbalik, ay, tapos mo si Junior, nagpa-check up uli. Pag ano itong siyan ko, ang sakit. Ay, sorry po, specialista na po ako. Ano ibig sabihin? ENT na po ako ngayon. EENT. Ganon. EENT. Ears, ano, eyes, ano, throat, ano, yung ganon, nose, di ba? Ganon ba?
2: Eh,
0: o di, na,
2: binukod na nga Kuya Jonel yung eye eh, yung sa
0: no,
2: mata
0: hindi,
2: eh.
0: yun nga.
2: ENT
0: Nawala raw
2: na.
0: uli. Nawala
2: Oo.
0: uli yung nawala raw uli
2: Yun.
0: si Junior.
2: Oo.
0: Ay, nag-aral uli. Pagbalik,
2: Oo.
0: Junior, okay, ano yung aking throat? Ay, hindi na po ako dyan. Bakit?
2: Oo.
0: Eh, mas nag-aral po ako ng mas nalubasa.
2: Ayun.
0: Ano ibig sabihin? Ay, specialist na ako. Hindi na. Tapos nawala uli si Junior. Nawala. Ay, pagbalik, si Dr. Junior, ay, dyan si Junior. Tara, pa-check up tayo, Junior.
2: Oh.
0: Masakit yung aking mata, itong bandang puti. Ay, hindi pwede. Doon ako, hindi na ako doon sa puti. Doon ako sa gitna na lang na mata. Yan ay biro lang na yung huli. Yung huli, biro. Pero yung totoo yun. Kaya,
2: yan.
0: You cannot afford na maging mayabang. Kaya
2: Tama.
0: ganun din sa pag-aaral ng sa Biblia. Ah,
2: Opo.
0: We study the whole Bible.
2: Yes.
0: Tapos nag-MA
2: Yes.
0: ka, ano, you either
2: Exacto.
0: specialize in the OT or NT. Tapos nag-doctorate ka, aba, yung maliit na bahagi na lang ng New Testament ang aralin mo, pero tinubasa ka doon sa maliit na bahagi na yon. Kaya napaka nakakalungkot sapagkat maraming mga nag-aral pero pumasok sa kohorte ang kayabangan. Eh, ganoon din ang mga tatay. Meron din naman, hindi nakapag-aral pero mayabang rin. Ayaw magtanong. Ayaw magbasa. Ayaw magpukonsulta. Kaya kapag kami problema, ayaw nilang sinasabi sa pastor. Kung may problema natin sa pastor, may kayabangan yun. Kayabangan. Kaya take in. Ha? Intake. New things. Be humble to learn. Kaya yung disciple learner. We
2: Tama.
0: need to continue to pray for learning. Saya, napakaganda noong nating puntos na yan. Ano po susunod, Kuya Willie?
2: Ang kasunod naman, Kuya Jonel, sabi ay makipag-usap sa isang, ika nga, mapagkakatiwalaan kaibigan. Talk to
0: Yun.
2: a trusted friend. Ibig sabihin,
0: Yan.
2: meron kang kasama, meron kang kaalalay. Sa Old Testament, di ba, yung mga nababasa natin mga pangalan. Halimbawa, Moses, meron siyang Joshua. Si Haring David, meron po siyang Nathan.
0: Yan.
2: Yung pong mga halimbawa natin nababasa, ay meron silang kasama, alalay, at
0: Yes.
2: tagapay. Yan.
0: Ang napakahalaga nito. Ano po? At sa Galatians chapter 6, verse 2. Sabi, carry each other's burden. Ngayon.
2: Ayun.
0: Kaya sa Biblia, napakalakas ng team na community, fellowship, community, yung support group. Kaya ngayon, technology, tatype mo na lang malalaman mo na lahat ng bagay, di ba? Pero iba pa rin po. Yung meron kang kausap na kapwa mo tao na may damdamin. Ayan.
2: Tama.
0: Ay, alam mo, kahit si technology, naroon makidami. Ha?
2: Eh.
0: Pag sinanong mo si AI, nakakalungkot. Nararamdaman ko ang kabigatan ng
2: Yeah.
0: Ganun, galing, magaling. Pero makikita mo na pagka nagtagal kayo ng pag-uusap, wala, ano lang, mechanical yung iba pa rin yung kausap mo yung tao. Kaya tayo nilikha as a human being who needs another human being.
2: Yeah.
0: Kaya mga nagkaan sa daan, kulang. Kailangan
2: Oh.
0: likhain si iba. Hindi dahil kailangan ng asawa, kundi kailangan ang kaagapay. Kailangan ng community life.
2: Yeah.
0: Human to human. Ayan. Kaya when you study the Bible from the Old Testament to the New Testament, yung community life ay mahalaga. Yung
2: Oh.
0: meron kausap. Mag-share ka, tapos nakikinig ka, and there is empowerment.
2: Amen.
0: Kapag meron ganun, sharing of hearts, not
2: Oh.
0: just sharing of thoughts. not just sharing of information, sharing of hearts. There is power yung community life. Kaya, di ba? Yan ay kailangan matutunan ng mga kalalakihan.
2: Oh, after all, Kuya Jonel, ha? After all, ang Diyos natin mismo ay isang kapahayagan ng relationship, no?
0: Yes.
2: Bago yung makipag-ugnayan siya sa tao mula nung likha na tayo at kahit sa halimbawa ng Biblia, nakipagtipan ang Diyos, nag-set ng covenant ang Diyos sa Israel, sa kanyang piling bayan, siya mismo in Trinity, nandun po yung pagsasama-sama, pag-uugnay, pag-iisa.
0: Yes, that's right. Kaya in Genesis, let us create man. Let us.
2: La.
0: So, everything was created through the community ng Trinity. Kaya talagang napakaganda noon. At maunawaan natin na talagang you cannot journey alone. So mga tatay, kailangan natin ng kapwa tatay. Kaya yung sa amin, ang tawag sa kalalakihan BKK.
2: Ano yan? Ano yan?
0: Barkadahan kay Kristo.
2: Oh.
0: Yan ang tawag sa amin. Hindi lang simple barkadahan, kundi kay Kristo. Ibig sabihin, hindi ko compromise ang teaching ni Jesus. Pero dapat ay in the context of barkadahan.
2: Yeah.
0: Yung community life, yung kausap, kakwentuhan. Kaya hindi lang pwedeng may program. Dapat merong groupings para doon nagkakaroon ng paglalapat at pagkukwentuhan at lumalalim ang pagkakaibigan. Ngayon, si Paul, yan din ang sabi niya kay Timothy, and the things which you have heard from me, yung unang punto natin, in the presence of many witnesses. O yun yung pangalawang punto. So meaning, yung pagdi-disciple ni Paul kay Timothy, hindi lang one-to-one, kundi community setting. Merong value yung one-to-one para mag-grounded. Pero kailangan may community life yan. Kaya yan ang aming emphasis sa aming church. Kaya lahat ng aming mga discipler ay tinitipon namin pag Tuesday para i-ensure na sila man ay nagkakaroon ng pagdi-disciple. Kasi minsan yung pagdi-disciple, matagal na palang hindi minimit yung dini-disciple niya. Diba? Kaya sabihin ng mga dini-disciple, we are like sheep without a shepherd. Hindi pwede yun. At, kaya kailangan i-monitor para meron talagang community life. Eh tayo na yung mga tatay. Ha? Maraming tatay ngayon. Dati ang mga nalulungko lang sa gadget, mga anak eh. Ngayon mga tatay na. Nauubos ang oras sa computer, sa laptop, sa cellphone. Aba, wala na siyang community. Kaya I was blessed sa isang young husband. At siya ay mahilig mag-aral. Pero dumating yung punto sa kanya, sabi niya, teka, wala na pala akong kaibigan. Kailangan ko ngayon maging bahagi ng community. Ayun, kaya nag-express siya ng willingness. Kaya ngayon, bahagi siya ng community ni Pastor Art Concepcion. Kaya napaka-kahanga-hanga na whether matanda na, kinikilala pa rin niya yun, or learned, or well, ikaw nga, studied ka, o kaya ay reader ka, pero iba pa rin. You need community life. Kaya sabi nga ng Desiderata, even the fools has their own story to tell. Kaya as you listen to ordinary people, you will not only learn it, you will be strengthened. Merong transfer of power. Yung community life. Beautiful. Wow.
2: At kapag na ipagpatuto natin yun sa iba, sa kapwa natin mga kalalakihan, may impact pa rin po yun.
0: Mm-hmm.
2: Meron pa rin pong makikitang gagawa pa rin po ang Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa iba pa na nakita ang realidad na kumikilos ang Diyos dahil bukas tayo sa pagkatuto bilang mga tatay
0: Amen.
2: O mga kalalakihan.
0: Amen. Amen. Meron tayong pangatlo. Bilis ng oras natin.
2: Sa ikatlo po naman, mga kagapay, eto, open up to your wife.
0: Yan. Iba pa pala yun?
2: Ay, iba pa.
0: Iba pa pala yung una. Kala ko kasama na eh.
2: Iba pa.
0: E di, paano yan? Hindi pwedeng patatagalin ng away sa wife.
2: Ay, hindi pwede. Oo.
0: Meron ganyan, Kuya Willie. Sabi ng wife, hindi mo narapasin, hindi mo narapasin.
2: Oo.
0: Ano yun? Ano yun? Sabi ng husband, tatlong araw na kitang hindi kinikibo. Hindi mo ba napapasin yun?
2: Oo.
0: Sabi na lalaki, napansin ko nga.
2: Mm-hmm.
0: At ang tanong ng babae, ano ba sasabi mo? Tatlong araw ang tanda, kinigin mo.
2: Oh.
0: Ang sabi ng lalaki, pwede ba tatlong araw pa? Hindi pa lang pwede yun. hindi pwede.
2: No,
0: Hindi pwede, hindi pa
2: walang
0: kimuhan.
2: extension, walang extension doon, wala.
0: Una-una, hindi dapat hindi kinikibo. Kung hindi man kinibo, wala na extension. Dahil kailangan ay mag-open up sa isa't isa. So tayo, we need to learn to open up. Anong mga i-open up?
2: Aba eh, unang-una, yung nilalaman ng puso natin bilang kabyak, iba pa rin po yon, no? Na kayo po ay magkaalaman ng damdamin, no? Ang pananaw natin sa isang sitwasyon, magkakapareho ba tayo, magkakaiba, o kaya po, ano yung sakit ng kalooban ng akin dinadala, no? Eh, hindi nga masyadong likas sa ating lalaki yung magbubukas, no? Magsasabi, magpapakatotoo. Pero sino ba ang ika ngay regalo ng Diyos sa iyo para sa araw-araw, walang oras na parang may pahinga diyan na wala mo nang pwedeng kumausap sa iyo, wala kang pupuntahan maliban sa iyong asawa.
0: Yon, kaya talaga.
2: Nasabi nga ng sa misis kasi tinitira-tira ng mga kapwa niya lalaki yung kanyang mister. Eh, para bang lahat na lang makita ay mali tungkol sa kanyang mister. Nagsalita po yung kanyang misis. Pwede po ba akong magsalita dahil walang ibang higit na nakakakilala sa kanya kundi ako na kanyang asawa. And that time ay 18 years na silang magkasama. So, kukumpara mo yun doon sa halimbawa ay tatlong taon na magkasama ng mister sa trabaho o kung saan pa man compared to 18 years na sila nung magsalita ang misis. Hindi po sa pagtatanggol ko sa aking mister, kundi yung higit kong nakikilala siya kaysa sa inyo, sabi niya.
0: Yun,
2: So,
0: that's
2: edi,
0: right, that's right.
2: nakadagdag ng insight yon doon sa mga ika nga tira dito, tira doon sa kanyang mister na para bang wala nang ginawang tama.
0: Yung asawa, ano?
2: Oo.
0: At tayo rin mismo mga lalaki, tayo na mag-initiate. Huwag nating isipin na ang ating asawa ay kalaban natin. Sila
2: Yung
0: ay
2: kumiyasa.
0: hindi lang kaagapay, kakampi.
2: Oo.
0: Kaya pwede rin yung mag-open up ng iyong mga struggles, ng
2: Right.
0: iyong mga fears in life.
2: Oo.
0: Kaya nga kabiyak. Yung isa, kanginang kaagapay. Di ba? Ito namang kabiyak. Eh, paano magiging kabiyak kung hindi niya alam ang mga struggles mo?
2: Oo.
0: Kung lagi ka best foot forward, ika nga. Hindi pwede. Importante na yung mga vulnerabilities. Open mo sa asawa mo. At wag mong bayang nadidiscovery ng asawa mo. So, ikaw ay natutukso na sa pornography. Abay, open up mo sa misis mo para matulungan ka, mabantayan ka niya. So, ikaw ay natutukso na ikaw ay natutokso na ma-attract sa iba. Aba, nagsisimula pa lang, i-open up mo na. Kaya sabi ng James chapter 5 yan eh. Di ba? Verse 16, 15, 16. I confess your sin to one another. So, kailan ba nagsisimula yung sin of idolatry? Adultery. Nagsisimula yung sin of adultery, hindi kapag kami sexual intercourse na sa ibang tao. Kundi yung meron kang espesyal na pagbibigay ng atensyon na sa isang taong hindi mo naman asawa, sa isang ka-opposite sex hindi mo naman asawa. Aba, ito na nagsisimula yun. Yan din ang simula yung ating affair, na iba na tinatawag. Kaya, i-open up mo na napapansin ko medyo nahuhulog ang loob ko kay ganito. Ayan. Hindi naman pwede kailangan awayin ng misis. Kundi para pagka nagkakausap kayo nung babae yun, sasali na si misis. Kapag sumali si Mrs., hindi ka magagalit kay Mrs. kasi part yun ng pagbabantay. At yun ay sa karanasan namin ng mag-asawa. Ay, ang nangyayari, mas lalo siya nagiging close doon sa babae. Kaya hanggang sa sila na magka-close, hindi na ako. Ngayon, di ba?
2: Yun
0: Kaya,
2: na nga
0: o kaya napapansin niya na medyo parang komportable ka kay ganito. Ngayon. Kaya sasamahan na niya ako. And later on sila na magka-close. At ibang ganoon. Wag mong ituturing na ang asawa mo ay hindi mo kakampi. Ayan. Kaya siguro paalala rin to sa mga misis kay Willie, talagang paramdam natin sa ating mister na kayo'y kakampi. Ipagtatanggol nyo sila. Ayan. Na hindi nyo sila ipapamigay. Ayan, di ba? Kaya tulungan mo ako magbago. Ayan, yan ang mga magandang sabihin ng mister. Ha? Tulungan mo ako magbago. Ayan, kaya talagang kapag ka ganon, eh talagang ipaglalaban ang marriages. At
2: Amen.
0: hindi ito tolerate ang pagkakamali ng lalaki. Ah, wag hindi tipong ipaglaban, eh, tanggapin mo lang ako na ganito na ako. Hindi. Yung dapat ituwid. Pero huwag mo namang i-give up. Ayan. Diba kayo, Willie? Minsan yun ang hirap. Eh. Kaya mga lalaki ay nahihirapan mag-open up sa misis. Diba kayo, Willie?

0: Maka, tama ka.
1: Ayun, ano, ano
0: Yan.
1: nga pangalan ni Castillo?
0: Nako. Yan, nakalimutan ko
1: Hindi
0: na.
1: na maalala, ano.
0: Oo.
1: So, eh, wag tayo magbalat kayo. At iba mga misis kasi, kinukwento ang kahinaan ng mister sa iba, wag.
0: Oh,
1: Eto
0: wag,
1: na si
0: wag.
1: mister, hindi na nag-open up. Ayan.
0: Oh.
1: And vice versa. O iba naman, they make fun ng mga vulnerabilities o tuloy na sa shutdown yung dapat mag-open up. Una-una, pag nag-open up ang lalaki sa babae, edi
0: Oh.
1: yung babae, ramdam niya siya kabiya. Tapos pag nag-open up, eh lalong humihina yung tukso. Kasi ine-expose mo eh. Ayan. Sunlight principle tawag. Diba? Kaya yan eh, yung kadena bill ni Bamakino, mapakaganda nun. Kapag yan ay inaprubahan, ay talagang lahat ng korupsyon may expose. Kaya may iwasan talaga ang korupsyon.
0: Oo.
1: Kaya sabi nga ng pisan niyang si Noynoy, kung walang prop, walang mahirap. Kaya lang na-demonize eh. Kaya sa kabila ng magandang ginawa, napagandang ginawa, ay talagang dinemonize. Pero ito ngayon, nung panalangin natin, itong kadena bill na pagdating sa mga proyekto, talagang ano yan, expose sa public.
0: Yeah.
1: Expose sa public. Kaya talagang, kaya tuloy, na hindi sinusunod. Tahimik yung iba. Tahimik yung iba mababatas dyan. Eh, yan ang ating panawagan. Na talagang yung mga ganyang bill, panukalang batas, ay talagang maisa katuparan na. Ayan, talagang iba kasi kapag may pagbubukas, open up talagang gano'n. Kaya sa asawa, huwag kayong mag-atubili. Kaya, importante, how can the couple promote safe space? Yun. Maganda yun, ano?
0: Oh.
1: Baka yun ang magandang topic natin sa susunod, ha?
0: Aha.
1: Promoting, request natin yung ating research there na maghanap ng suggested materials, ha? Promoting sa safe space between couples para nakakapag-open up. Ayan.
0: Oh,
1: Ah,
0: bukas
1: kaya,
0: malaya.
1: yes, paano yan? Gandang topic yan. Gandang topic. Pero may pang-apat pa yata tayong share.
0: Oh. Pangalawa sa given that time, sabi niya, halos kaparehong mga nauna na Kuya Jonel, pero sabihin pa rin natin, find a mentor. Oh,
1: Yun.
0: yun.
1: Masa.
0: Diba kanina, kaibigang napagkakatiwalaan. Ayun, napakahalaga po niya. Merong, sabihin na natin, accountability na kasama.
1: Yes, that's right.
0: Kasi nga ay para bang pwedeng madali tayong makalingat na makagawa ng sasama sa ating ugnayan, makakapahamak sa atin. So, kailangan meron tayong pwedeng mag-check sa atin. Mapagkakatiwala natin, magsasabi tayo, gagabay sa atin, magtatanong sa atin, ganan.
1: That's right, that's right. Kaya napakaganda nito na talagang tayo na mismo maghanap somebody whom we want to mentor us and be a mentee to someone. Napakaganda niya na po. At ako, halimbawa, ay nagsimula ako as independent. Tapos napansin ako ng pastor namin na nakastart ng church, kaya kinuha akong assistant pastor doon sa church na dinadaluhan ko. Kaya yung na-pioneer ko ay naging adopted daughter church. Pero later on, no, ako'y mag-focus na doon sa aking kinumulan church, ay binilis kami ni Lord na lumago. At masasabi ko na dahil ay the Lord led me to good mentors. Ha? Meron akong mentor in terms of mission. Meron akong mentor in terms of preaching. Meron akong mentor in terms of discipleship. Mga indirect mentor ng buhay ko. Kaya nung kami binless the Lord, Tomaso na yung dati kong simbahan ay nag-merge sa amin, eh, I realized na I need to pay back to other young and independent pastor of independent churches. Kaya yan ay isa sa mga naging ministry ko. At until now, yan ang panawagan natin sa mga nauna sa atin, yung mga may edad na mag-mentor. Pagaya naman ni Kuya Willie, naku, napakayaman ng maigagabay ng Kuya Willie.
0: Ano yun? Kuya
1: Ayan.
0: Jonel, mentor ha, hindi tormentor.
1: Oo, tama.

0: Eh nako, baka lalabas na yan. Torment yung ating ano, hindi pa naman, mayroon pa,
1: Di pa naman.
0: mayroon
1: Oh.
0: pa, mayroon pa.
1: Ang pinakahuli nating punto sa ating tinatalakay, kung kinakailangan, seek counseling. No?
0: Yun.
1: Seek
0: That's
1: counseling.
0: right. Mahalaga yan.
1: Kumbaga, maglalaan talaga ng oras dyan. No? Invest time for that. Hindi po yan paminsanang usap, pwede nang masolusyunan, bagaman pwede mangyari yon. Pero basically, sa aking orientasyon, sa counseling ko, Jonel, merong mabubuong ugnayan sa pagitan ng counselor, counselee. So,
0: Yes.
1: himay-himay lahat mula doon sa pasimula hanggang sa kasalukuyan na kinakaharap ng sitwasyon, at malaki ang tulong na yahayag ng namumroblema mismo. Halimbawa, tanong lang tayo ng tanong. Gagabayan natin sila sa mga tanong natin upang sa ganun ilalabas niya yung pwede niyang nakikita along the way na ay kaya pala ako nagkaganito, nagkaganyan dahil dito. So, pag kinakailangan po, seek counseling.
0: Yun, kaya this is very important na tayo mismo ay magsisik ng counseling. At ako ay every so often, at kahit family therapy, we sit down and we seek
1: Yes.
0: that. Because that is very, very important. Kasi iba pa rin yung merong nagbibigay ng payo sa'yo. Kahit kuminsan, yung ipinapayo sa akin ay ito rin ang alam ko eh. Eh, iba pa rin. Iba pa
1: No po.
0: rin. Okay, pinapayo sa family ko. Eh, na-project ko na. Ito na yun. Ito yun. Ayun na nga. Pero iba pa rin. Iba pa rin. At
1: Iba pa.
0: medyo, sabi nila, expensive. Nako, hindi yung expense yun. Investment. Investment yun. Kaya talagang, this is very important na tayo po ay mag-seek ng counseling. Huwag mo antayin lumala ang relationship problem bago mag-seek ng counseling. At talagang mag-invest ng oras, ha? Mag-invest ng kahit ang pananalapi para sa counseling. At talagang ito ay napakahalaga. Dahil kinikilala natin that we also need help. Ayan. Kaya yun ho yung ating tema eh. Fathers should learn to shout and thank. I need help. Di ba? At pag naman kapag emergency na, saka ka, help! Hindi. Wag mo antayin lumala na. It's emergency na. Ano po? Kaya talagang it enrich you. It will affirm you when you seek counseling. Ayan. Kaya this is an encouragement sa mga tatay ng tahanan.
1: Tama.
0: Yan. Ako. Meron pa ba kayo dadagdag kay Willie?
1: Yun po ang ating mga naimumungkahi sa ating sa tulong nga po ng ating source, pero alalahanin po natin, no? Hindi po mayroong mga bagay na hindi po pwedeng may pagpabukas, Kuya Jonel, eh.
0: Yon.
1: Kailangan ngayon, mangyari ngayon. At
0: That's right.
1: ang kagandahan po dito, yung ating Panginoon ay maraming resources na gagamitin: salita niya, gabay ng banal na espiritu, tulong ng kapwa lalaki, at kung ano pa o sino pa, hindi po nalilimitahan ng mga resources ng Diyos para tulungan tayo. So wag na po nating patatagalin pa, palalain pa, dahil sa mientras na ating haharapin na ngayon, mapagpabukas pa, baka po minsan ay huli na ang lahat.
0: Yun. Kaya talagang importante po na tayo mismo ay magkaroon ng mindset
1: Apo.
0: na I am not perfect. I need help. Ayan. I am not perfect. I need to work alongside with other people. Ayan. Di ba? Kaya nga ang Panginoong Jesus, bago siya umalis, in-assure niya ang pinangako sa atin ang pagdating ng Holy Spirit, na siyang magtuturo sa atin, gagabay sa atin, at magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kaya talagang, and it is the Holy Ghost Himself who are pointing us back to Jesus Christ. And as
1: Amen.
0: we focus on Jesus, we get to know the Heavenly Father. Kaya that is very important. Kaya
1: Yes.
0: mga tatay, huwag kayong mahiya na may mga bagay na hindi nyo alam. Pakita ng inyong anak that you are seeking help also. At sila man ay lalaki sa ganoong kultura na hindi para dapat mayabang, self-sufficient, di ba? We need to learn to become independently dependent. Ayun, di ba? Independent from parents natin habang lumalaki, pero remaining to be dependent on God and His guidance. Di ba, Kuya Willie?
1: Amen.
0: Kaya ganoon din sa mga pagmamagulang. Importante na we also learn from one another. Eh, ako nga ngayon, I also learn from my daughter na nag-aaral sa UP, nag-EMA. So we get to consult each other tungkol sa parenting. Kaya ang ganda. Una, yung mga parenting lessons ko na natutunan ko sa pagkapalaki ko sa aking limang anak at sa mga readings na i-combine natin. And praise the Lord, we were given opportunity to share it to DepEd and to the many parents, PTA. At ngayon naman, I am more excited dahil ay meron akong anak na kakolab ko. Kaya sabi ng mga nanay nila, eh, dapat magturo kayo back to back. Ayan. Kaya ang ganda lang na talagang wala ka palang poprotektahan bilang tatay na image.
1: Oo.
0: Di ba? Wala ka rin kailangan insecurities na ipid na there could be times na mas superior na yung alam ng iba kaysa sa'yo. Naku, yan ang napakasama. Kapag yung mga tatay masyadong protected yung kanilang status. Status. They don't want even to ask questions. O masyadong protected o pinipid yung kanilang ego. At di ba, sa ating mga nag-aaral ng seminary, para bang kumisam, parang gusto natin mag-display ng knowledge, di ba? Knowledge, pero hindi naman na-integrate, di ba? Kaya nga, sabi nga tayo, mga theologians are the people who answers the questions people never ask. Meaning, hindi na relevant. Ano, kaya maraming alam, the Greek, Hebrew, maraming alam, pero hindi ma-integrate sa kanyang buhay, sa kanyang married life, sa pag-handle sa mga friction, conflict, challenges, napakasaya ng buhay.
1: Kapag
0: ang mga
1: amen.
0: Tatay ay marunong magpagabay. Ano, diba? And siyempre, pagka magpahanap ka ng gabay, mentor, hindi lagi convenient, hindi lagi yung gusto mo, hindi lagi gusto mo maririnig mo. May mga bagay na hindi mo gusto, pero yun talaga tama eh. Kaya you will learn to submit and learn to surrender and submit yourself to your mentor. And you are allowing God to continue to work in your life. Ayun, and praise God that yan ang ating mga gabay sa araw na ito. Meron ka bang summation ng ating mga tinalakay, Kuya Willie?
1: Sa isang maikling pangungusap lang ko, Janelle. Sa lahat ng ating natalakay, particular bigay attention sa ating mga lalaki, katatayan, that is becoming true disciples of the Lord.
0: Yeah.
1: Hindi po tayo naghahangad na meron tayong followers, kundi gagawin natin lahat tayo followers ni Christ.
0: Yes, that's right. We are all followers of Christ. And followers or disciple means learner.
1: Amen.
0: We
1: amen.
0: Learn not only from the books and podcasts and lectures. We learn from other people as well. We learn from our experiences. We learn even from our children or mentee.
1: Amen.
0: Kaya napakahalaga po nito. Ang bilis ng oras, Kuya Willie.
1: Mm.
0: But, ngayon umiinit na dito sa Antipolo.
1: Aha.
0: Ako'y naghatid ng aking kabiyak at ng aking anak sa dadalo sa isang linggong seminar at yun ang birthday wish ng aking wife. Eh.
1: Aha.
0: At ako'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat sa aking kaibigan na nag-sponsor sa kanila. Expensive to it. Expensive itong 1 week na ano na ito na seminar at live-in na ano nila, kaya ako'y kanilang driver at ayun, sinundo na sila, bawal akong pumunta doon sa lugar
1: bawal,
0: nila
1: bawal.
0: Kaya hanggang dito lang ako sa Busubuso.
1: Mm-hmm.
0: At kaya mabuti na lang malakas ang sagap dito sa Busubuso, Antipolo.
1: Atas kasi
0: Yes, praise God. But ito yung willing. Eh, kailangan natin magbukas sa panalangin. Pangunahan ko
1: Opo.
0: po ang pananalangin. Tayo po yung
1: Okay.
0: manalangin.
1: Sige po.
0: Salamat po, Panginoon naming Diyos, sa panibagong kaalaman at kaunawaan na pinagkaloob sa amin.
1: Yes.
0: Maraming salamat po sa Kuya Willy, sa kanyang mga naibahagi mula sa kanyang puso, maging sa aming materials na naging gabay upang aming matalakay ang napakahalagang paksa na ito.
1: Yes, Lord.
0: Kinikilala namin na sa aming sarili wala kayong magagawa. Ang mga naibahagi namin, malibang kasihan mo ng Espiritu Santo mo, ay wala pong itong epekto sa
1: Opo.
0: mga tagapanood at tagapakinig namin. Ngunit kami umaasa sa pagkasi ng Espiritu Santo
1: Amen.
0: upang siyang patuloy na mangusap sa mga naging tagapanood at tagapakinig namin at maging doon sa mga mag-reply nito, maging sa mga pinasahan ng link na ito.
1: Amen.
0: May you will equally speak to all of us, Lord God, so that you can continue to accomplish your greater plan para
1: Amen.
0: Sa buhay ng bawat pamilya sa pamamagitan ng mga tatay. Salamat din sa araw na ito na aming inaalaala ang isang trahedyang nangyari sa aming bansa nang i-declare ang Marcelo na nagdulot upang ang aming bansa sa halip na magtuloy-tuloy sa pag-unlad ay naging paurong at hanggang ngayon ang epekto nito'y nararanasan pa rin namin. Panginoon, salamat sapagkat alam namin na ang pag-asa ng aming bayan ay hindi ang sinumang politiko kundi kayo at ang mga pamilya habang nagpapahubog sa iyo sa pamagitan ng mga tatay ay muli, Panginoon, magagabayan ang aming buong bansa sa kanyang magandang planong itinakda ninyo para sa amin. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo, Panginoon, ang patuloy na pagpapakulong at pagbawi sa mga perang ninahaw ng mga politiko. At dalangin namin ang pagiging mulat ng mga mamamayan upang patuloy, Panginoon, na ang katuwiran ang siyang mahayag sa amin pong bansa. At ito'y magsimula sa aming mga pamilya na pangungunahan ng mga tatay na nagsusulong ng katuwiran. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and Amen. Praise God. Sa ako, papasalamatan ng Kuya Willie ang ating mga naging kaagapan.
1: Salamat po sa mga tumulong sa atin ngayong araw na to sa broadcast. Si Ate Abcedi Ferrer Tabua, Saira Gabornes, Shekinah Abalon, Aaron Negad, at ang production technicians natin, RTV team, at yung broadcast engineers natin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po.
0: Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumabay sa atin. Pasensya na po kayo at wala akong extra gadget para mabasa. Kanina nakahiram ako sandali pero umalis na yung hinirabang po kayo. Hindi naman natin mabasa pero maraming salamat po dahil yung pagsubaybay. Rest assured, ang mga katanong po ninyo ay kinukulit ng ating staff at bibigyan natin ng panahon para sagutin ang inyong mga counseling question. Kami po ang inyong mga lingkod dito po sa Family Matters, Bishop John Almilan.
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo? Kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang.
4: 702-DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Entre Pinoi Special.
1: Magandang araw ng Lunes sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre sa ating mga kaagapay na ating katuwang sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At binabati po namin kayo na magandang araw sa nakikinig po sa kanikailang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Should I say magandang umaga, kaagapay, saan man kayo nakikinig ng aming palatuntunan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kasama sa araw na ito. Ito po si Brian De La Cruz para po sa programang Entre Pinoy Espesyal.
2: Ito na si Brian, tropa mong maaasahan.
1: Wow, na-miss ko yung stinger ko na yan. Napakatagal nang hindi nagagamit yan, Kuya Reggie. Pero thank you so much yung mga kaagapay. At syempre, binabati po natin ang isang magandang umaga. Yung mga nakikinig po sa kanikailang mobile application, kaagapay, kung gusto mo kaming mapakinggan 24 oras, kaagapay, aba, mag-install na ng ating 702 DZAS app. Dahil kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman kung gusto mo kaming makasama mula madaling araw, eto na ang pagkakataong mag-install ng 702 DZAS app. At syempre mga kaagapay, maraming salamat po sa mga kasama po natin dyan. Bumabati na ng magandang umaga si Rosalinda Ohano Manzano, a blessed morning. Ito pa si Ate Cynthia Valencia, sabi niya a blessed Monday morning, kaagapay. Siya daw ay nanonood sa pamamagitan po ng San Jose del Monte, Bulacan. At syempre ang ating former intern na si Angelo. Angelo, hinihintay ka na ng agapay ng sambayanan. Sabi niya, good morning Kuya Bray, pabati naman, tapos sabay tawa. Nako po, si Nicole ba ang ating ano, ang ating prote, Kuya? Ah, si Nicole. Nicole, sabihin mo kay Angelo, bukas na ang ating tanggapan. Kaya naman, bago tayo magsimula mga kaagapay, dahil bukas na ang ating programa, pakinggan muna natin ang espesyal na baon.
3: It's baon time!
4: Magandang araw kaagapay. Habang karamihan sa mga kabataan ay nagsisimula pa lamang ng high school, si Micaela Irene Fodolig ay nasa loob na ng classrooms ng University of the Philippines, Diliman. Sa edad na 11, naging bahagi siya ng espesyal na programa para sa mga gifted learners at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa kolehiyo. Makalipas ang 5 taon, gumawa siya ng kasaysayan. Sa edad kasi na 16, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Physics bilang summa cum laude, class valedictorian at isa sa pinakabatang nagtapos ng bachelor's degree sa kasaysayan ng UP. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang tagumpay. Ipinagpatuloy ni Micaela ang kanyang master's at doctorate sa physics, naging guro sa UP Diliman at nakibahagi sa mga pananaliksik sa larangan ng physics, computational social science at data-driven studies. Ang kwento ni Micaela ay patunay na ang talino ng Pilipino ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. Sa pamamagitan ng sipag, disiplina at dedikasyon, ipinakita niyang walang imposible para sa isang kabataang may pangarap. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legtapon.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
1: Kaagapay, yan, nagpapasalamat muna tayo kay Phil Agtapo na nagbigay po sa atin ng usapin ng baon. Kaya naman saludo tayo sa mga Pilipinong matalino, Pilipinong mahusay at Pilipinong may puso. Kaya naman sa pagkakataon na to, Kaagapay, ikaw ba ay naghahanap ng iba't ibang trabaho o ikaw ang isang kumpanyang nais i-anunsyo ang opening ng inyong kumpanya? Ba, Kaagapay, bukas po ang aming palatuntunan. Kayo po ay mag-message lamang sa pamamagitan po ng dzasinfo@febc.ph. Yan, Kaagapay, dire-diretso tayo sa pagbibigay po ng oportunidad. Dagahan na po ang Philippine Bible Society ng kanilang kinakailangan. Mag-send lamang po kayo ng inyo pong mga resume or application letters sa pamamagitan po ng hrd@bible.org.ph. Uulitin ko, Kaagapay, hrd@bible.org.ph. Kaagapay, nangangailangan po sila ng mga sumusunod. Isa pong member admin assistant, HR assistant, building admin assistant, computer assisted publishing, ayan po ay ang COP assistant, business solution specialist, merchandiser para po yan sa houseware and delivery man sa Cebu. Kasama dyan, Kaagapay, ang treasury support staff, ang Bible engagement program coordinator, program relations, proofreader, web developer at mobile app developer. At Kaagapay, iniimbitahan po ng Family First Global ang Pamilya Muna Pilipinas. Ito po ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age Distribution of Faith, Family, AI and Nation Building. Magaganap to, Kaagapay, sa October 23, 2026 sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga dyan po sa Grand Ballroom ng Shangri-La de Fort, Manila. Para po sa pagkatala ng karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang kanilang website na leadershipsummit360.org. Action Live! At syempre, Kaagapay, inaanyayahan din po tayo ng Business as Mission dyan po sa Quezon City sa kanila pong seminar na Stewarding More Than a Business. Ito po ay may temang Why Carrying Your Employees' Financial Wellness Matter. Yan po, mga Kaagapay, ay magaganap po sa September 24, 2026. Yan po ay sa araw po. Ngayong Webes, Kaagapay, magaganap po yan sa second floor ng Belyago Square, Tomas Morato, corner Scout, Fuentabella, Quezon City. Para po sa mga ilang detalye, punta po tayo sa FB page ng Business as Mission. Hindi pa rin tayo matatapos, Kaagapay, sa pagbibigay po ng impormasyon dahil po nangangailangan po ang ating ating pong ministry partner ng regional director. Yan po ang Open Doors para po yan sa ilang usapin po ng trabaho. Nangangailangan po sila ng regional director at syempre, Kaagapay, mapapakinggan na po sa pagkakataon na to ang programang Your Captain Speaking, hosted po to ni Kuya BJ Candole. Alam mo ba, mga Kaagapay, na ito po ay para po sa mga kababayan po nating misyonaryo, sa mga kababayan po nating inialay ang kailang puso sa usapin po ng pagbimisyon. Mapapakinggan ang programa na to tuwing araw ng Lunes, magsisimula ng October 7, kaya naman sa ganap na alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Dito lang yan sa 702 DZAS. At sa huling anunsyo, mga Kaagapay, ang PCBS Monumento ay meron na pong bagong lokasyon dyan po sa M52 Mezzanine Upper Ground ng Victory Plaza Mall, Caloocan City, sa tapat ng elevator. Kung kayo po ay nagdanais mag-avail ng PM Radio, Kaagapay, tawagan lamang po ang numero na 0999-882-7439. 0999-882-7439. Kaya naman, Kaagapay, kung gusto nyo rin pong mag-apply pa rin po sa FEBC Philippines, mag-submit lamang ng inyong application or resume sa recruitment@febc.ph.
5: Action Line.
1: At sa pagkakataon na to mga kaagapay, tuloy lamang kayo magpadala ng komento dahil ang mapag-uusapan po natin at mapapakinggang istorya ay isang kababayan natin sa usapin na negosyo kung paano naging sentro ang ating ng ating Panginoon. Kasama po natin si Miss Jo Cabrera Alabastro sa kwentuhan ng Business Admission with Mr. Lester and Mrs. Rochelle Orangan.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, at patok na negosyo.
6: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Nagpapatuloy po ang programang Entre Pinoy Espesyal. Dito po, kapartner po naman natin ang Business as Mission Philippines. At ngayong araw po ay kasama po natin ang mag-asawang Lester and Rachel Miranda. Magandang araw sa inyo.
7: Magandang araw
8: po. Good morning po.
6: Good morning, Lester. May babatiin ka?
8: Binabati ko po yung mga brother and sister ko po sa Bread from Heaven and sa pamilya ko po sa Las Piñas.
6: Si Rachel?
7: Hello po sa family ko, kay Mama, Papa, and sa mga kaibigan ko.
6: Okay. Ang kanilang business ay?
7: Auto supply and services po.
6: Sa area ng?
7: Las Piñas City.
6: Ayan. At mga kaagapay, ito ay bagong couple ang ating feature. Kaya syempre, gusto natin din malaman yung love story nila. Pwede ba naming malaman paano kayo nagkakilala?
7: Nagkakilala po kami ni Lester year 2018, nung first year college kami. And then
6: anong course niyo?
8: Financial management po.
6: Financial, parehas kayo.
7: Yes po, okay. BSBA major in financial management.
8: Classmate po kami.
6: Saan kayo nag-aral?
7: Sa DF Camp po. Dr. Filimon C. Aguilar Memorial College, Las Piñas.
8: Kami po yung mga scholar ni Mayor Nene po.
6: Wow. Scholar ng bayan pala.
7: Yes, scholar naman.
6: Tapos?
7: Yan, eventually po, naging kami second year college.
6: Aba, niligawan mo agad si Rachel?
8: Yung 2018 pa na po nililigawan ko na lumalabas-labas kami. Uh-huh. Tapos nung second year kami, 2019, doon niya na po ko sinagot. Noong 2019 po.
6: Medyo matagal pa ang hintayan.
7: Yes po.
6: Mm-mm. And kumusta yung naging relationship niyo? Okay naman ang family?
7: Nagsisimula po kami, medyo mahirap din sa situation po namin kasi dati hindi pa po siya Christian that time. Yun. And hindi pa din po ako pwedeng mag-boyfriend nun.
6: Aba.
8: Grabe din po yung pinagdaanan namin nun eh. Kasi
6: gaano ka grabe, Lester?
8: Ano pa rin po, maghihing kami tapos maghihiwalay nun kasi nga gawa nga na...
6: Illegal.
8: parang mga ganun po, illegal po. Kasi gawa nga na Christian po kasi siya. Tapos syempre, ang inaanap niya rin na gusto niya makarelasyon, Christian din po.
6: E paano mo na-share sa iyong magulang?
7: Hindi ko pa po yun na-share kaagad.
6: Mm-hmm.
7: Pero eventually po, nalaman na din nila. Kasi nag-start po na dinadala ko na din si Lester sa church namin. Sa Bread.
6: Mm-hmm. Napansin na nila, bakit mo dinadala to sa church?
7: Opo.
6: Oo.
8: Napansin din po nila na late na na-uwi. May time din po na na sinusundo na siya ng father niya po sa school. Para lang. Pero, yun, napagdaanan naman, nalampasan naman po namin.
6: Eh, kailan kayo naging legal noon?
8: Nung 2019 po, nung mismong sinagot niya ako, alam na rin naman po ng parents niya po yun.
7: Kasi hindi naman po ako nagtago nung relationship po namin.
6: Siyempre, may mga paalala lang ang magulang.
7: Yes, and then, ayun, nag-start po si Lester umattend ng church, umattend ng YPF fellowship YPF Fellowship, yung mga ka-age namin. Mm-mm. And then, dun na nag-start yung journey niya sa relationship kay Lord.
9: Ayan. Pwede mo ba ikwenta sa amin yung journey ng relationship mo kay Lord?
8: Yes po. Bali, umpisa po nung nag-church ako, syempre.
9: Evangeligaw.
8: Hindi, opo. Syempre, di natin maiwasan talaga yung dahilan mo talaga ang bakit kang magsimba kasi in-invite ka nga niya. Kasi once na hindi ka umatin, magagalit.
9: Wala kayong date.
8: Oh, walang date eh. Parang ganun. Mm-hmm. Umpisa po, nahirapan ako i-adapt kasi syempre nakasanayan ko po na tutusin po talaga, dati kasi nagsisimba lang ako kasi kailangan magsimba. Mm-hmm. Parang sa tingin ko, required magsimba, ganyan. Mm-hmm. Pero nung nasubukan ko po magsimba, tapos mag-youth o YPF fellowship po, parang mas naintindihan ko po at mas nakilala ko po si Lord. Mm-hmm. Dati po kasi kilala ko lang si Lord. Pero ngayon po kasi, iba na po kasi, kinikilala ko na po si Lord.
7: Mm-hmm. Kumbaga may relationship na po siya kay mm-hmm. Lord.
9: At ang mahalaga doon na nag-involve ka sa youth fellowship.
8: Yes po, na-shock din po ako na syempre, kay dadang ko po, pero yung mga nagpe-praise and worship po sila, nagsha-sharing sila ng mga testimony nila. Kaya nung pinakaunang atin ko po
9: noon. Shock ka.
8: Yes po, parang ganun. Mm-hmm. Kaya nung unang atin ko po talaga ng YPF noon, nagsabi talaga ako na hindi mo na ako makakapag-share kasi hindi ko po kaya.
9: Mahiyain ka, Lester. Oo.
7: Big step niya po, nandito siya ngayon.
9: Ah, talaga ba? Parang hindi naman. Pero magandang nakakatuwa na ang Lord, binabago niya talaga yung motibo ng tao, ina-align niya sa kanyang kagustuhan.
8: Yes po.
9: Mm-mm.
8: And malaki din po talaga yung, napansin ko rin po na malaki na rin po talaga yung pinagbago ko compare po sa dati. Kasi,
9: ano ba yung pinagbago mo nga? Sige nga, malaman natin.
8: Nung high school po kasi talaga, aminin ko parang sobrang kulit ko po talaga eh. Tapos, siguro magsisimba lang po ako, pag birthday lang, ganyan, nakasanayan ko po. Pero ngayon po, iba na po eh, parang sa every Sunday, nasa utak ko na po talaga na kailangan ko humatid ng simbahan, ganyan. Kailangan po magdesal, kailangan magbasa ng Bible.
9: Hindi as requirement.
8: Hindi po.
9: Kundi dahil mahal mo ang Panginoon.
8: Yes po.
9: Mm-mm. And gaano nakatulong yung pananampalataya sa inyong dalawa, Rachel?
7: Nakatulong po yun sa journey po namin together. Kasi madami din pong challenges na pinagdaanan eh.
9: Mm-hmm. Gaya ng?
7: Sa business po.
9: Mm-hmm. So, nakapagtapos kayo ng pag-aaral na nanatili kayo, no? And ano yung mga pinasok nyo na negosyo? Sabay ba yung pagninegosyo o hiwalay kayo?
8: Bali, ano po kasi yan eh. Noong nagka-pandemic po.
9: Graduating.
8: Then, nung hindi pa po. Parang second year po
7: second
8: kasi
7: year college
8: nag-pandemic po.
7: Nag-pandemic po.
9: Second year college kayo nag-pandemic?
7: Opo.
9: Ang babata, hindi pa pala.
8: Yes po.
7: Parang half term po nung college, second year college po namin, doon na po nag-pandemic.
9: Mm-hmm. Mm.
7: So, bago po kami graduate from second year to fourth year college po, online lang kami.
9: Oo.
7: Kumbaga para first year to second year, half ng second year namin, doon lang
9: on po. Onsite?
7: Opo.
9: Tapos?
8: Balin po, nung pandemic, mas doon po kami talaga ni Rachel nagkaroon ng pagsasama po talaga sa parang hirap din po at ginawa. Mm-hmm. Kasi naranasan po namin na siya, dati po baker siya eh. Baker po siya dati. Tapos habang ako naman po parang delivery rider niya.
9: Wow, tandem.
8: Pero may pinapasukan po kaming company nun.
9: Mm-hmm.
8: Tapos may times din po na...
9: Ito ay during the pandemic.
8: Yes po.
9: So ibig sabihin, working student kayo?
7: During that time po kasi nag-stop po yung school namin eh. Kumbaga, wala po kaming class.
9: Oo nga, no? Parang modules lang magsasubmit. O, totally wala.
7: Totally po wala talaga.
9: Naalala ko
7: so,
9: na yung March ito.
7: Parang hindi naman po kami pwede magstay sa bahay lang na walang ginagawa for the long
9: time.
7: Pero
9: may business yung family mo?
7: Wala po.
9: Walang business. So, ito talaga yung sinubukan mo?
7: Yes po.
9: Nag-bake ka ng ano?
7: Ng mga breads, cakes, ganyan po.
8: Para naging side hustle po namin yun. Hanggang sa nag-aral na rin po kami. Hindi, nag-aaral na ito na continue na rin po yung pasok. Uh-oh. Napagsabay po namin yung work at saka online class.
9: Yan. Buti may motor ka.
8: Yes po, meron naman po.
9: Okay.
7: Yan po. So habang...
9: Sipag nyo.
7: So pero nung time po na yun, nag-break po kasi kami.
9: Ay?
8: ang hirap po pumuntahan kasi nag-iwalay po kami, nag-lockdown. Oh. Imbis na masuyo ko po, hindi po ako makalabas. Kaya ilang buwan din po kami talaga.
9: Tinulungan ka ng lockdown. Na-lockdown ka talaga,
7: yes,
9: totally.
7: Yes po. Talaga. Pero nung ako po yung
9: naunay. Kayo nag-break?
7: Ano po kasi, bata pa po kami noon. Oo naman. Immature. Ano lang po, hindi pa po kami matured that time.
9: Ikaw nakipag-break?
7: Opo, lagi.
9: Lagi. Parang matagal hindi nang isang yun. Beses.
7: Opo, and kasi ano din po ako eh, parang nagda-doubt, ganyan. Mm. Kasi nga po wala po siyang relationship kay Lord, ganyan. Mm. Pero ngayon po okay naman na. Ako po yung unang pumasok dun po sa part-time job na yun as a baker.
9: Mm-hmm.
7: And then, nagulat na lang po ako. Kinontak po siya ng mother ko para tulungan po siya na
9: mag-rider.
7: Opo, mag-rider and maka-earn din po ng money that time, magkaroon siya ng work.
9: Pero break kayo nito.
7: Opo.
9: Ah, kaya si mother ang nag-contact. Wow! Boto sa'yo si mother.
7: So, parang nagtataka po ako noon na bakit ganun? Sobrang naglalimalayo nang ako sa kanya. Nilapit mo naman.
9: So, in short, nagkabalikan.
7: Opo.
9: Mm-mm.
8: Pero matagal pa po nun.
9: Mga months.
8: Months din po. Bago kami nagkabalikan. Tapos yun, natuloy-tuloy na po.
9: Mm-hmm. And then, ano nang nangyari sa business mo? So, naging part-time baker. Nakapagtapos kayo ng pag-aaral.
7: Yes,
9: tapos?
7: Po. Habang nagbe-baker po ako, yung same owner po kasi nung company po na yun is may family business din po sila na planters. Mm-hmm. Yung mga pots po.
9: Mm.
7: And if you remember po nung pandemic,
9: plantito
7: uso po yung...
9: Plantito and plantita.
7: Opo, uso po yung plantito and plantita. Mahilig po sila sa mga plants. Mm-hmm. And dun po ako nagka-opportunity na magbenta din ng planters.
9: Okay.
7: Yun. Pero bago po yun, yung sister ko po talaga yung nauna mag-sell ng planters.
9: Ano yung planters? Yung mga mali?
8: Concrete pots po.
9: Ah.
8: Yung mga malalaking paso po.
9: Okay.
7: Yan po.
9: Alam ko lang yun, mani.
7: Yan po. And then, nagulat po ako kasi nagkaroon po siya ng commission that time.
9: Mm-hmm. Medyo, kumita si ate.
7: Po, kumita po siya yung sister ko. And then, medyo malaki din po yung commission that time. And then, parang nainggit po ako sa kanya na kaya ko din yan eh. Kaya magbebenta din ako. Kasi sabi ko, parang kaya ko din yan. Kaya magbebenta din ako.
9: Nag-live selling ka?
7: Hindi naman po. Pero online selling lang po.
9: So, kumusta yung planters?
8: Tapos yun
9: na,
8: po.
9: Naging sparring partner ka rin sa planters?
8: Parang ano po, yun, kung may motor naman po ako, bali sinasamahan ko po siya pag kailangan ng ocular.
9: Okay.
8: Na experience nga po namin na pumunta kami ng Quezon, naka-motor lang.
9: Wow.
8: Tapos na-stuck kami sa may tunnel sa EDSA, sobrang init.
9: Ooh.
8: Pero nakayanan naman po namin yun.
9: Bakit na-stuck?
8: Sobrang traffic po.
7: And that time Christmas yun eh.
8: Oh, Christmas,
7: Christmas
8: din
7: rush.
8: Po.
9: Grabe, motor kayo, hindi kayo nakasingit, yes, ano? Matindi ang traffic.
8: Opo, at saka sobrang init po kasi nasa tunnel po, nasa ilalim po kami.
9: Mm-mm.
7: Pero nung nagsisimula pa lang po ako magbenta ng planters, couple of months po, medyo nahihirapan ako.
9: Mm-hmm.
7: And then, pero hindi po ako nag-give up nun. And then, kasi nagpapatuloy.
9: Anong mahirap sa pagbenta ng planters?
7: Kung paano po merong bibili po sa'yo. Kung paano po sila mag-order, paano
9: ang mga bumibili ba? Kasi malalaki. Parang mga company ba o mga bahay?
7: That time po, mga residential clients po yun. Pero unti-unti po, natutunan ko kung paano mag-sell online.
9: Mm.
7: And then, nung nandun na po yung breakthrough na yun, na nagkaroon ako ng client and sunod-sunod na po siya until now.
9: Mm. And, yes, Lester?
8: Yun po, yung simula nung nagbebenta na siya, pinagpatuloy niya po yun hanggang mag-graduate kami.
9: Mm.
8: Tapos, nag-graduate na po kami. Doon na po siya nakaipon.
9: Mm-hmm.
8: Para tuparin yung pangarap ng papa niya na makapagpatayo ng auto supply.
9: Wow. Panganay ka ba, Rachel?
7: Pangalawa po.
9: Pangalawa. Pero ikaw yung tupad pangarap ng tatay mo.
7: Yes po.
9: Oo. Siyempre, ang medyo malaking puhunan yun. Auto supply eh.
7: That time po, ano eh, ang konti lang po yung nasave ko that time kasi super bata pa po ako noon eh. And wala pong nag-guide sa akin kung paano mag-manage ng money. So, medyo magastos.
10: Yes po.
9: Yung pagkakayas ni Lester, mabilis lang.
7: So, medyo magastos po ako noon.
9: Paano ka magastos?
7: Lahat po ng gusto ko, pinagbibili ko po, ganyan. And then, super dali lang po ng pasok ng pera sa akin noon. So, ako po that time, mabilis din yung labas. Kumbaga, kapag meron po akong gusto, bilhin lang po ng bilhin. Okay. Ganyan.
9: Pero si father mo ang nagmamanage?
7: Ako po.
9: Ah, ikaw. Ano ang trabaho ng father mo?
7: Mechanic na po siya.
9: Ah, kaya auto supply yung gusto niya kasi alam niya yun eh.
7: Opo, auto supply and services po kami. Meron po kami tindahan and service. Gumagawa din po kami ng mga sasakyan.
9: Paano ka tumulong, Lester, sa business ni Rachel?
8: Bali po, nung pagka-graduate namin, si Rachel po kasi na-plan niya na naitayo yung auto supply. Tapos po ako pagka-graduate, siyempre, pag-graduate mo, gusto mo na maghanap ng trabaho. Sabi ko sa kanya, habang naghanap po ako ng trabaho, tulungan muna kita sa mga... Kami nga po nagpipintura noon sa auto supply, kami yung nag-asikaso. Yun, dun po. Tapos, habang naghanap po ako, tapos sinabihan niya ako na doon na lang daw po ako mag-work. Pero sabi ko, syempre, ako may gusto naman akong trabaho. Sabi ko, tingnan ko muna, sabi ko po sa kanya, tingnan ko muna. Tingnan ko muna kasi ano, tutulungan na lang muna kita habang naghanap po ako ng trabaho.
9: Baka kasi maliit ang sweldo mo, Rachel.
7: Yes, but that time po sabi ko sa kanya, dito ka na lang. Same lang naman yan. Parang same lang naman yan kung anong isasahod mo doon sa iba. Sasahodin mo din dito sa akin.
9: Oo, baka kaya mong tapatan.
7: Pero that time po, ang salary lang niya po or parang allowance lang, $350 a day as a fresh graduate.
8: Pero sa akin naman po, wala naman sa akin yun. Sabi ko nga po sa kanya, wag niya na akong sahodan kasi syempre, love ko naman po siya. Help ko na po sa kanya 'yon. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman na kailangan ng
9: sweldo, allowance.
8: Nung time na din po kasi noon, parang nagbenta na rin po ako ng pats eh, parang kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, help ko na lang po. Hanggang sa tumagal na po doon na po.
9: Doon ka na. Okay. So naging nag-flourish yung negosyo ninyo.
7: Yes.
9: At sabi mo nung una, may gastos ka. Lahat ng mga gusto mong bilhin, binibili mo. Kasi nga, negosyante ka na eh. Yun na yung arrive mo, di ba? Hanggang sa naging bahagi ka ng business as mission.
7: Yes po. Sakto po that time, nung tinatayo po namin yung business na yun, nung nag-open up po kami. Kasabay din po yun yung nag-start yung fellowship sa church po namin. Hindi pa po sa akin na-introduce yung BAM that time. Pero nag-start po kami sa church as BBSF. Bread Business Steward. Yes po. Doon po kami nag-start. Bago po kami mag-start kasi ng auto supply and service, may nag-business po din kami noon ng chicken wings.
9: Parang dami yung palang business.
8: Yes po. Pero ano lang naman po, online lang po sa bahay lang.
9: Mm-mm. Ano ginagawa sa chicken wings? Binibenta lang?
7: Yes po. Flavored chicken wings po yun.
9: Niluluto?
7: Apo. Kami po yung nagluluto.
8: Yes po.
9: Si Lester ba nagluluto?
7: Apo. Kami dalawa po yung nagluluto. Kasi...
9: Grabe, ang dami yung negosyo. Parang siya mang anak nyo.
8: Hindi po. Ano ano lang po kasi talaga kung ano yung opportunity na ibigay ni Lord.
9: So ito yung ano, sa gitna ng nagtatayo ka ng auto supply, meron kang planters na online, tapos may chicken.
7: Yes po, may chicken wings. Pero nung nag-open na po yung auto supply namin, na-stop po yung chicken wings kasi need po namin mag-focus na
8: sa auto supply.
9: So ito yung mga time na nakaka-attend na kayo ng...
7: BBSF po.
9: Yes, ng stewardship. Mm-mm. Ano yung mga natutunan ninyo na in-apply ninyo sa larangan ng pagninegosyo?
7: Ang natutunan ko po personally is not everything na meron kami or meron ako is pag may-ari namin.
9: O, di na-confront ka agad doon.
7: Opo. Pag may-ari namin. And kay Lord po nang gagaling lahat yun. And kahit ano man po yan, like money or things, kung binigay po yun sa'yo ni Lord, kailangan mo pong maging good steward doon. And gamitin mo po talaga sa tama and sa mga bagay na magpapaglarify kay Lord.
9: Mm-mm. Ano yung mga application na ginagawa ninyo sa auto shop?
7: Yun po. Ang application po namin doon is yung sa auto supply po kasi madami pong uso din po doon yung under the table.
9: Mm.
7: Kumbaga parang meron
9: paano
7: pong
9: nangyayari yun?
7: May mga customer po kami na bumibili sa amin.
9: Halimbawa, mekaniko.
7: Opo, mekaniko po.
9: Tapos nagpagawa sa kanilang sasakyan. Mm. Okay, oo.
7: Meron pong customer kami na bumibili sa amin. Minsan po, gusto nilang mangyari is magta-top up po dun sa resibo. Pero ang original price lang naman po yung babayaran nila.
9: Kumbaga, so halimbawa, 4,000 magiging 4,500?
7: Opo. Higit, for example po, 4,000, minsan po, dinodouble po.
9: Ay,
7: nila
9: ganun. Oh. Sobra-sobrang top up sobra naman po yan.
8: Kaya laking pasalamat din po namin sa VAM nun eh. Kasi dahil din po sa VAM, sa BBSF po, doon po kami nila naturuan kung ano yung tama at mali po.
9: Mm-mm.
8: Kung paano maging tapat po sa business na binigay ni Lord. Kasi syempre nakakaya naman po business ni Lord yun.
9: Mm-mm.
8: Tapos maluan po ng mga ganun.
9: Mm-mm.
8: Naging challenge din po sa amin yun kasi syempre may mga ibang shop po kasi sa area namin na open po sila sa ganun.
9: Mm-mm.
8: Minsan nasasabihan pa nga po ako kasi ako po lagi kasi nasa harap ng store.
9: Ikaw yung nagre-resibo.
8: Tapos nakikipagkwentuhan po ako sa mga ibang business. Sinasabi nila, payagan mo yung ganyan kasi para bumalik sila sa iyo. Pero syempre, yung sa sinasabi ng BAM, mali po yun.
9: Mm-mm. Yung sinasabi ng mga ibang negosyo ay pumayag ka na magpa-top up, pumayag ka na magkompromiso ka sa resibo.
7: Yes,
9: para
7: po
9: bumalik sa iyo yung kliyente.
7: Yes, kasi mm-hmm, kung hindi daw po namin gagawin yun, wala na daw pong bibili sa amin.
9: Tama ba yun? Totoo ba yun na naranasan na ninyo? Paano ang ginawa ninyo na, ano ang game changer ng inyong auto supply?
8: Tiniwala na lang po namin kay Lord po talaga yung lahat eh. Kasi kay Lord naman po talaga yung business na yun.
9: Mm-hmm.
8: Basta gawin lang po namin yung tama.
7: Mm-hmm. And sa way po ng pag-service namin, talagang we work with integrity po na kung ano pong sira ng sasakyan, yun lang po talaga yung gagawin. And hindi po mag-imbento ng sira, ganyan. Hindi po mag-overprice. And talagang meron pong transparency po dun sa mga customer.
9: Mm-mm. At ang maganda dito, yung tatay mo yung mekaniko.
7: Opo.
9: Tapos kayo yung nagtitinda, no?
7: Opo.
9: Paano kung halimbawa, isang, syempre, hindi naman natin mafi-filter lahat ng bibili. May mga pagkakataon pa rin na magsasabi sa inyo, paki-doble mo na lang to, bibigyan na lang kita, di ba? Mm-hmm. May ganon. Tapos kapag sinabi yung hindi, paano nyo nire-reject yung ganong offer? In a nice way?
8: Sa akin po, ang sinasabi ko po, hindi pwede kasi po nakataks yung resibo namin.
9: Mm, doon pa lang. Oh,
8: sinabi ko po sa kanila, naintindihan na po nila. Eh.
9: Okay, tapos reflected.
8: Sinabi naman po na isulat na lang daw sa papel, hindi rin po kami pumapayagawa nga na. Kasi baka mamaya magtanong po sa amin yung may-ari ng sasakyan, yung pinaka-owner po. Pares po kami makakaroon ng problema.
7: And hindi din po talaga namin tinotolerate po yung ganun. Sometimes po, may mga agent naman po na lumalapit sa amin. Doon po kami nagbibigay pero as commission na po siya. Kumbaga kami po yung may control sa commission po na mabibigay namin sa kanya. Yun na lang po yung way na ginagawa po namin para meron din po silang makuha po from us na. Hindi na po nila itatap up dun sa boss po nila, ganyan.
9: Okay. So, bibigyan niya na lang sila ng commission.
7: Po. At least it's legal.
9: Oo. Legal at malinis.
7: Opo.
9: Oo. Nung simula ng in-implement niyo yung ganyang principle, Nagkaroon ba ng pagbabago sa kita ninyo? I mean, lumiit ba yung kita nung itiniwala niyo sa Panginoon na this business is for the Lord and it will operate with integrity?
7: Hindi po siya nagbago. Kasi naniniwala din po ako na it is really the Lord. Mm-hmm. The one that will bring customers po sa amin. Mm-hmm. And pinipipray din po namin yun everyday na yung mga customer po na bibili sa amin, mga customer po na magpapagawa sa amin, it's really from the Lord na siya po yung magsusupply po sa amin ng customers. Mm-hmm. And so, yun po, hindi naman po kami masyadong nag-aalala.
8: Yes po. Pinagkatiwala.

0: po, siguro po struggle po sa pag-manage ng tao.
1: Oo, kasi yes, bata po, kayo, no? Oh.
0: Kasi bata po kami and mas matatanda po yung employees namin. Pero nire-remind na lang din po namin yung isa't isa na we have to be firm. And we have to set things in order. Kasi if papabayaan po namin and magpapa-overcome po kami dun, hindi po namin maaalagaan yung business na yun. So, ayun po. And also, recently lang po na-experience namin kasi tumaas po yung gasoline.
1: Diba? Oo.
0: And month of April po yun, tumaas yung gasoline. And then, kinasal po kami ni Lester March 2026. After po nun, yun po yung siguro masasabi ko pong major problem na na-face po namin dati.
1: Alin, yung kasal?
0: Yung tumaas po yung gasoline.
2: Parang naging ano po namin yun, parang naging challenge po namin yun.
1: Agad ano? Agad,
2: bilang mag-asawa po.
1: Bayat.
2: Kasi tumaas po yung gasoline na diesel.
1: Mm-mm. Ano effect nun sa inyo? Yung supplies, yung materials?
0: Hindi po. Yung mga customers po, almost a month, 1 month po kami walang customer.
1: Sa bagay, iisipin pa ba nila yung mga supply? Ano,
0: yes po. Kasi yung iba po, iniiwasan nila gumamit na sasakyan. Oh. Yung iba naman po, hindi na po muna sila magpapa-maintenance kasi magastos po yung gasolina. And magastos din po yung pagpa-maintenance. Kaya wala po kaming customer that time. Eh, yung time po na yan, katapos lang po ng kasal namin. Tapos, syempre po, expenses, ganyan. May expenses po kami dalawa. And then, yung shop din po, tuloy-tuloy lang din yung expenses noon. Kahit walang customers, ganyan. Kasi yung sweldo.
1: At may tao.
0: Yes po, yung sweldo ng mga tao, yung mga suppliers po namin na kailangan bayadan. Yun. But by the grace of God, sinustain niyo naman po kami. Hindi po namin talaga ma-imagine kung paano, pero never po nagkulang. Kumbaga, sapat lang po for that day. And I remember na yung prayer ko po talaga kada gigising ako before I start the day na Lord, give us this day our daily bread. Daily bread po. Kasi yun po, yung sapat, hindi kulang and hindi sobra. Yun po. And then eventually po, na nagpasa naman po namin.
2: Nagpasa naman po.
1: Praise God. O anong ginawa ni Lester noong mga panahon na yun? Siyempre, ikaw na ang head of the family.
2: May ikahati na hindi po siya sa stress na. Hindi, joke lang po. Bali, yun po, na-stress din po kasi noong time na po yun, parang naisipan ko na rin po na umalis ng shop. Kasi syempre, dagdag pa sa ho din. And need ko rin po mag-provide para sa amin dalawa. Kaya sabi ko sa kanya na subukan ko pong mag-apply ng trabaho.
1: Mm-mm.
2: Pero nung katagalan naman po, at least buti po nakabawi naman.
0: Yes po. And yung mga sumunod na buwan, dumoble po yung pasok bumawi po sa amin. Bumawi po talaga. And first time lang po sa business po namin na nagkaroon ng extra.
1: Oh, praise God.
0: Oh po. Praise God po talaga.
1: Talagang nagmarka din yung panalangin ninyo na give us this day our daily bread.
2: Yes,
1: very humble prayer ng isang negosyante na umaasa sa Panginoon.
0: Yes. So, ayun po, na kahit ano pong mangyari sa amin or ano pong mangyari sa business, kahit ano pong i-face namin everyday, we will not be shaken.
1: Amen.
0: Kasi meron po kaming solid foundation na si Lord.
2: Yes po.
1: Siyempre, di ko patatapusin yung episode na to na hindi namin nalalaman yung kwento ng paano kayo nag-prepare ng kasal.
2: Sige po.
0: Isaac.
2: Yun po, siguro napag-uusapan na po namin ni Rachel noon na gusto na namin magpakasal.
1: Ilang years kayong steady?
0: 6 years po.
1: 6 years, oh.
2: Pero po kasi noong time na yon, si Rachel may ano siya sa akin. Sabi niya, kung mag-propose daw po ako sa kanya, gusto niya na po malaki yung bato daw.
0: Hindi naman po. Noong time po kasi na yon, uso yung online, yung
2: Yung
1: engagement 200 pesos na engagement ring. Oh, ayaw mo nang ganun, binalaan mo na siya.
2: Nagtatalo po kami. Parang ano
1: Lester,
2: po kami.
1: Ah, wag ganun
2: sa kanya, wala naman po sa presyo. Pero sabi niya
1: hindi,
2: naman.
1: Hindi, meron yun, di ba? No, Rachel.

0: Puno wala sa presyo yun. Meron yun.
1: Pero nung ngayon po, sa napag-usapan po namin, eh, ako wala naman po akong ipon nung time na yun. Mm-hmm. Kumbaga, saktuan lang din po sa pangangailangan. Nag-pray po kay Lord noon na, Lord, kung gusto mo na kami na-reach matuloy, ikaw na bahala. Tapos nung time na po yun, binigyan ako ng ano ni Lord, ng income talaga na.
0: Wow.
1: Kakasya po yung tasingsing na gusto niya.
2: Opo, kasi sobrang nakakatawa po talaga si Lord kasi He provided po yung kikita po kami dalawa. Kasi that time po, meron po kami nabiling sasakyan.
0: Mm-hmm.
2: L300 po siya. Nabili lang po namin siya ng
1: mura
2: lang. Mm-hmm.
0: Tapos naibenta ng magandang presyo.
2: Hindi po kasi siya
1: tumatakbo.
2: Hindi po siya gumagana. So, kami na po yung nagpa-condition, nagpagana po nun. And then, benta po namin siya ng good price.
0: Wow. At ito na nga.
1: Nag-ati po kami doon sa benta.
2: Oh, ito na nga po. Benta na po namin yun. And then, syempre po, meron po kaming malaking kinita po doon kasi maliit lang yun.
0: Naisip po na ba? Naku, baka mag-propose na doon. Baka ibili niya ng sing-sing.
2: hindi ko po talaga naisip yun. Na parang, kasi po dati parang normal na po sa amin na pag kumikita po kami, save na, ganyan, save na namin.
1: Yes po.
2: Yun.
1: Tapos isang araw po nun, nagpaalam po ako sa kanya umabsent. Sabi ko po may lagnat ako. Ito naman po siya. Ito naman po siya pumunta sa bahay kasi nagdala pagkain.
0: Eh kasi sabi mo may lagnat ka.
1: Tapos pagpunta niya po ng bahay, wala ako.
0: Wala ka. Hindi niya alam. Nag-away pa kayo niyan.
2: Tinatanong ko po siya, "Asan ka? Akala ko ba may sakit ka?" Ganoon, hinahanap ko siya. Yung pala nung time po na 'yon, tumitingin-tingin na siya ng singsing.
0: Eh paano mo nalaman yung sukat ng daliri?
1: Nagsusukat na po kami. Pag pupunta po kami sa Ong P, nagsusukat na po kami. Tapos sinasabi niya po sa akin kung anong
0: ito
1: gusto
0: size.
1: Niya.
2: Ito yung gusto ko. Ganda yung gusto ko.
0: Very good ka. Tapos, yun ang pinuntahan mo.
1: Yun po. Buti nga po, meron po doon na kasukat niya talaga ng gusto niya. Binili ko na po nung araw na yon. Tapos, pagkabili ko po, naganda po ako para magsabi doon sa parents niya. Buti po, umayag. Pinayagan naman po ako. Tapos nag-propose na po ako sa kanya ng time na yun.
2: Yun. And doon nag-propose po siya, ang meron lang po talaga is yung pambili ng sing-sing.
0: Wala na. Ibigay na sa'yo. Na.
2: So, prayer po talaga namin na, ayun, nag-trust na lang po kami kay Lord. Nag-trust po kami kay Lord na siya na po yung magpo-provide ng the rest na need namin. And we really prayed po talaga sa magandang wedding, ganyan. And
0: the Lord has given that.
2: Yes po.
0: Wow,
2: and nag-hold po kami sa truth na the one who provided the ring will be the one to provide po yung all the needs po namin.
0: Amen.
2: Sa
0: wedding.
1: Nagulat din po ako noon yung wedding po namin. Hindi po talaga yun yung in-expect ko na kasal. Kasi yung in-expect ko po na kasal, yung parang hindi ko po talaga ma-imagine yung kung paano namin na ano yun, nabuo po yung ganun.
2: Yes, kasi natandaan ko po, umiiyak pa ko noon. Kasi meron akong gustong wedding dress. Ganito yung wedding dress na gusto ko. Pero syempre, mahal po yun. Ganyan.
0: Ano nangyari?
2: Pray and quiet time. And then the Lord spoke to me na He can dress me beautifully. Kung paano niya din dress yung mga halaman, ibon, na magagandang bulaklak, kung paano niya binigyan ng pagkain, yung mga ibon.
0: So, nakuha mo yung dream dress mo?
2: Opo. So, sobrang grateful po talaga namin noon kung paano po nag-provide si Lord sa amin that time. And yun din po yung pruning season namin. Na madami din po challenges nung preparation po namin. Muntikan pa kami maghiwalay na naman.
0: Ayan.
2: Doon po talaga,
1: sinubok din po kami ni Lord nung
2: time na yun. Po talaga yung nagpatibay po ng relationship namin. And tanggal ng mga
0: doubts.
2: Uh-huh. Nagtanggal ng mga doubts. Kasi ako po, 26 pa lang po kami. And as someone po na nag-build po ng business, ganyan. And madami pa akong gustong pangarap, gustong mangyari, gustong gawin. And then, magkakasal na kami. So parang may doubt po and fear sa heart ko. Pero doon po ako natagpo ni Lord na to have faith, faith over fear, ganyan.
0: Amen.
2: Na siya na po yung bahala sa amin. And we will dream together.
0: Yun, ang maganda doon. Yeah. Sabi nga ni Lester, yung burden mo, hati na siya. So, yung problema mo, hati na sa dalawa. Okay. Oo. And salamat sa Panginoon dahil kayo, mga negosyante, mga bata pa, pero talagang ipinapamuhay ninyo yung mga natutunan mula sa Business as Mission na kilalanin ang negosyo bilang ang Diyos ang Panginoon.
1: Yes.
0: At yung kayo ay mga steward ng pagninegosyo. At nawa pagpalain pa ng Lord ang inyong business, ang auto shop, auto supply and services. Ayan, ang Orongan, ano, yes, dyan po sa Muntinlupa. Sila po ang mga kabahagi natin sa Business as Mission Philippines, mga batang negosyante, pero binabandera nila ang pangalan ng Panginoon. At dito na po nagtatapos ang programang Entrepinoy Special in partnership with Business as Mission Philippines. May babatiin kayo.
2: Hello po sa Mama and Papa ko ulit and sa mga brothers and sisters po namin sa Bread from Heaven.
1: Hello po sa lahat po nakapanood. Hello po sa inyo.
0: Okay, at kasama rin natin si Benji Musura, Aileen Valdez at Angelica Calayag. Ito po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat din sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter Site. Mula sa programang Entrepinoy Espesyal.

Hirap talaga maglagari. Pero malapit nang maputol itong nilalagari ko. Ayan. Ayan. Ay. Napakainit. Huh. Makain mo nga muna. Uy! Andiyan ka pala. Pasensya na, ha. Tinatapos ko lang itong aparador ng apo ko. Nung isang araw, natapos ko namang gawin yung lamesa para sa bagong kasal kong anak. Ilang taon na ako? 59. Siguro nagtataka ka, bakit ganito pa ako kalisto, no? Ah, kung tutusin, bata pa naman talaga ako. Next year pa ako magiging senior citizen. Anong sekreto ko? Ay, simple lang. Maging masayahin, magpasalamat sa lahat, maging mapagbigay, at higit sa lahat, maglingkod ng walang pagod. Oh, ayan, ay paano? Itutuloy ko na itong paglalagari ko, ha? Oh.

0: good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.
1: Hello everyone! Isang maganda at mapagpalang Monday buong South Central Mindanao. Welcome dito po sa programang Listener's Touch ngayong September 21. At makakasama po ninyo ang inyong kaibigan sa loob ng mahigit isang oras, Miga Jen Robles Librado. At ngayon,

management. At today, our focus dito sa salita ng ating Panginoon sa Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So, ikaw ngayon na nakikinig, actually, hindi naman natin kailangang mag-pretend na we are okay. It's okay not to be okay. So, kung ngayon hindi ka okay, just listen. So, makinig ka lang. At ma-encourage mula po sa mga awitin na ating ipi-play at the same time sa mga katotohanan mula po sa salita ng Diyos. And ang tanong natin sa bawat isa na nakikinig, what do we do when something frightening happens in our hearts? At hindi natin alam kung paano po ito ipaprocess. Minsan, talagang hindi po madali. At hindi natin alam kung paano po yun siya ipaprocess. But today, by God's grace, andito kami sa DXKI at pinapaalalahanan tayo mula sa salita ng ating Panginoon na hindi natin i-carry alone at hindi tayo nag-iisa sa mga laban natin or sa mga kabigatan na kinakaharap natin. Dahil andyan ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas, andyan yung ating mga kaibigan na mapagkakatiwalaan, andyan yung ating mga mentor, mga pastors, at andito kami, no, we are willing to pray and encourage you mula po sa salita ng Panginoon. Maybe ikaw yung isa sa family na naapektuhan or siguro isa sa mga victim na hindi po madali yung mga na-experience ng bawat isa sa atin. Pero andito kami, no? Andito kami to pray. At yung mga friends din natin, nandyan sila na tutulong din po sa pananalangin. And salamat dahil andyan din po yung salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sige, tandaan natin, no? Ano man po ang mga kinakaharap natin sa buhay, ito yung paalala mula sa awitin ni Matthew West, Don't Stop Praying. And mula din po kay Yoke Nelson, He Still Does Miracles. No, feeling natin parang imposible yung mga nangyayari sa buhay natin. Paano ba ito maging maayos? No, pero kaibigan, tandaan mo, sa Panginoon, walang imposible. At kaya niyang baguhin lahat na maging bago. Dahil si Lord, He is faithful God. And siya lamang po ang may kapangyarihan na magbabago ng ating buhay. Ito po, Don't Stop Praying by Matthew West. He Still Does Miracles by Hawk Nelson. At susundan po ito ng kanta ng Sidewalk Prophets, All Things New. And yung kanta naman ni Lauren Daigle, Come Alive. No, feeling natin parang may buhay pa ba? May pag-asa pa ba? Yes, may pag-asa pa, kaibigan, sa ating Panginoon. Keep tuning in dito po sa programang Listener's Touch, dahil hindi lamang po sa mga musika tayo ma-encourage, pati din po sa salita ng Panginoon. So, ito po ang programang Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God.

Alas 12:40 ang ating oras, mga kaibigan. Yan, napakinggan po natin yung mga awitin mula po sa iba't ibang mga CCM artist. Don't Stop Praying by Matthew West. He Still Does Miracles by Hawk Nelson. All Things New by Sidewalk Prophets. And Come Alive, Dry Bones by Lauren Daigle. Ayun. At itong mga kantang ito ay talagang nagpapaalala sa atin na ano man pong mga kinakaharap natin ngayon or sitwasyon natin, patuloy tayong mananalangin, patuloy tayong magtitiwala sa ating Diyos, kaibigan. So sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo, yes, kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao sa programang Listener's Touch. Kasama po ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Kayo po ba ay nananghalian na? Busog na ba? Ako, thank you Lord. Busog na po ako. At nakapagpananghalian na din. Salamat sa kay Mamang Lenny na nagluto ng ulam ko kanina. Breakfast. Thank you Lord. Ano? Tofu na halos sa ginisang gulay. Kayo, ano bang ulam niyo dyan? Masarap pa ganito ang panahon, no? Sabaw. Masarap talaga ang sabaw. Mga sinabawan. Sinabawang isda. Sinabawang manok. Sinabawang pork. Pag ganito ang panahon. Naka-ano. Tawag doon. Maganahan ka magkaon. Oo, pag sinabawan, napadami din yung kain mo. Sige, habang kayo po dyan ay nag-i-enjoy sa inyong pananghalian, yan, patuloy lamang pong mag-tune in dito sa 1062 DXKI, your friendly voice. I know iba't iba yung ating feeling ngayon.

mga threat and info na hindi po makapagbibigay ng magandang effect sa atin. So, siguro kung ikaw ngayon andyan pa rin po sa sitwasyon din po na hindi din alam kung ano yung gagawin. So, today, siguro ikaw po ay tahimik lang, no? Umiiyak. You need space. And siguro ikaw yung someone na gusto mong may makausap ka. So, dito kami. We are here to listen. No, pwede ka din mag-share via our text line number 0963180 1469. And andito din po kami upang magpe-pray po sa inyo. And huwag mo talagang i-carry alone yung mga kabigatan na dinadala mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito kami, andyan yung mga mapagkakatiwalaan mong mga tao, like your parents, your friend, your pastor, your mentor, no, your discipler. So, andito kami na willing makinig sa inyo. Ikaw din po, merong sagot doon sa ating question of the day kanina. When you are feeling overwhelmed or afraid, what helps you feel safe? Maybe your answer is being with my family, sticking to my best friend, praying, listening to music, going outside, or maybe you're still trying to figure that out. That's okay. To all our listeners, lalo na dyan po sa Maybanga, sa South Santo Niño, Surala, yung mga nearby communities, no? Tandaan nyo po, andito kami, nananalangin para sa inyo. Even yung mga families na naapektuhan, mga teachers, mga school personnel, even yung mga responders, at lalo na yung mga victim, talagang kailangan nila ng panalangin. So, hindi lamang kami, but ikaw din kaibigan na nakikinig, pwede mo din magawa ang pagpe-pray para sa mga naapektuhan. At sa mga kaibigan din po natin, no? Inaanyayahan din po natin na huwag pong mag-share ng mga disturbing videos or unverified information. Kasi marami na po ang nasaktan. Marami na po yung trauma. Huwag na po nating dagdagan. Sometimes one way we care for our community is simply being responsible with what we share. So, friend, let's continue to our music today. Pakinggan po natin yung kanta ni Diana Chow, Quiet. At susundan po ito ni Samantha Ebert. Sometimes, hindi na natin naiintindihan yung mga bagay, yung mga pangyayari sa paligid natin. At ang encouragement ay maging quiet na lang tayo. Be still and know na meron tayong Panginoon at hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Susundin po ito ng kanta ni Samantha Ebert, Flowers, at yung kanta din po ni ng Mercy Me, Never Alone, at ni Carrie Job, I Am Not Alone. Dahil totoo naman po, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Andyan ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. And be still and know
That He Is God by Jordan Smith. Dito lamang sa ating programang Listener.

Here's that. We pray na ang mga musikang ating mapapakinggan ay magme-minister po sa atin at magbibigay po ng kalakasan.

Alauna 17, ito po ang kantang Hold On To Me, kaibigan. I hope that you hold on doon po sa mga promises ng Panginoon na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. And sabi din po doon sa kanta ni Christian Stanfield, Come to Jesus. Not tomorrow, not later, but today. Come to Jesus, kaibigan. Dahil andyan siya, tutulungan niya tayo. At sabi ko nga kanina, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa kanya makakahugot tayo.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Yahweh ay tinawag ko sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Mga awit 18:6. Ako po si Leila Samson. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo dito sa Tanikalang Lagot na kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo.
1: Attention, Flight 505 from Brazil has just arrived. Mabuhay, and welcome to the Philippines.
2: Laila!
3: Dave!
2: Payakap nga. Binigla mo ko sa iyong overseas school. Nauuwi ka ngayon?
3: Oo, super na-miss kita, Dave.
2: Ako rin. Ganon din ang feelings ko sa iyo.
3: Ang perfume na regalo ko sa iyo, naamoy ko. Yan ang pabango mo ngayon?
2: Oo. Itong outfit ko, from head to feet, galing ito sa'yo eh. Basta regalo mo, suot ko.
3: Naku, lalo kang gumugwapo. Tara na, umuwi na tayo. Miss na kita, Dave.
2: Ako rin, Laila. Miss na kita. Pinasaya mo ang araw ko ngayon.

0: na ba ang plano ninyo ni Tay? Kailan ba kayo magpapakasal, anak?
1: Eh, wala pa pong plano kami, Mama. Aakyat pa po ng barko si Dave. Patatapusin pa niya si Nati, yung kapatid niyang bunso, sa kursong IT.
0: Parang suntok sa buwan niya, anak.
1: Mama, hindi naman po kami nagmamadali. Mga bata pa kami para lumagay sa tahimik. Alalahanin niyo, Mama. Nangako ako kay Papa na ako ang magpapatuloy sa pagpapagawa ng bahay. Eh, nakamatayan na niya ito.
0: Eh, huwag mong isama ito sa plano ninyo ni Dave, ha? Matibay pa naman itong bahay. Ipapagawa mo. Tapos, hindi naman kayo dito titira ni Dave kapag mag-asawa na kayo. Mag-isa lang ako ritong titira.
1: Basta, Mama, nasa plano ko na ito at alam na ito ni Dave. Napagkasunduan na namin ito. Siya, pagtatapusin niya si Nati, at ako naman, ipapagawa ko itong bahay. Kaya, kalma lang kayo, Mama. Pwede po ba?

0: Calling all passengers of flight BR7259 bound to Iran, please come to the boarding gate.
1: Laila, mahal, ingat ka palagi dun ha.
2: Ikaw rin, Dave, mahal. Sa susunod na buwan, sasampa ka na sa barko. Basta, magsulatan tayo palagi. Kung saan man tayo naroroon.
1: Ikaw talaga, mahal. Payakap nga, mahal.
2: Dave, mahal. Mamimiss na naman kita. Sobra-sobra.
1: Basta itong tandaan mo, mahal, ha? Ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko.
2: Basta, wag na wag mo akong ipagpapalit sa mga long-legged at lucid, ha? Sige, ikaw. Ikaw rin. Magsisisi ka kapag di mo ko napangasawa. Wala akong putok sa kilikili. Yung mga foreigners na umaakyat sa barko nyo. Malalakas ang putok niyan.

0: Uinday! Ano na yung kinabuhi? Si Dudong Dave na naman ba nga iniisip mo, ha?
1: Namimiss ko lang siya palagi. Eh, kapag ganitong wala na akong trabaho, yun na, matik na bigla na lang siyang pumapasok sa utak ko. Eh, Inday Joanne, mingaw na ako sa akong Dudong Dave. Gusto ko mang umuwi, pero dili pwede. Kasi wala naman siya dun sa balay niya, kundi nakasakay siya sa barko.
0: Ay nako, Layla. Sama ka na lang sa akon doon sa linggo ba? Magsimba ka na lang doon sa church. Sinisimbahan ko. Para naman hindi palaging si Dudong di man laman ang esep mo. Ipalit mo naman ang Diyos ko. Ang Panginoong Hesus ang isipin mo.
1: Sige. Sige na. Sasama na ako sa'yo bukas.

Mga kapatid, ang simbahang ito, ang lahat ng dumudulog sa loob mismo ng simbahang ito, ang mga nanambahan rito, ang Diyos mismo ang nananalangin sa bawat isang dadalo rito. Dahil kayo ay mahal ng Diyos. Isuko natin sa ating Diyos na buhay ang lahat-lahat na meron tayo. Kung meron ka pang naitatagong kasalanan, isuko mo ito sa Diyos. Kung meron kang problema sa love life, ilagak mo sa Panginoong Jesus. Ganun din sa iyong pamilya. Kulang ang iyong ipinapadalang pera, hayaan mo ang Panginoong Jesus ang magpuno nito. Basta ang iyong kaisa-isang buhay ay iyong ibibigay sa Panginoong Jesus upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.

0: Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Awit 13:5.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Laila Samson. Mga nagsiganap,
0: Janelle Briones,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: Nancy Lasarte,
1: Roy Camo Gomez,
4: Ariel Basas,
1: Technical Supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ini ang 1062DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062DXKI.

nga mga public officials nga promisa namon nga itadlungon ta ni aton ini ibalik ang aton nga kanami sa aton pungsod Pilipinas kag aton ini pang papason ini ang mga tawo nga wala nagalakat sa kamubuton o kung sa nagakaigo kapag lakat bilang isa ka tawo kag mamayan sa pungsod Pilipinas. Ito kanami man nga promisa, no? Apang tanawa, brother, ang Acts chapter 8, 4 and 8, nagkanto sila sa isa ka duog. Ayan ang ini nga account, ang content sini, ang context dire sa Maria, aton abiya, sa isa ka duog, abi, libre sa Iloilo ka, kanto ka abi sa Negros, ang Negros kanto sa Cebu, or whatever, nagwali sang pulong sang Ginoo. Kag nakita mo sa versikulo 8, sa binuhatan, kapitulo 8, versikulo 8, kag nagdulong sila sang dako nga kalipay sa sina nga duog, sa sina, and there was great joy in that city. Kung ano mga syudad, ano mga munisipyo, ano mga barangay ang ginkatuan mo, kung ginwali mo ang pulong sang Ginoo, ginsunod mo ang Ginoo, ginwali mo siya, mga tawag nato niya sa ato niya nga may simbahan kami niya makatuto sa isa ka purok, sa isa ka minuro, sa isa ka baryo, sa isa ka barangay, kadto kita to kag mag ano, kag mag outreach na amo na. Di ini nakita naton ang isa to ya kaina sa Acts chapter 2 verse 42, they were grounded, naggrow sila in the doctrine, Christian doctrine. But this one, ginbasa naton sa Acts chapter 8, 4 and 8, naglakat sila sa pagwali sa pulong sa Ginoo, kag nagdala sila sa dako nga kalipay sa sinangadoog. They were ever eager to receive the word. Eager to receive the word. Kadami pala ang mga Kristohanon during the time in the early church, nagwali ang mga gintutunaan ni Kristo, nagwali ang mga manunudlo o kun ang mga manugpangabudlay, ang mga misyonary, kag ina nga syudad, nalipay sila tungod kay nakakilala sila, kag nakabaton sila kay Kristo, nga ila personal nga manluwas. Now, in our days karon, magwali ka sang pulong sa Ginoo, ginakadlawan ka lang. Magwali ka sang pulong sa Ginoo, wala na ginasapak. Ano na niya nga to, nasyon man nga daw, nasubrahan na kita siguro sang Jijimon, nasubrahan na kita guro sang hashtag, nasubrahan na gila kita guro sang Twitter, nasubrahan na kita guro sang Facebook or whatever it is. Nga kung maghambal, kag magsiling kita nga mamati, kita anay, dali lang gid sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga hindi kita eager. But this time, during this time sa Acts chapter 8, 4 and 8, makita natin they were ever eager to receive the word. Kanami, no? Bago kanami kung ikaw ba lang nga nagapanglakaton, ikaw nga nagadala sa pulong sa Ginoo, sa kundiin nga duog, kag ikaw bala amo ang ginpadala dito, kag ang mga tawo to eager to receive and to listen to the word of God. But kung ikaw pagbalik mo sa lugar sa nagpadala sa imo to, sa imo church, grabe testimony mo, perting kalipay mo. Kag because this time natabo ini sa mga Kristohanon in the early church during this time. Kag nagtubo sila, naggrow sila sa pulong sang Ginoo, naggrow sila sa doktrina, hindi sila madalas ang kalibutan kay they were not only isolated but their faith spread out and they show it to other people and they shared it to the people who have not yet received the Lord as their Savior and Lord. Amo na sila naton lang ipakita ta lang, i-share ta lang, i-waragwag ta lang ang pulong sang Ginoo. Siya na iya kabalo, iya magpatubo sina. Kag diri makita naton they were grounded, they grow in Christian faith and that only that in Christian doctrine. Kanami hindi bala. Now diri pagin makita naton sa kapitulo 12 sang Acts, kay katahom sini sang tunaan mo ang Acts mo, bersikulo 5, Acts chapter 12 verse 5 naga sini si Pedro naman iya dumduman naton ini bala nga account sa Acts chapter 12, diri ginbutang, ginpriso ini si Pedro dito sa prisuhan. Pero tanawon naton sang dito sa prisuhan, ano pala natabo? Sang dito sa verse 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Imagine, no? Nabalaan nila si Pedro, gindakop,

0: ginbutang sa prisuhan, sa sala nga pagwali sa pulong sa Ginoo, dili gani ipasalabat taya gani sa aton pungsod nga sa pihak sa kadamo sa mga problema sa pungsod ta magwali ka sa pulong sa Ginoo. Do gina welcome ka man ukon gina iban wa igpamati pero do wala lang niya wala lang kita ya gina kisa do wala man ta gina welcome gani pero ginagapamati lang sila pero wala diya ya ginaway kita gina akusar kag wala kita ginadako pag ibutang sa prisuhan ha ari gani sa ato diya may violation ka lang sa imong nga pag drive ginamultahan ka hindi ka pa priso may multa pero sa iba nga duog ya may violation ka ibutang kagit sa prisuhan. Much more, si Pedro nagwali lang sa pulong sa Ginoo. Wala man siya magintira nga kung sino. Gindakop sa, ginsulod sa prisuhan. Apang makita nato diriyo, mga Christian, wala naguntat sa pagpangamuyo. Dira nato makita ang pinagpagkakinahanglanon kag ang pinasahi nga trabaho sa Kristuhanon amo ang magpangamuyo. They were not only grounded in Christian doctrine, they were not ever eager to receive the word of God. But number three, they were depending upon the power of the prayer. Tanawa mo na sa versikulo 5 sa Acts chapter 12, nag-depend sila sa gahom, sa pangamuyo. Amoy ni ang akon bala yung advokasya naton din sa programa naton. Nga, nag-programa kita yan, nga gina-challenge ta, ginatudluan tagid ang mga Kristuhanon, kaya ang mga tagpanamati naton, whoever you are sa sinigiti o nga kamamati ka, hindi gid kundiin ka man nga membro sa simbahan mo or whatever grupo nga sa kundiin ka. Apang kung ikaw Kristuhanon, slow to speak, makita naton mga kauturan nga kinanglan kita kaliya, mapinangamuyuon kita, mag-attend kita sa prayer meeting. Kay ining iglesia nga mga kauturan ni Apostol Pedro nagsang dito sa prisuhan, wala sila naguntat sa pagpangamuyo. They prayed for their missionary, they prayed for their pastor, they prayed for their workers. Wala naguntat kag sila nagadepend sa gahom sang pangamuyo. Abyan Kristohanon sa sinigid nga tion. Kabay pakuntani nga aton balaan ini matalupangdan sa aton kabuhi. Ang pagka-importante sa pangamuyo, yes, masiling kita importante, pastor, nag-grow ako sa doctrine. Hindi ko nag-grow sa doctrine. The more you grow in doctrine, the more you know some of the doctrine, o kung madamo ka doktrina sa pulong sang Ginoo, the more ikaw nga naging eager sa pagtuon sang pulong sang Diyos, and the more ka man nga nag-depende sa gahom sang pangamuyo. This is it, mga kauturan. Ang mga Kristuhanon during the time, tama kalayo sa aton, mga Kristuhanon karon. I am not saying, hindi naging kita, pigado naging kita, apang for the benefits of others who are doing this, padayuna nyo ina ang pagsandig, ang pagdepende sa gahom sa pangamuyo. Hindi kita malipat kag malimot nga sa aton bala nga midweek prayer meeting or ano dira nga adlaw ang gikaisahan nyo nga mag-prayer meeting, mag-attend kita sang prayer meeting, magpangamuyo kita sang tingob, not forsaking the assembling of ourselves together sa Hebrews 10:25. Ini sa gihapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahiling, akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabayan nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
1: Ibigay kaalamang pangkalusog. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na.
2: Isang magandang hapon mga kaagapay, isa na naman pong Lunes ngayon po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay, okay? Ang atin pong topic ngayong hapon na ito, ay pag-uusapan natin ay medyo high-tech na po. Ano? High-tech ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Tungkol po ito sa CT scan at MRI sa mga hayop. Tama po ang dinig ninyo, ganito na ka-high-tech din. At ginagamit na rin po ito sa ating mga alagang hayop, sa ating mga alagang aso at pusa. Opo, tama ang dinig nyo ha. MRI at CT scan, dalawang diagnostic machine na ginagamit na rin sa ating mga alaga. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS. Pinapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXKI AS Zamboanga at 1233 DYBS Bacolod. Ngayon po ay nakikinig pa rin kayo dito ha sa Doctors Online. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po, Dr. Jomar Castro, ang inyo pong veterinaryo. I-discuss ko po sa inyo ngayon ang tungkol sa MRI at sa CT scan. Okay? Bakit ko po ito nakikwento ngayon? Kasi may nagkaroon po ako ng pasyente, no? Nagkaroon ako ng pasyente na kinakailangang gawin ang diagnostic equipment na to, kailangan gamitin. Eh, syempre, wala, ito pong machine na ito ay napaka, unang-una, napakalaki at napakamahal. Piling-pili lang po, halos wala pa dito sa Pilipinas, iilan pa lamang sa ilang mga clinic ang mayroon nitong machine na to, yung MRI at saka CT scan, dahil nga po nagkakahalaga ang mga machines na ito sa milyon, totoo po yan. Pero napaka-importante po nitong mga gamit na to, kagamitan na ito, dahil nais po natin itong gamitin para matuklasan ang mga iba't ibang sakit sa katawan ng aso. Pero dalawang klase po nga yung i-discuss ko ngayong hapon na ito. Ito po yung CT scan at saka yung MRI. Saan ba siya ginagamit? Ginagamit din po ito sa tao ha. Kung alam nyo lang, ginagamit din po ito. Ngayon, kinikwento ko na po sa inyo na ginagamit na rin siya sa ating mga alaga. At kung paano at ano ang use nitong mga ito ay ipapaliwanag ko isa-isa. Pero ngayong araw na ito, magfo-focus muna tayo dun sa MRI. Okay, Maximum Magnetic Resonance Imaging. Okay, MRI. Okay? So, sa kwento ko po, dumating po ang aking pasyente. Ang pasyente ko po ay isang Labrador na 6 years old, okay? Hindi siya makalakad. Okay? Siya po ay paralyzed. Okay? Ngayon, dahil nga po sa hindi siya makalakad, marami na rin po kaming ginawang mga test sa kanya sa aming ospital, sa Consulta Vet, dito po sa aking Quezon City branch sa Tandansora. Ang ginawa po namin ay kami po ay nag-conduct ng mga x-ray, nag-conduct kami ng mga blood test, nag-conduct kami ng mga ultrasound. Halos lahat po ng test, ginawa na namin. Alam po eh. Pero hindi namin matukoy kung bakit hindi po makalakad yung aking aso, ay yung aking, itong aking pasyente. Okay. Ngayon, sa aking pong pag-iimbestiga, nalaman ko na ang aking pasyente pala ay nadulas sa hagdanan. Okay, nadulas siya sa hagdanan at dito ay dumausdos siya pababa, mga ilang steps pababa. Okay? Bago man ito mangyari, siya po ay nakakapaglakad pa, nakakatayo pa at nakakatayo at nakakalakad pa. Okay? Ngunit nung siya ay nadulas sa hagdanan pababa, maraming parte ng kanyang katawan ang tumama doon sa mga kanto ng hagdanan. Okay? At nung nangyari ito, hindi niya na ngayon magamit ang kanyang apat na paa. Hindi na siya makatayo at hindi na rin siya makalakad. Which led me to investigate more. Kasi alam natin, hindi dapat tayo huminto eh para sa pagtutuklas ng problema. Kaya po tayo may mga diagnostic machines at kaya tayo nagtetest. Kaya tayo nagdadala sa doktor para malaman kung ano talaga ang kung bakit nga ba ito nagkaganito. Siyempre, yun ang tanong ng ating mga owners, eh, mga pet owners. Bilang doktor, responsibilidad po namin na tukuyin ang problema. Okay? At kung saan, ano ang mga dapat nating mga gawin para malaman ang tunay na sanhi ng sakit. Okay? So, sa maximum resonance imaging, okay, ginagamit po ito sa mga soft tissue parts of the body. Okay? Sa mga muscles, sa brain, ginagamit po yan sa ating utak, sa spinal cord, at sa nerves. Kasama na po dyan yung mga muscles at yung mga ligaments. Okay? Kasama na po yan. Okay, so, pagka nag-ano po tayo, yan po yung mga parte ng mga katawan na na-identify po ng MRI. Okay? Dahil iba na rin naman po ang mga parte ng katawan na dinadiagnose o tinetest pagdating naman po sa CT scan. Sa susunod po na ating episode next week, i-discuss ko naman po yung tungkol sa CT scan. Okay? Ngayon, para po itong x-ray, ngunit mas malalim at mas maraming makikita kapag gumamit tayo ng MRI. Okay? So, ulitin ko po yung mga parte ng katawan ha, na ginagamitan po nito. Okay? Ginagamitan po yung soft tissues katulad ng muscles, brain, spinal cord, nerves, muscles, at saka ligaments. Okay? Paano po ba siya gumagana? Meron pong malaking magnet. Okay? Ikikwento ko po ito in a very, very understandable layman's term para po ma-visualize ninyo kung ano ba ang nangyayari kapag nag-MRI. Okay? So, hindi po ito nangangailangan ng radiation. Katulad ng x-ray, di ba? Minsan, tinatanong po kayo pag merong i-x-ray kayo kung kayo ba ay buntis. Okay? Kasi masama yun. Dahil may radiation po yun. Maaring makunan kapag ka in-x-ray ang isang buntis. Depende po yan sa trimester ng kanyang pakapanganakan. Pero sa MRI po, magnetic resonance imaging, hindi po kailangan ng radiation. Kung kaya't safe siyang gamitin kahit sa buntis. Okay? Kinukunan niya po ng maraming picture o detalyadong picture gamit po yung magnet na yun. Okay? So, ang problema, hindi naman problema, ang nangyayari po kasi sa MRI, medyo may katagalan yung pagtetest po nito. Kung kaya dapat na i-undergo sa anesthesia ang inyong alaga. So, binibigyan namin ng general anesthesia, kailangan tulog kasi medyo matagal po yung yung procedure ng MRI. Okay? Dahil it will take around 30 to 90 minutes. Ang tagal ano, isang kalahating oras po. At may ingay po na ginagamit kasi gumagamit po rin ng mga sound waves itong MRI, magnet and sound waves para kumuha ng maraming picture dun sa katawan ng pasyente. Okay? Okay? Mahirap pong gumawa ng MRI kung gising ang inyong aso, ang inyong pasyente, kung kaya't pinapatulog. Okay? Ngayon, tinitingnan kung ano-ano yung mga makikita, okay, sa MRI po pagdating doon sa, sabi ko kanina, di ba, brain, spinal cord. So, nerves. Specific po ito na makikita yung mga nerves ng very, very minute detail. So, ibig sabihin po nung kukunan niya ng mga picture. So, ikikwento ko po habang ikinwento ko sa inyo kanina, may pasyente ako, di ba, nadulas. Tiningnan po namin yung spine at dito nakita yung compression na merong naipit na nerve sa kanyang spinal cord. Okay? Dito po yata nakita sa vertebral 5, C5, cranial vertebrae, cervical vertebrae po, nakita na sa number 5 na may naipit na ugat or nerve yung buto. Kung kaya nung nadulas siya, bigla pong naipit. Kaya hindi siya makatayo. Dahil kapag naipit po yung nerve na yon specific sa cervical vertebrae number 5, ito po yung nagsusupply ng electric current papunta sa mga legs, four legs at saka hind legs. E naipit. Kaya hindi ngayon siya makalakad. Okay? Nagkaroon po ng paralysis. Yung legs niya ay wobbly. Meron siyang hindi siya makatayo. Okay? So, maraming klase po yan yung ganyang tinatawag na compression. Ang specific po na sakit na nakita namin dun sa aking pasyente na merong compression sa kanyang spinal cord ay intervertebral disc disease. Okay? Yung vertebrae po kasi may mga disc. Yan. Okay? So may naipit na ugat or nerve papunta sa mga paa kaya siya na paralyze. Okay? Ito po ang pinakamagandang test na makapagsasabi in very, very fine detail kung saan makikita yung mga nerves sa katawan, lalong-lalo na sa spine. Okay? Ang problema lamang po nito ay napakamahal. Medyo mahal po. Okay? Lalong-lalo na ngayon, bago lamang po itong teknolohiyang ito sa aming, sa mga aso, kung kaya't napakamahal po pa ng ganitong klaseng procedure. Pero very, very helpful po ito sa aming pagdagdag mga doktor na nagda-diagnose ng mga spinal cord problems at brain problems. So, dito namin makikita. So, pagdating naman sa CT scan, iba naman po ang chinecheck di sa CT scan. Okay? Kaya lang, ang pagkakaiba po ng MRI at CT scan, yung CT scan para po siyang X-ray. So, meron siyang radiation. Mas maraming X-rays lang ang ginagamit sa CT scan kasi mas specific siya sa kaysa sa iba pang mga test. Siya na ang pinakamagandang test pagdating naman sa mga buto. May mga tumor. CT scan po yan. Bone tumor, complex fractures, elbow dysplasia, meron pong problema sa lungs, cancer lang, metastasis, yung mga tumor at buto, CT scan naman po ang ginagamit. Okay? Okay? Ginagamitan din po kasi ito ng minsan contrast medium or chemical na itinuturok po sa ugat para makita naman ng maayos yung iba't ibang dinadaluyan ng ugat. O yung mga arteries and veins. Yan. So, yan po. Yan yung mga ginagamit po natin ngayon para sa mga aso at pusa kung kaya't hindi na ito bago ngayon po ano worldwide na nag-i-improve po ang technology natin sa ating mga alagang aso at pusa kung kaya't napaka-importante na matuto tayo nito dahil ito po ay highly specialized kung kaya't nag-aaral pa rin kami patuloy na nag-aaral po kaming mga doktor na saliksikin yung ganitong klaseng tool or equipment, machine, para kami makita namin, ma-diagnose po namin yung iba't ibang sakit, lalong-lalo na sa spine. Nung isang araw din naman po, ay meron na naman akong pasyente, pusa naman, ganun din, paralyzed din po. So, amin din pong sinuggest na kailangan ng ganito na ma-MRI para matukoy po yung problema natin sa mga sakit-sakit sa mga aso at pusa. Okay? So ngayon po, itutuloy natin ang ating discussion. Maya-mayang konti, ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips at sa Health Watch.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health tips.
5: Sa pag-aalaga ng iyong aso o pusa, prevention is the best medicine. Kaya mainam na mamonitor mabuti kung may sinyales ng sakit ang iyong alaga. Kung mapansin na nakakaranas ng ganito ang iyong alagang hayop, kumonsulta agad sa veterinarian. Kawalan ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang, pag-collapse, patuloy na pag-ubo, panghihina, blue or pale gums, hirap sa paghinga, abnormal heart rate, palaging uhaw o di kaya naman madalas ang pag-ihi. Kung ang iyong aso o pusa ay nangangailangan ng paunang lunas o first aid, stop, assess and act. Ang unang bagay na dapat gawin ay ang paghinto at manatiling kalmado. Mahalaga na maging kalmado upang maayos na masuri ang sitwasyon at malinaw na masabi ito sa iyong veterinarian. Narito ang apat na paraan sa pagtingin ng kalagayan ng iyong alagang hayop. Una, put safety first. Bago saklolohan ang iyong injured pet, tiyaking ligtas para sa iyo na lumapit sa lugar na kanyang pinaglalagyan. Pangalawa, check the ABCDs. Airway, breathing, circulation, and disability. Clear your pet's airway, i-check ang paghinga nito at pulso, at suriin ang level of injury. Pangatlo, administer first aid. Kontrolin kung may pagdurugo o burn ang affected area. Pang-apat, get to a veterinary hospital as soon as possible. Makakatulong kung nakasave sa iyong cellphone ang contact numbers ng iyong veterinarian para sa mabilis na komunikasyon. Ang health tips na ito ay mula sa www.petpoisonedhelpline.com at ng 702-DCAS, Radyo TV.
3: Doctors Online. Iyo ang tanong.
1: Kay Bok ang sagot.
2: Magandang hapon po muli sa inyong lahat at nagbabalik po tayo dito po sa Doctors Online. Ang ating topic ngayong hapon na ito ay tungkol sa mga makabagong teknolohiya sa pagdadiagnose ng mga sakit katulad ng MRI at CT scan for pets. Nakakatuwa po ano, at marami na pong dinaanan talaga ang pagsusuri ng aming mga doktor patungkol po sa mga sari-saring sakit na lumalabas sa ating pong mga agagang hayop. Ngayon naman ay totoo po na meron ng MRI at CT scan sa ating mga alagang hayop. Ano? So, isa po yung dagdag na teknolohiya para matukoy natin ang specific na mga sakit ng ating mga alaga para malampatan sila ng tamang gamutan at tamang treatment naming mga doktor at mga veterinaryo. Ngunit sa ganito mga pagkakataon po, talagang mas mabuti na espesyalista ang tumingin sa inyong mga alaga pagdating po sa ganitong mga klaseng sakit. Ito po ay highly specialized, okay? Katulad po ng paggamit ng MRI, hindi po lahat ng doktor ay kayang gumamit niyan at magbasa at mag-deliver ng results para kasi po ay highly specialized na ang ganitong klaseng sakit. Katulad nung po mga neurologist na po mayroon rin naman po na katumbas ito sa mga doktor ng hayop o mga veterinaryo. So, dun po nyo dalhin dahil hindi po lahat ay mayroong ganito at kapasidad na magumamit ng ganitong klaseng sakit ay ganitong klaseng mga equipment, yung magnetic resonance imaging machine at yung CT scan, yung computed tomography machine. Okay? So, babasahin ko po yung mga katanungan ngayong hapon na ito dito po sa inyo. No? Maraming salamat at kayo po ay nandito ngayon sa Doctors Online para po makinig at matuto para po sa ating mga alaga. Okay, number one question. Hindi po makakita ng maayos ang aso ko. Kailangan po ba niyang ma-MRI siya? Para saan po ba ang MRI? Salamat po. Okay. Pagdating po sa mata, hindi po laging MRI ang gamit. Unang-una po sa lahat, ito pong makina na ito ay ginagamit sa brain, sabi ko kanina, sa mga tissues at sa mga nerves, spinal cord, dun po siya ginagamit. Ngayon, yung sabi niya po hindi makakita, baka po unang-una, ano po ba yung mga sari-saring sakit ng aso? Unang-una, meron po ba siyang katarata? Ilang taon na po ba ang aso ninyo? Ito po yung puting nakatakip sa eyeball ng inyong aso. Okay? Sugar po yan na nag-form sa kanyang mga mata at nagbablock sa vision. Hindi na siya makakita. Dahil dyan, inoopera po yan. Okay? Pero wag nyo po lang basta antayin na akala nyo mawawala siya ng pusa. Hindi po. Okay? Kaya kailangan malaman nyo rin po kung ano yung mga sari-saring sakit ng ating mga alaga. Okay? So, kung sakaling katarata lang po siya, ay inooperahan po yan. Okay? At hindi po basta-basta natatanggal ang katarata. So, it comes with age at with the diet. Kung kaya tumatakip yan sa mata, hindi rin makakita katulad din po sa tao. Okay, so mas mabuti na inyo pong ipacheck ng maayos at dalhin nyo sa doktor para makitang mabuti. Wag hindi po yan gagamitan ng MRI kasi hindi po yan yung nararapat para dyan sa sakit ng inyong alaga. Okay? Maraming salamat po sa nagpadala nun. Napakaganda ng inyong katanungan. Pangalawang katanungan po. Hello po, Doc. May bukol po ako na nararamdaman sa tiyan ng alaga ko aso. Paano po ba malalaman kung ano ito? Okay? Kung ito po ay isang bukol na matigas, hindi malambot, okay? Kung saan siya makikita, kung sa tiyan siya makikita at malapit dun sa may mga gitna ng tiyan, yung hiwa sa tiyan, yung linea alba ang tawag po dyan, may hiwa kasi yan eh. Okay? Tapos, hindi po siya lumalaki, maaring hindi po sa tumor, maaring siya ay, kung nasa may pusod po siya, maaring siya ay hernia lamang o lusdos. Pero kung malambot at o kaya tumitigas, palaki ng palaki, napakataas po na siya na ito ay tumor, dalhin niyo po kagad sa doktor kasi kailangan alisin or i-identify po nila kung ano nga ba talaga yan. Kasi hindi yan basta-basta inaalis dahil maaaring kung siya ay tumor, maaaring ito ay malignant at kumalat pa sa katawan ng inyong alaga. So tingnan niyo po mabuti kung paano niyo i-approach. Mas maganda dali niyo na po kagad sa akin o dito sa ConsultaVet. Okay? Para hindi para maagapan kagad yung kanyang sakit, hindi siya dumami. Okay, pangatlong katanungan po. Madalas po mawalan ng balanse yung aso ko. Ano pong test ang kakailanganin para sa kanya? Ngayon, baka nutrition lang po ang kailangan ng inyong aso. Pag pinakain nyo siya, di ba po? Pag pinakain nyo siya, baka mamaya dehydrated lang, naiinitan, kung kaya't kaya kailangan pakainin ng maayos, di ba? Okay. So pag pinakain niyo ng maayos, mahahydrate siya, maaring baka bibigyan lamang ng fluids at baka matanda na. Usually po sa nutrition eh, ganun lang ang gagawin, okay? Ganun lamang po ang gagawin at hindi basta-basta magbibigay lang po ng gamot. Okay? So yan po ang mga kailangan gawin. So kapag nanghihina at nagwawabol, ipacheck nyo muna sa doktor, okay? Ipacheck nyo muna sa doktor. Okay. So, dali nyo po kagad sa veterinary. Okay? Maraming salamat po dyan sa tanong ninyo na yan. Pangatlo po, madalas po, mawala ng balanse. Okay, hello po, Doc. May bukol po. Ito, ay tapos na po yun. No? Pang-apat po. Dito na tayo sa pang-apat na katanungan. Mabilis pong hinga.

sa isang MRI o CT scan kasi unang-una napakamahal po ng charge nila sa ganito. Pero yung results naman na dadalhin nito ay way beyond yung technology ng ibang mga equipment katulad ng X-ray at saka ultrasound. So mas maganda po talaga yung CT scan at saka yung MRI. Okay? So next question. Hi Doc, mukhang may problema po sa likod ng aso ko. Makakatulong po ba ang MRI sa kanya? Yan, kung may problema po sa likod na tipong hindi siya makatayo, hindi niya maigalaw yung mga ganito, it may be a nerve problem, nerve compression from the spinal cord o kung saan man parte pa ng katawan. Kinakailangan talagang masusin na maimbestiga yung ganito pong problema eh. Kasi MRI po ay malalim na test na makakatulong po sa pag-identify po ng mga problema sa ugat, sa mga nerves. Okay? So yung mga nerves na yan, che-checkin pong mabuti yan eh para malaman kung nagpa-function siya ng maayos, di ba? Kasi meron pa pong iba pong test eh bukod dun sa MRI at saka sa CT scan. So yung MRI malalim na yon, may iba pang test para dun sa CT scan. Sa tao nga po ngayon, meron ng mas makabagong CT scan. Medyo mas malalim. Parang radio CT scan po yata ang tawag. So hindi ko alam kung kasama po yan sa meron na rin dito sa ating bansa. Pero sa larangan po ng cat, dog and cat industry ay meron na pong mga ganyang machine na makabago na makakatulong ng malaki at makakadiagnose ng sakit ng ating mga alaga. Okay? So, ng mas malalim at mas specific. Mas masasagot namin yung inyong katanungan pagka mas malalim na yung nakuha nating results. Okay? Hindi lang po yung kwento. Okay? So, may mga katanungan pa po. Alam ko marami pa kayong mga katanungan na gusto itanong sa atin. Okay, kung meron pa po kayong katanungan at hindi natin matapos ngayong hapon na ito, ay iniimbita ko kayo na po na magpunta doon sa aming Facebook site sa at mag-comment kayo at pati po doon sa aming dito po sa aming clinic na matatagpuan dito po sa Tanasora. Meron po sa Capitol Hills Drive, meron po dito sa may Fairview, at meron din po sa Cavite. Sana po ay pagpalain tayo, dumami pa ang ating mga practice, ang ating alag, ang ating mga ano, para po tuloy-tuloy tayo mag-serve sa ating mga alaga. Okay, so ang pagkakaalam ko po, ang MRI machine ay nagkakahalaga ng medyo expensive siya. Okay, ngunit wag po kayong basta-basta bibili sa kung kasino-sino lang. Marami pong ganyan ano, na nagbibigay ng libre. Okay, pero hindi naman alam basahin yung kanilang mga pasyente. So, ingatan nyo rin po na magpunta at humingi ng kumonsulta dun sa mga eksperto sa ganitong klaseng mga sakit. Dahil nga po hindi na common ito, okay, hindi common po yung mga sakit sa nerve, sa spinal cord, at wala rin po masyadong treatment na nagagawa. Meron na pong mga nagsisimula ang mga kabataan yun sa ating industriya na nagtatangkang gawin yung mga ganyang mga activities para makatulong at makapag-diagnose na maayos sa ating mga kababayan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Mamaya pong konti ay babalik po tayo para po lang sa ilang mga sa Health Watch at ilang mga palatuntunan para po sa atin na mahilig sa pagkain ng manok. Okay? So ngayon, ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang
sa ating Health Watch.

Mayungapon sa mga biyan ka kutod sa Ginoong nagapadayon sa pagsunod sa sining programa Salmo. Sa gyapon ang inyo abiyan ka kutod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Pasalamat kita sa sining programa nga padayon kita makapamalandong sang iablan nga pulong. Salamat kid sa tanan nga nagasunod sini, kabay nga ang Diyos kid magapakumay sa inyo. Kag salamat man sa sininga station di YBS na ginagamit kid sang Diyos, agod nga padayon mawali ang yapulong, agod nga may mga kalag nga makakilala kay Kristo bilang iya Diyos kag manuluwas, no? 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation. Kinong aton nga text sa sininga pagtuon naton, basaw naton diri ang Luke chapter 16 verse 13 down to verse 18. Luke chapter 16 verse 13 to 18. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided or ridiculed him. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your heart. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. The law and the prophet were until John. Since the time the kingdom of God is preached, and every man preached unto it. And it is easier for heaven and earth to pass than one little of the law to fail. Verse 18. Whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth adultery, and whoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery. May the Lord bless ang pulong nga ginbasa naton. Ang chapter 16, no, kung balikan nato ng verse 1 dere, isa ini ka parable about ini sinatawag nga unjust steward. Kag ginhambal ini ni Jesus Christ sa iyagid nga mga disciples, no, siling sang verse 1, and he said also into his disciples. So meaning, ang ginhambalan ni Jesus Christ dere, amogid ang mga disipulo niya o kon iya mga 12 disciples. Ang focus ng teaching ni Jesus Christ dere in chapter 16 about ini sa steward, no, nga dapat ang tumuluo kon mga disciples niya dere gamito nila ang God's blessing as a steward, God's money wisely bilang isa ka tumuluo kon sumunod ni Christ Jesus, kag magasunod sila kay Jesus Christ, fully devoted to him. Kay siling sang verse 13, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. So dinatudlo ni Jesus Christ dere nga gamiton lang sang mga disciples niya ang mga pagpakamayo nga ginhatag sang Dios sa ila, kag mag-aalagad sila. Kung mag-aalagad sila sa Ginoo, devoted sa Diyos. No? Kay you cannot serve God and mammon. So ang gusto ni Jesus Christ dere itudlo sa mga disciples niya dere na dapat mangin maalamon sila sa paggamit sang bugay sang Diyos na ginhatag sa ila, kag dapat wholly devoted gid sila sa Diyos, hindi sa butang nga temporaryo sa sininga kalibutan. In verse 14, nakabati sini ang mga Pariseo nga atuman during the time. Siling niya sa verse 14, and the Pharisees also,
who were covetous heard all these things. Meaning, ang tanan nga teaching ni Jesus Christ diri para sa iya mga disciples, ang mga Pariseo kabati man during the time. Masilingan kita sa mga Pariseo, amo ini ang mga religious group during the time nga makonsider naton nga very strict sila when it comes sa ginatawag nga pagsunod sa Old Testament law o konsang law sa Old Testament. Kag masiling naton nga amo ini ang mga tao during the time nga nagaguide sa mga katawan sang Dios o kon mga Israelite agod nga sila magasunod sa Ginoo kag pagsimba sa Dios. Pero sila ni Jesus Christ diri sa ila in chapter 16 verse 14, and the Pharisees also who were covetous heard all these things. So sila ni Jesus Christ diri ang mga Pariseo, mga covetous sa ibang na gani nga translation, masiling gani kita sa ginatawag nga covetous, mga tao ini nga lovers of money, nagahigugma sa kwarta. So masiling gani kita sang covetous, meaning having a strong desire to possess something, especially properly or especially property or wealth that belong to someone else. So ini nga mga Pariseo, sining disgrace, mga covetous ini sila. Tikun ang tao nga covetous dre, may ara sila nga strong desire to possess something, especially sa mga property o kung property and wealth sang iban nga mga tao. So that's why ginhambal gani sa Old Testament law in the book of Exodus, chapter 20, verse 73, thou shall not covet thy neighbor's house. So, although ini nga mga katauhan, mga Pariseo, mga religious ini sila, pero ang siling ni Jesus Christ sa ila dere, mga covetous in Islam, meaning ini nga mga katauhan, although they were religious and yet they were also lovers of money. Ano sining ni Pablo in the book of 1 Timothy chapter 3:6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Siling gani isa sa mga belief sang mga Pariseo, and if you are rich, you are blessed by God. But if you are poor, you are cursed by God. Di masiling natun, no? Nga ini nga makatawan niya, para sa ila, no? Kung manggaranon ka, bless ka. Pero kung imol ka gani, ginpakamalaot ka sang Diyos. So, amo ini ang isa dere ka butang nga makita natun sa kabuhi sa mga Pariseo, nga para sa ila, ang importante ang material nga bagay. So that's why liwat sila ni Jesus Christ, who were covetous, lovers of money. Di liwat sila ni Paul, ang paghigugma sa kwarta, amo ini ang gamot sang tanan nga mga kalautan. Di ang mga Pariseo dere di profess to trust God, but they measure life by wealth and possession. Meaning, yes, nag-profess sila nga religious sila, gasalig sila sa Diyos, pero ang measurement sa paglantaw nila sa kabuhi, ang material nga bagay. Utod sa Ginoo, no, masubo dire, pero amo ini ang siling ni Jesus Christ sa sining mga Pariseo, mga covetous sila. Ano pagid siling ni Jesus Christ sa sining mga Pariseo? In verse 15, hambal ni Jesus Christ sa ila, then he said unto them, ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your heart, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. This is in verse 15 there, you are justify yourself before men. Meaning to say, they try to do things to make themselves look holy in the sight of men. Di amo di mga Pariseo dere, no? Ginatinguan gid nila nga makita sa mga tao nga nami sila to make themselves look holy in the sight of men. Pero deep inside, no? Ano siling sunod nga praise? But God knoweth your heart. But God knoweth your heart.
Yes, ang mga pariso, gapretend sila nga religious sila. Inapakita nila ini sa mga tao that they were religious. And yet, siling ni Jesus Christ, kita ko inyo nga tagipusoon. So meaning, ang Diyos naton is all-knowing. Kakita ang Diyos ang tagipuso. That's why kung basahon naton ang book of Matthew chapter 15 verse 8, dira, hypocrites. No? Ano pag-address ni Christ sa mga Pariseo, dira? Chapter 15 sa book of Matthew. Hypocrites, no? These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Imagine natin mga reliyoso ini nga tao. Pero ano sila ni Jesus Christ sila? Hipokrito. Hypocrites, no? They honor me with their lips, but their heart is far from me. Dituon, no? Tungod nakita ni Jesus Christ ang ila tagipusoon, yes, gapakita sila sa mga tao nga nami sila, gapakita sila nga religious sila, gapakita sila nga holy sila, and yet ang Diyos mismo kabalo kung ano ang ara sa ila tagipusoon. So sila ni Jesus Christ, dere, lapit lang sila sa akon, o kung lapit lang sila, ako sa ila mga bibig, but their heart is far from me. So utod sa Ginoo, ang pamangkot, no? Pwede ba lang nga ang tao religious and yet wala na save? Bisan ano man ka faithful sang tao, makita pakita niya dira nga gakadto sa simbahan, tutom siya sa mga hilikoton sa simbahan. Gapangamuyo pila ka beses isa ka semana. Pero hindi natin pwede malipod sa Diyos kung ano ang matutuod nga ara sa tagipusoon natin. Because God is all-knowing. Kabalo siya kung ano ang aton nga tagipusoon patuhoy sa iya. Ti amoy ni ang mga ano dire, ang mga Pariseo dire, no? They were covetous, lovers of money. At the same time, religious, and yet ang ilatagipusoon layo sa Diyos.

Salamat gid sa nami nga ambahanon nga aton kin pamatian. Okay, no, padayon kita dire sa aton nga pagtuon in verse 15. Silini describes three, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Ari pagidre ang masubo nga ginhambal ni Jesus Christ sa sini nga mga Pariseo. Silini describes dire, for what is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Meaning, if you love money more than loving God is abomination in the sight of God. Kangilaan ini kon nagapakita-kita kasang religious ka, inyet ang tagipusoon mo ara sa kwarta, ara sa material nga bagay, sa mata sang Dios kangilaran ina. Abomination in the sight of God. So, utods kinoo, no? Abyan ka pamati. Amuni sila ni Jesus Christ sa mga Pariseo dere. Nga tungod ginatagaan nila importansya ang pagpakita sa tao, nga holy sila, at the same time, ang ilatagipusoon na ara sa butang sa kalibutan o kon sa temporaryo nga butang sa kalibutan, material wealth or money, ini nga bagay ginahigugma nila, inilabaw sa paghigugma nila sa Dios, that is abomination in the sight of God. Kung that's why, balik kaliwat sa verse 13, ano sila ni Jesus Christ dira? You cannot serve God and mammon. Meaning, you cannot serve God at the same time, money. Hindi pwede nga ang imo nga focus, masiling ka sa Dios ka, pero at the same time, ang handom sang taypuson mo, money. Di amuni ang mga Pariseo dere. Kung nga agin condemn sina ni Jesus Christ dere, tungod they pretend that they were holy, they pretend that they were religious, o kung nagpakita sila dere nga sila religious, gapretend sila dere nga mga gasalig sila sa Dios, and yet nakita sang Dios ang ilatagipusoon nga mas labaw ginahigugma nila dere ang kwarta labaw sang sa Ginoo kun sang sa Dios. Lantuon bla naton dere ang ilang unbelief, no? Hindi lamang sila masiling naton covetous or lovers of money. Pero let's look at their unbelief. Siling niya sa verse 14. And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided him. And they derided him. Ang ginagamit dere sa King James, o kung sa King James, no, they derided him. Pero sa ibans na ang translation, o kung sa English Standard Version, ridicule him. O kung sa ibans na ang mga translation, means to laugh or mock him. Meaning, pagkabati nila sininga teaching ni Jesus Christ, nga dapat alagdon mo ang Dios labaw sa pag-alagad mo, kung sa pag-yugmaon mo ang Dios, alagdon mo ang Dios labaw sa material nga butang dere, in kadlawan lang sa mga Pariseo si Jesus Christ. They laugh him, they mock him, they derided him, they ridicule him. Why? Because they don't believe that Jesus Christ is the Messiah. They don't believe that Jesus Christ is God. So, ginkadlawan lang nila si Jesus Christ, paghambal niya sini sa mga disciples niya. Tungod kay wala sila kapag.

0: ating si Kristo Jesus, Diyos nga nagpakataho, manluluwas, nagkari agunluwason ang mga tao nga makasala. Wala hindi magparty sina ang mga Fariseo during that time. In fact, sila pagani ang mastermind gani sini sa pagpalansang kay Kristo. So amoni ang mga Fariseo. They were religious and yet makita na tundre ang pagkadi matinuhon nila because they don't believe that Jesus Christ is the Messiah. Savior, manluluwas, putod, klaro dire nga si Kristo Jesus mismo nagkari agud nga luwason kita nga makasasala. Siya mismo nga Diyos nagpakatao, John chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 14. Agud kita nga makasala, luwason. In Romans 5:8, but God manifested His love toward us, and while we were yet sinners, Christ died for us. Siling sang Acts chapter 4 verse 12, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved, only Jesus Christ. In other words, there is no other Savior nga nagkari sa sining kalibutan agud luwason kita makasala kundi si Jesus Christ lang kit. And yet ang mga Pariseo wala nagtuo sini. Hindi sila magpati nga si Kristo Jesus manluluwas. So that's why they ridicule him, they mock him, they laugh unto him. Din kalawan lang nila si Jesus Christ. Ano pa gid siling sang verse 16? The law and the prophet were until John, since the time the kingdom of God is preached, and every man passeth into it. And it is easier for heaven and earth to pass than one little of the law to fail. Di sila sa verse 16 dire, makita natin dire nga ini nga mga Pariseo, sila man mismo nag-reject sa ministry ni John the Baptist. Actually, kung ang taon natin, gintugot man nila gani nga patyon si John the Baptist ni Herod. Even though they knew that John the Baptist was God's prophet. So not only they reject Jesus Christ, but the forerunner of Jesus Christ nga mo si John the Baptist, ginsikway man nila. So the law and the prophet were until John. So ginmention ini ni Jesus Christ sa ila. No? Tungod ini nga mga katawan, ini nga mga Fariseo, wala sila gapati, hindi lang kay Kristo, kundi pati si John the Baptist dere nga forerunner ni Jesus Christ, agod nga iwali ni John the Baptist si Jesus Christ dere. And yet, hindi sila magpati. Nga kulang taon ini natong mga today, they were expert in law, in the Old Testament law. So that's why in Jesus Christ, the law and the prophet were until John. Meaning, ang ginawali ni John dere, ang ginawali man sa mga prophet in the Old Testament that Jesus Christ will come to save the sinners. And yet, the Pharisees, they don't believe John the Baptist. So makita na doon, Dre, ang ilaan belief. Hindi lang kay ginkadlawan nila si Kristo, kundi hindi ginsikway nila, Dre, ang kasuguan, ang ginawali ni John the Baptist about the kingdom of God, about Jesus Christ. Tisinin ni John sa verse, ni Jesus Christ sa verse 17, it is easier for heaven and earth to pass than one little of the law to fail. Nga ginambalin Jesus Christ, Dre. Tungod ang mga Fariseo, kung lang taon nato, liwat, very strict sila when it comes sa pagtuman sini, kung sa paghambal sini, inyet sila man mismo, wala nagatuman sini. They knew that the law, inyet sila man mismo, wala nagatuman sa ang, ano pagidari, masiling naton nga, ang ilaan belief dari. Siling sa verse 18, whoever putteth away his wife and marrieth another, committeth adultery, and whosoever marrieth her that is put away from her husband, committeth adultery. Ang pamangkutway, did Jesus Christ talk about divorce and remarriage even though kung when his basic discussion is about covetousness? Naging intra ni Jesus Christ dere ang pag about divorce and dere kag pagpangasawa liwat. By the way, mga otos, sige no? Wala dere gin-commen ni Jesus Christ nga mag-divorce. That is not, wala niya, kundi gin-condemn niya ganit dere nga ang pagbiya sang iasawa kag mga sawa liwat, nakakommit siya sang adultery. And whoever married her that is put away from her husband committed adultery. Tikon siya liwat, ina ang babae, bayaan niya iba na kag mga sawa liwat, mamana liwat, nakakommitment siya sang adultery. So wala si Jesus Christ dere nagakondina ako, nagakommend sa ginatawag nga divorce. Di kung mabalik kayo in Matthew chapter 19, dira, siling sang pulong sang Diyos dira, no? Ginalaw sila ni Moses, nagsulat, ginalaw sila ni Moses magsulat sa ginatawag nga papers of divorce. Why? Tungod gusto sang tao, pero hindi gusto sang Diyos. Ano siling sang chapter 19, verse 6, dira? To those whom God joined together, let no man put asunder. Hindi pwede nga bulagon sang tao ang gintingob sang Diyos. Pero ang pamangkot, why? Nga ginmention dire ni Jesus Christ about divorce and remarriage. Nga ang discussion dire about ini sa ginatawag na covetousness. During the time, no, the scribe and Pharisees were divided in this topic. May mga Pharisee nga kumpormi about divorce. May mga scribe, isa man ini kagrupo sang mga tao during that time, ang mga scribe na nagasulat ganin sang pulong sang Diyos. May mga Pharisee kag mga scribe diri nga divided sa sini nga topic. May mga Pharisee nga gusto nila, pero isa ka bagay diri, tungod masiling kita sang divorce, there is money involved kag ang makabenefit sini ang mga Pharisee. So ginkundinar sila ni Jesus Christ sang sala nila na practice ang belief bisan sila mga religious na tao. Wala na kita sang tion. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4 sang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: balita kag-iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dara sa imo abiyan. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa JustSize2DXKI, ang programa Balita Kag-iban Pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-updan ka hasta alas 4:30. Kumusta ang Monday afternoon? Ulan diri banda sa Barangay Morales. How about that sa inyo nga area abiyan? Feel free lang mag-message sa amon through our number 0963180149, or mag-connect dira sa aton na Facebook page 1062DXKI-FEBC Radio.
0: Balita!
1: Hello lang dira sa aton mga FB friends, si Sis Aileen Balintongog nag like dira kagina sa program naton Salmo. Sa Doctors Online naman kaina namati manda si Sis Aileen and si Brother John Paul Balintongog, si Nanay Delia Tomas. Earlier naman sa aton program Buhing Paglaom, naka-tune in man si Ate Marlene. Sa Hubero Villamor family, shout out dira sa inyo. Para sa aton unang segment, yari ang mga public service announcement. Pagin ni sa action line, idulong sa aton ni Miga Jen.
0: Balita kag iban pa.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
1: Isa sa malakas na humubog sa buhay ng tao ay ang mga habits na kanyang nabuo. Nga pala, ang habits ay mga kinasanayan o kinagawian na kadalasan ay nagiging automatic na sa isang tao. Ito yung mga magagandang kasanayan na taon ang bibilangin para maging parte ng buhay. At ito rin yung mga maling kasanayan na bunga naman ng pangmatagalang kapabayaan. Ang sabi nga ng mga eksperto itong mga habits ay mahirap talagang alisin, kaya pag magandang habits mo, mainam para sa'yo. Pero kapag mali ang habits mo, talagang pahirapan lalo habang tumatagal. Hindi kasi sapat na pangarap lang o plano ang meron tayo. Kapag may pangarap, kapag mali ang habits o yung habits ay hindi naman aligned sa ating pangarap, hindi rin naman mararating yung tagumpay. Kadalasan nga, ang kulang sa tao ay hindi pangarap kundi yung pagkakaroon ng tamang habits na magtataguyod sa pangarap at pagtigil ng mga maling habits na hadlang sa pangarap. May mga nangangarap mag-improve ng kalusugan pero walang habit ng pag-ehersisyo. Merong nangangarap na makaipon pero may monthly habit na add to cart and purchase na para bang isang buwanang panata ang gumastos. Ay paano naman mangyayari ang pangarap? Merong gusto ng paglago sa kaalaman pero walang habit ng pagbabasa o pakikinig sa mga bagay na makapagpapalago at laging entertainment at laro ang pinaglalaanan ng panahon. Kaya naman talagang mas nananaig ang bad habits ng isang tao dahil doon natin ginagalingan. Mas tuon tayo doon, mas laan tayo doon. Walang paglagong ibubunga ang pangarap na walang habits na susuporta. Kaya ang magandang tanong ay, hanggang kailan mo gagawin yan? Ang sabi nga sa Hebreo chapter 12 verse 1 sa makatwid, dahil napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Yan ang magandang gawin. Talikuran ang kasalanan at alisin ang hadlang. Dahil kapag hindi ginawa ang mga yan, kahit anong plano at pangarap ay mapipigilan. Pero sa sino mang tumalima sa mahalagang turo ng verse na yan, ang pag-usad at paglago ay laan. Mahaba at mahirap na proseso ang pagtatagumpay sa maling habits at pagbubuo ng bago at tamang habits. Pero tandaan mo, ang maliit na hakbang sa tamang direksyon ay isang malaking tagumpay para sa iyo. Kaya, asa ka pa.
2: Balita kag iban pa.

Maayong hapon, Abian. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, September 21, 2026, sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.

sa balita lokal. EMB SOC Surgeon nagpaandam angot sa haze kag mataas nga PM2.5 air quality. Coronadal ginpabakod ang pagsuporta sa edukasyon. Si 8 anyos ginarestar angot sa online threat. Tampakan LGU naglibot sa mga bulothuan para lantawon ang seguridad sa mga estudyante. Viral video sang armas sa Sultan Kudarat na tultulan sang kapulisan. Pag South Cotabato, ginauhag ang mga farmers nga mag-diversify sa mga pananom.

0: DILG nagpanawagan sang masugot nga social media access para sa mga kabataan. Kagaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagpahanumdom ang Environmental Management Bureau o EMB 12 sa publiko nga likawan anay ang dugay nga pagpabilin sa guwa, labi na sa mga lugar nga may ara sang matikdan nga haze. Base sa ulihing monitoring sang ahensya, naglabot sa 36 micrograms per cubic meter ang PM2.5 concentration pagina sang aga. Yara sa kategorya nga unhealthy for sensitive groups ang nasambit nga level nga mas taas kumpara sa 33 micrograms per cubic meter nga natala sang tulo temprano nga fair nga kategorya. Ginlaygayan ang publiko nga buhina na ang exposure sa higko nga hangin, ilabi na ang mga sensitibo sa air pollution. Kung kinahanglan, magwa, ginarekomendar ang pagsuksok sang nagkakaigo kag kaom nga face mask. Ginpahanumduman man ang publiko nga magpabilin nga updated sa air quality advisory sang EMB Soxergen. Tinutuyo sang tika nga mabuhinanan ang exposure sa higko nga hangin kag maproteksyonan ang panglawas sang publiko. Padayon ginasuportaran sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang mga programa kag inisyatibo nga may tinutuyo mapaayo ang kalidad sang edukasyon kag learning environment sang mga estudyante. Lakip sa ginhatagan ligwa sang syudad ang pagpauswag sang ikasarang sa mga kabataan sa pagbasa. Kaangot sinigin suportaran sang lokal nga gobyerno ang regional search for the most functional school libraries 2026 nga formal nga ginumpisahan sa Guadalupe Elementary School. Gintambungan ang aktibidad sa mga representante sang lokal nga gobyerno, DepEd kag evaluation team sa pagdumala ni DepEd 12 Arturo Tingson. Tinutuyo sang nasambit nga search nga kilalahon ang mga bulutuan nga may maayo kag functional nga school library nga mahimo makabulig sa pagtuon kag pagbansay sang reading skills sang mga estudyante. Nagpalabot sang pagpasalamat si School Principal Maria Josephine Plenios sa padayon nga suporta sang lokal nga gobyerno sa edukasyon. Padayon nagapakigangot ang lokal nga gobyerno kag mga bulutuan para mapabakod ang learning environment kag matagan ang mga estudyante sang mas madamo nga tion para sa pag-uswag.

patubang sa mga otoridad ang duha ka 16 anyos sa Barangay Lamyan, Surala, matapos suno pa nag-post sang pagpanghadlok sa social media kasunod sang insidente sang pagpanglutang sa Banga National High School. Samtang isa ka 18 anyos naman ang ginarestar sa Tupi matapos nag-post sang Laragway nga may armas sa social media. Base sa report, ginaimbestigaran sa mga otoridad ang nasambit nga post agod matumod kung may kaangtanan sa anuman nga hana sa seguridad sa mga buluthuan. Ang mga insidente kasunod sa panghitabo sa Banga National High School sang Biyernes, kagin kamatay sang tatlo ka estudyante, kagin kapilas sang pito ka iban pa. Kadayon ginasusi sa mga otoridad ang mga online activity, kagiban pa ka impormasyon nga mahimo makabulig sa pagpabilin sang seguridad sa mga buluthuan. Kay gayan ang publiko kay indi magpalaptas ang indi beripikado nga impormasyon o sensitibo nga material samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Ginaawhag man ang mga ginikanan estudyante kag school personnel nga gilayon i-report sa mga otoridad ang anuman nga seryoso nga hana o kaduda-duda nga online post. Naglibot subong Lunes ang mga opisyal sang lokal nga gobyerno sang Tampakan, kaupod ang mga barangay official sa pila kabulutuan kagod tutukan ang sitwasyon kagaluwasan sa mga estudyante kag school personnel. Una gin padulungan ni Mayor Leonard Escobillo ang Maltana National High School, samtang nagpadulong naman si board member kag punong barangay Neil Ryan Escobillo sa Tampakan National High School. Samtang Sanday Vice Mayor Rick Magbanwa kag Councilor Michael Escobillo nagpadulong sa Liberty National High School. Ginhiwat ang paglibot kadungan sang regular nga flag raising ceremony isip kabahin sang padayon nga monitoring kag koordinasyon sang LGU sa mga buluthuan pagbarangay. Lakip sa gintagaan ligwa ang paimtang sang school premises kag mga tikang para mapaayo ang seguridad sang school community. Magapadayon ang paglibot kag pagpakigangot sa mga lokal nga opisyal sa mga buluthuan kag barangay samtang nagapadayon ang klase. Tinutuyo sang monitoring nga makabulig sa pagpabilin sang luwas nga learning environment para sa mga estudyante magtutudlo kag school personnel kasunod sang insidente sa Banga. Natultulan na sa mga kapulisan ang tatlo ka individual nga makitaan sa isa ka viral video nga may kapot suno pa nga pusil nga nagalapta sa messenger sang Sabado. Suno sa Police Regional Office 12, sang Hulyo 11 pa ang nasambit nga video sa isa ka birthday celebration sa Barangay William Moore Sultan Kudarat kag wala ini sang kaangtanan sa insidente sang pagpanglutang sa Banga. Gindala sa istasyon sang kapulisan ang duha ka minor edad nga estudyante, lakip ang ila ginikanan amuman ang isa nga yara na sa husto nga edad. Samtang padayon ginapangita sa mga otoridad ang isa pa ka individual sa alias nga Miking kag ang armas nga makitaan sa video. Gin klaro sang kapulisan ang matuod nga ginhalinan sang video matapos nagtugas ang kabalaka sa publiko matapos ang insidente sang pagpanglutang. Nagpaandam si PRO 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog batok sa pagpalaptas ang indi beripikado nga impormasyon kag ginauhag ang publiko nga hibaloon anay ang bugos nga konteksto bag-o maghatag konklusyon. Padayon nagapatigayon sang imbestigasyon ang mga otoridad kaangot sa mga video kag mga individual nga makita diri. G
ginauhag sang Office of the Provincial Agriculturist o kun OPAG South Cotabato ang mga lokal nga mangunguma nga hindi mag-daom lang sa isa ka pananom samtang nagapreparar sa dugay nga tigmarala sa probinsya. Suno kay Supervising Agriculturist Romel Eladia, mahimo magdugay tubtob Disyembre ang El Nino nga maapekto sa mga mangunguma kag mangingisda. Ginarekomendar sang OPAG ang pagtanom sang drought resistant crops kag iban pa nga pananom kapareho sang kalabasa kag pakwan isip alternatibo nga tanom nga nagakinahanglan nga hindi nagakinahanglan sang damo nga tubig kapareho sang traditional nga palay. Dayon man nga nagapabakod ang mga farmers association kag cooperatives agod mas madamo nga mangunguma ang makabenepisyo sa mga programa para sa high value crops production. Lakip sa short-term intervention sang OPAG ang pagpanagtag sang libre nga vegetable seeds kag foliar fertilizers, lakip ang suporta sa mga organic farm practitioners. Samtang ginpayag ni Agriculturist Juan kag IPM DRRM focal person Elias Diamante Jr. nga ginhimo nila ang information campaign agod giyahan ang mga mangunguma sa mga tikang kung mag-igo na gid ang El Nino sa probinsya. Nakigangot ang OPAG sa Department of Agriculture 12 kag Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer para sa madasig nga pagsabat kag paghatag sang nagakaigo nga bulig sa mga lugar nga maapektuhan.

Sa ulihi nga balita, duyag sang Department of the Interior and Local Government o DILG nga tun-an ang masugot nga limitasyon sa akses sa mga bata sa internet kag social media. Ini kasunod sang insidente sang pagpanglutang sa Banga National High School. Sunok kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Makigpulong siya sa Department of Information and Communications Technology kag sa Kongreso agod talakayon ang mga posibleng nga tikang para maproteksyonan ang mga menor de edad sa delikado nga mga online content. Ginpahayag ni Rimulya nga lakip sa lantawon sa mga investigador ang online activities ng suspect, lakip ang report nga pagkalambigit sa isa ka online community. Apang padayon pa ang investigasyon sa anuman nga posible nga kaangtanan sini sa insidente. Duyag man sang Tiglicom nga talakayon sa Kongreso ang posible nga layi para limitahan ang paggamit sang social media sa mga bata, lakip ang mga tikang nga mahimo may pareho sa ginapatuman sa iban nga pungsod. Samtang ginreport sa mga otoridad nga tatlo lang ang o tatlo ka estudyante ang imbawian sang kabuhi kag anom ang napilasan sa insidente. Padayon ginasusi sa mga otoridad ang iban pang aspeto sang insidente, lakip kung paano nakuha kag na-access sang menor de edad ang armas nga gingamit sa pagpamusil. Samtang ginauhag sang CICC kag DICT ang mga ginikanan kag guardian nga bantayan ang online activity sa mga bata kag likawan nga magpalaptas ang video kag iban pang sensitibo nga material sa nasambit nga insidente. Mayad to ang madulo nga mga impormasyon sa aton balitaan dari sa balita kag iban pa. Ni ang inyo tigbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: pangunahing balita.
1: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang posibilidad na gamitin ang mga barangay Tanod bilang dagdag puwersa sa pagbabantay sa mga paaralan. Kabilang ang paghihigpit o pagbabawal sa paggamit ng gadgets kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartartes Jr. na maaari magsilbing force multipliers ang mga barangay Tanod mula sa mahigit 42,000 na barangay sa pagbabantay sa tinatayang 49,000 na pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Handa rin anya ang PNP na makibahagi sa Joint School Safety Task Force na iminungkahi ng Department of Education upang magsagawa ng site-specific security audit sa mga pampublikong paaralan. Nilinaw naman na pag-uusapan pa ng PNP, DepEd at Department of the Interior and Local Government ang mga naturang hakbang kapag nailatag na ang task force.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Vice President Sara Duterte Carpio hinamon ng dalawang House spokespersons na maglabas ng katibayan sa paninisi sa Pangulo ukol sa Banga National High School shooting incident. May ulat si Eddie Galvez.
2: Hinamon ng dalawang House spokesperson si Vice President Sara Duterte na magpakita ng katibayan bakit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat sisihin sa nangyaring shooting incident sa Bangan National High School sa Bangan Southern Cotabato. Sa press conference, sinabi ni House spokespersons at impeachment adviser Robert Ace Barbers at Representative C. Alonto Adjong magpakita ng ebidensya si VP Sara upang suportahan ang kanyang alegasyon laban sa Pangulo. Ayon kina Barbers at Adjong, hindi katanggap-tanggap na sisihin ang kasalukuyang administrasyon sa school shooting incident at sisabihing nakafocus sa political consideration at survival sa harip na protektahan ang taong bayan. Ipinunto ni Adjong ang pagdadalamhati ng pamilya sa nangyaring pamamaril at umapila na huwag gamitin ang kanilang pagdurusa para sa political attacks. Aniya, responsibilidad ng public officials sa suportahan ang sinasagawang investigasyon at suporta para sa pamilya. Hinikayat naman ni Barbers ang publiko na makipagtulungan sa gobyerno para ma-resolba ang problema. Hindi anya makatutulong na ma-resolba ang problema sa walang basihang akusasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Ilang kumpanyang ugnay kay Vice President Sara Duterte Carpio, walang dineklarang dibidendo ayon kay Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Ang report ihahatid ni Kayla Escalante.
3: Formal nang nagtapos ang 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung saan patuloy na tinalakay ang Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Sa patuloy na pagtayo ni Atty. Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission bilang testigo ngayong araw, inihayag dito na batay sa audited financial statements at iba pang dokumento, walang idineklarang dibidendo ang mga kumpanyang City Hall King Chow, Metro City Chow Corporation, KL88 Food Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometria Security and Investigation Agency, Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation, at Davao Emerging Taipan Corporation. Dagdag pa ni Del Rosario ng tanungin ni Attorney Erwin Matib ng prosecution patungkol sa GenCorp Industries Incorporated na hindi lumabas ang pangalan ng bise sa Articles of Incorporation at General Information Sheets ng kampanya. Ugnay nga ito sa inihayag ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and the Net Worth na siya ay stockholder ng ilang kumpanya at sa idineklara niyang net worth dito. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, ipinagtataka ni Senator Judge Rafi Tulfo kung wala bang abogado na nagpaalala sa bise na mag-divest sa kumpanya alinsunod sa kautusan ng konstitusyon. Habang si Senator Judge Risa Ontiveros naman ay nagtanong na kung hindi idineklara ang dibidendo ay nangangahulugan ba itong nalugi na ang kumpanya. Ayon kay Del Rosario, posibleng hindi dahil maaring may pagagamitan lang ito kaya hindi idineklara. Saad pa ni Del Rosario na kung walang natanggap na dibidendo ay hindi ito makakatulong sa pagdagdag sa ari-arian dahil nga walang natanggap at hindi makakadagdag sa asset ng isang individual. Nilinaw naman ni Senator Judge Joel Villanueva na idineklara ng bise sa kanyang SALE na siya ay stockholder ng GenCorp Industries Incorporated noong 2013 at binigyang linaw naman ni Del Rosario na hindi lumabas ang pangalan ng bise bilang incorporator, director o stockholder ng kumpanya. Dagdag pa nitong wala silang access sa SALE ng bise at bumabatay lamang sa mga dokumentong isinumite sa kanila. Tinanong din ni Senator Judge Sherwin Gatchalian na habang nasa ilalim ng panunungkulan ang bise, ay mayroon ba itong direct or indirect executive participation sa isang kumpanya? At sinagot ni Del Rosario na miyembro ng Board of Director ang bise, kaya mayroon itong direct participation sa management. Sinabi rin ni Del Rosario na may violation ang bise sa Section 13, Article 7 ng 1987 Philippine Constitution dahil umano nagbabawal nga ito sa presidente, bise at miyembro ng gabinete na magkaroon ng negosyo upang maiwasan ang conflict of interest. Ipagpapatuloy bukas ang trial kung saan isasagawa ng depensa ang kanilang cross-examination sa testigo. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Pagmamay-ari ng ilang korporasyon ni Vice President Sara Duterte Carpio, kinumpirma ng isang SEC official. May ulat si Babylyn Cacho Resulta.
4: Sa dinami-dami at masalimuot na pagbusisi sa mga kumpanyang pag-aari, pinangungunahan o naging direktor si Vice President Sara Duterte Carpio sa ilang korporasyon, malinaw ang isang bagay, hindi siya umalis o tinatawag na nag-divest sa may 18 kumpanyang kinilalang may pinamunuan siya, batay na rin sa kanyang Statements of Assets and Liabilities and Net Worth mula 2007 hanggang 2025. Kinumpirma naman ni Securities and Exchange Commission Assistant Commissioner Attorney Gerardo Del Rosario na testigo sa 27th araw ng paglilitis ng impeachment court na may paglabag nga ang vice-presidente sa konstitusyon dahil bawal sa pangulo at vice-presidente magkaroon ng iba pang posisyon o papel sa labas ng kanilang opisyal na tanggapan maliban sa kanilang sinumpaang posisyon sa pamahalaan. Magkagayon man, sinabi ni Del Rosario'ng wala namang atas sa SEC na paalalahanan ang sinumang nasa posisyon sa gobyernong mag-divest sa negosyo kapag nakaupo na sila sa luklukan. Ang tinig ni na Presiding Officer Francis Escudero at SEC Assistant Commissioner Attorney Gerardo Del Rosario.
5: Bawal po ba magmay-ari ng korporasyon ang isang pangulo at ikalawang pangulo? Magmay-ari lang po ha, meaning bawal po ba silang magkaroon ng pag-aari sa isang negosyo o sa isang kumpanya?
6: Well, ayon nga po doon sa provision ng Constitution, sa aking yung...
5: Sa pagkakaunawa niyo po, hindi po yung tinatanong ko. Ang tanong ko po ay, ano po ang polisiya ng opisina ninyo kaugnay sa bagay na yan? Meron po ba o wala?
6: Wala po.
5: Wala po?
6: Wala po.
5: Kung wala, ibig sabihin, wala kayong pinadalang notisa, notification o finlag.
6: Wala pong
5: kaugnay po sa pagmamay-ari ng ikalawang pangulo dito o sino mang bawal, gabinete man o sino mang nakasaad doon sa saling kabatas. Wala po.
6: Wala pong ganong direktiba sa amin na kinakailangan namin iulat yung mga opisyal na hindi dapat magmay-ari, maging participant ng isang kumpanya.
4: Ito ay isang bagay na ipinagtaka naman ni Senator Judge Rafi Tulfo dahil dapat anya ay alam na ng mag-asawang Vice Presidente Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpiong bawal ang pagpapanatilis o magpapanatili ng negosyo oras na maloklok siya bilang pangalawang pangulo. Ang tinig ni Senador Raffy Tulfo.
6: Aminin niya ba na nagmamayari siya ng kumpanya? I-declare niya o huwag niya i-declare? Kasi kapag hindi niya dineclare, that's non-declaration, culpable violation of the Constitution. Pag dineclare niya na meron siyang nagmamayari siya ng kumpanya, that's a violation of Article 7, Section 13 dahil bawal sa mga BP, sa isang BP na magmamayari isang kumpanya. Or many businesses for that matter. Ang pinagtataka ko lang, si BP Sara ay abogado. Si Attorney Hans Carpio ay abogado. And I'm very sure, nung siya ay tumakbo sa pagka-BP, maraming mga nakapaligid sa kanya, mga brilliant lawyers. And no doubt about that. Wala man lang ni isa sa kanila nakapag-advise sa kanya na BP, kailangan mo mag-divest. Kasi bawal yan.
4: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Mahigit 466,000 na kilo ng basura ang nakolekta mula sa 369 coastal, river, waterway at underwater sites sa buong bansa sa isinagawang International Coastal Cleanup ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Kabilang sa mga pinakamaraming nakolektang basura ang food wrappers, papel, plastic cups at plates, styrofoam food containers at straw. Ayon sa DENR, tinimbang, pinaghiwa-hiwalay at itinala ayon sa uri ang mga nakuhang basura upang makatulong sa pagtukoy ng marine litter patterns at pagbuo ng mas angkop na waste management interventions. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na hindi sapat ang regular na paglilinis ng mga dalampasigan at daluyan ng tubig kung patuloy namang nakakarating dito ang basura. Aniya, kailangan palakasin ang waste segregation, reuse, recycling at responsableng pagtatapo ng basura habang pinipigilan pa lamang itong maging polusyon.
0: Ulat Panahon.
1: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules ang low pressure area na binabantayan sa silangan ng bansa ayon sa PAGASA. Namataan ang LPA sa layong 2,090 kilometers silangan ng Eastern Visayas kaninang madaling araw. Ayon sa PAGASA, maaari ito maging tropical cyclone pagsapit ng Huwebes o Biyernes at kapag nasa loob na ito ng PAR at naging tropical cyclone, tatawagin itong Bagyong Queenie. Wala pa namang direktang epekto ang LPA sa lagay ng panahon sa Pilipinas dahil malayo pa ito sa bansa. Samantala, patuloy na nakaka

0: KIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Magandang magandang araw po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, aming mga kaagapay dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang ating paboritong programang papuri, Lunes ng hapon na edisyon, at makakasama niyo po tuwing Lunes ang inyong Kuya Arnold De Pano hanggang alas 6:30 ng gabi. At ang ating feature pa rin po ay ang ating mga awit from the newest album ng Papuri, ang A Cappella Salmo. Pero bago po yan, pinapaalalahan ko kayo na available ang ating mga awiting Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin lang ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms at makinig kayo sa upcoming releases. At ito pa nga ang ating ilulunsad next month, a little over one month from now, sa October 23, ang ating A Cappella Salmo project entitled Sa Wagas na Pag-ibig Mo. Yon. At kung meron po kayong mga comments or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Nakakatuwa po kasi nagkita-kita po kami ng ilang mga veterans ng mga Salmo albums natin last week. Si Kuya Mario Laharca from Singapore, yung mga kapatiran natin from Pampanga na si Richie Pusong Arceo at si Joyce Villanueva, umuwi na rito from the US at sabi niya she'll be settling here. I hope na magkita-kita pa tayo ng mas madalas. And from Union City si Deo Dizon ng yung magkakambal na Deo at Daya Dizon. Si Deo po ang nandito and nakita-kita po kami kasama po nila Kuya Larry Ilagan at ni Ate Ruby Hoyos. Pinag-usapan po natin ang ating launch at ang ating mga posibleng mga gagawing projects from our Papuri singers para po sa nalalapit na 50th anniversary ng Papuri. So yun, excited po ako, we will be collaborating at sabi ni Ate Arch, ni Ate Richie ay baka dalin niya ang A Cappella Salmo sa Pampanga. So yun, and then on another day, nagkita po kami nila Kuya Junji Marcelo at ni Ate Tricia Amper sa wake ng father ni Jamie Rivera. At yun din, nag-usap din kami ng mga possible na pwede nating gawin for the 50th anniversary ng Papuri. Pero sa ngayon, we focus itong first segment na to, the first five songs from A Cappella Salmo Project, inawit po nila ay Opus Remonte, Viola Natividad, si Dada De Pano Supnet, si Che Guevara Dimain, si Irv Lumawag, Larry Ilagan, Marco Reyes at ng inyong lingkod. Ang mga awitin po marinig nyo from unang Salmo, awitin ni Rading Humacio, Dahil Sa'yo O Diyos. And galing din sa unang Salmo, Kamangha-manghang Diyos, awitin ni Emmanuel Kimoy. From ikalawang Salmo, Ako'y aawit, awitin po ng iyong lingkod. And Napakabuti Mo Sa Akin, awitin ni Ron Relador, also from ikalawang Salmo. And from ikatlong Salmo, ito yung sinasabi ng mga album daw ito na kinantahan nila Richie Pusong. Ang awiting Katampatang Pagsamba ni George Guerrero. So yan po, ikikwento ko po sa inyo ang paano ang production nitong A Cappella Salmo pag balik natin sa susunod na segment. So pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZFEBC Radio. Mapapakinggan din po ang ating programang Papuri sa ating mga sister station nationwide sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way FM Radio sa Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong mga komento or requests, again, mag-message lang sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. At para mapakinggan pa ang iba't ibang mga Papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. Ang ating acapella salmo ay hindi po maisa sa katuparan kung wala po ang generous legacy donation ng ating Kuya Sok Villanueva na nasa Perth, Australia, at ang ating worldwide magistrate na nasa Central Asia, si Kuya Mel Altoveros. Ang mga arreglo po ng mga awitin ay galing po sa inyong lingkod at na-i-record po natin to over a period of 6 months. So yun po, i-release na sa wakas this coming October 23 sa isang natatanging konserto featuring tatlong choirs na kakanta ng mga awiting ito. Kaya inaanyayahan namin ang inyong mga choir sa event na to. May piyesa ba available? Meron po. Kaya kung gusto niyo po ng mga bagong awitin para sa inyong mga choir sa simbahan, we encourage you to come to this launching concert. We will feature ang Light of the Nation singers sa pangungunan ni Maestro Mark Gregory Isip. Ang Light of the Nation singers ay binubuo ng mga alumni ng Polytechnic University of the Philippines Bagong Himig Serenata. Yung choir na yun ang siyang tinanghal na Grand Prix winner ng Jakarta International Festival, Choral Festival this 2026, early part of this year. At ang ating featured choir ay ang Los Cantantes de Manila. Papuri choir din po siya, na involved na natin sila sa ating Papuri 21 or 22. And also, I think, pati Papuri 23. So if I'm not mistaken, nakasama na po natin sila. Under the direction of Maestro Darwin Vargas, finalist siya ng European Choral Grand Prix at tinataguri ang one of the best choirs in the world. Aawit po sila ng mga acapella salmo as well. And para hindi po mahuli, meron po tayong Papuri Choir composed of Papuri choristers and friends from Kamuning First United Methodist Church Music Ministry, ang Ateneo Chamber Singers, at ang iba-iba pang mga choirs, choristers na kaibigan natin. So yan po, October 23 po yan. Balik tayo sa musikahan from Salmo 4, Nais Ko, awitin ni Rodolfo Malungkot. From ikalimang Salmo, Buong Buhay Ko'y Pupurihin Ka, ni Kuya Ogi de Guzman na nasa US na. Sa Wagas sa Pag-ibig Mo, awitin po ni Jane Del Rosario from Salmo 6. Ito po yung inawit ni kapatid na, ito na naman, mental block na naman ako, ni Cheryl Cometa, Bacalya. And then from Papuri, Salmo 7, awitin ni John Liserio, Ikay Mapagkalinga. And isang awitin from Sok Villanueva from Salmo 8, Buong Buhay Alay. Pakinggan po natin ang mga awit nito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri at nawa kayo po inobbless habang nakikinig sa ating musikahan at kwentuhan. Ang ating Ate Dada De Pano Supnet ay nagdiriwang ng kanyang birthday today. We wish her, we send her yung choices, blessings ng ating Panginoon. Give you good health at makakasama po natin siya sa launching ng A Cappella Salmo on October 23. So happy birthday, Ate Dada De Pano Supnet. Yon. At ang ating mga gawain ay nagpapatuloy. Meron po tayong looking forward po tayo sa involvement ng Papuri sa anniversary ng CCT, ang kanilang praise. I'm not too sure about the title, pero hayaan nyo po i-announce natin yan next week. So yun po, tutulak po tayo ng Tagaytay this October 16. At sana po makasama namin po kayo doon. Ang tickets ay available. Pakitignan lang po ang announcement sa Papuri Facebook page. Yun. At meron din po tayong gaganapin na Pag-alabin 2, isang fundraising concert ng Quezon City Philippines Annual Conference East para po sa mga gawain ng iglesia at pangtustos po ng mga love gift at honorarium ng ating mga manggagawa sa iglesia, featuring Noel Cabangon and Albert De Pano. So yan, gagawin po yan November 7 sa UP College of Architecture Auditorium. Sa mga detalye po, pakitignan po ang mga announcement sa social media, and dito rin po i-announce natin ang ilang mga detalye sa mga darating na araw. November 21 po ay nasa Cuneta Astrodome kami, kasama po natin sina Kuya Ruben Laurente, si Ate Cathy Amaka, at si City Navarro, ang inyong lingkod, para sa isa ring natataing gawain. Yon. Yun muna. Usually talaga po, nagiging busy tayo pagdating ng mga last quarter of the year. Ingat po tayo sa ating mga kalusugan, dahil sa pabago-bagong ihip ng panahon. Minsan mainit, minsan biglang umuulan, lalamig. So, please do take care ng inyong mga kalusugan, and do sa slightest na manifestations or mga symptoms na parang flu, na magpa-check up na po kayo, at marami pong meron pong bagong strain ng COVID na hindi naman po na siya ganun ka-deadly, pero syempre para maalagaan at mabigyan ng katampatang pag-aalaga ay mabuti na yung prescribed ng mga eksperto at spesyalista. So yan, magpatuloy po tayo sa pakikinig ng mga Papuri group songs, yung medley ng mga legends galing po sa album ng Papuri 25. At ang Salamat sa Kalinga Magtatawid Jesus medley, baliktaran po ng awitin nila Terry Javier, Arnold De Pano, Trisha Amper Jimenez, at Ruben Laurente, areglo po ng inyong lingkod, production po ng ating Ate Trisha Amper Jimenez. Kasama po rito ang ating kaibigang pinakamagaling na cellist ng Pilipinas. Ito na naman ako, nakikita ko yung kanyang mukha sa aking isipan, pero hindi ko po mabanggit ang kanyang pangalan sa ngayon. Mamaya, sa next segment, babanggitin natin yan. So, musikahan muna sa pagbabalik ng programang Papuri.

ating huling bahagi. At kasama po dun sa medley namin ang one of the best cellist ng Pilipinas, si Francisco Llorin. Yun, ngunit kailangan na po natin magpansamantalang magpaalam. Nawa kayo po ay may baon na inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya sa mag-text sa ating Globe and Smart numbers. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast na ito. Rod Tex na nasa OCC, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineers on Duty, JV Tabua, ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Ramoso Escalante, at ang ating mga kasamahan sa Bukawe Transmitter Site. Yun, mga kapatid, hindi po matatapos ang ating programa na hindi po namin kayo naayayahan na papasukin ang Panginoong Jesus sa inyong puso't isipan at inyong buhay para matanggap niyo siya bilang inyong pansariling Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, sabayan niyo kami sa panalangin na ito. Thank you, Lord. Thank you, Father God, for your great love sa amin. Yung pagmamahal mo na sa kabila ng aming mga kasalanan at karumhan ay nagawa mo pa rin ipadala ang inyong bugtong na anak upang iligtas kami sa tiyak na kapahamakan at kamatayan dahil hindi po namin kayang salbahin ang aming mga sarili. Salamat sa ultimate sacrifice ng aming ng iyong anak na si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumalo yung dugo at siyang naging sanhin ng pagkakahugas ng aming mga karumhan at kasalanan at ginawa kaming karapat-dapat muli humarap sa iyong kabanal-banalang presensya. Tinatanggap ka namin, Jesus, bilang aming pansariling Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aming mga puso't isipan at gabayan mo ang bawat hakbang ng aming buhay magmula sa araw na ito hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay, kung saan makikita ka namin na wina-welcome kami sa iyong kaharian, telling us, well done, good and faithful servant. Ikaw na ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon, at ayaw naming mawalay sa inyo kailanman. Salamat sa iyong pagmamahal. In Jesus' name we pray, amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. We do encourage you to find a Bible-believing church o fellowship para meron kang magabayan ka sa pagpalalim ng iyong pagkakakilala sa ating Panginoon.

Ngayong worship service, 6:30 ng gabi sa Kamuning First United Methodist Church. Laging tatandaan, ito po ang inyong Kuya Arnold Depano nagsasabing sa Diyos ang papuri.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Kumusta ka, kaagapay? Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Let us learn from the message of God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Isa sa mga favorite book ko ay ang Tuesdays with Morrie, isang aklat na isinulat ni Mitch Albom, isang tribute niya sa mga aral na natutunan niya mula sa dating professor na si Morrie Swartz. At bilang isang teacher, I was drawn with how Mitch tell the story about his life lessons from Morrie, his teacher. Para itong school without borders, yung kanilang laging meeting. Walang classroom, walang syllabus, walang grades, walang graduation, pero may teacher, may estudyante. At napakahalaga ng mga aral na napulot ni Mitch. Si Morrie ay isang celebrated professor. Maraming taon siyang nagturo sa academe tungkol sa buhay, lipunan, at kung paano mabuhay ng merong kabuluhan. Pero nang si Morrie ay dapuan ng malubhang sakit at sinabihan siya ng doktor niya na ilang buwan na lang ang maaaring niyang ilagi sa mundo, nagbago ang perspective ni Morrie. Biglang huminto ang inog ng mundo na paramang katapusan na nito. Pero nagulat siya nang imulat niya ang kaniyang mga mata. Nakita niya, nagtuloy ang buhay ng mga tao. Hindi pala huminto ang mundo. Patuloy ang andar ng mga sasakyan sa kalsada, ang kabalahan ng mga tao sa kanilang trabaho. Patuloy ang buhay. At ito yung isa sa pinakamapait na realization ng taong nahaharap sa matinding pagsubok o kaya sa kamatayan. Habang parang umiikot ang mundo ng iba, ikaw ay tapos na. At dito nagsimula yung kakaibang klase ng pag-aaral para kay Mitch. Hindi na tungkol sa kung paano magkaroon ng magandang buhay sa paningin ng mundo, kundi tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kaya ang tanong natin ngayon, kung darating ang araw na malapit na ang iyong katapusan ng buhay, ano ang resibo mo na well-lived ang buhay mo? Ano ang iyong pruweba that your life is well-lived? Ano kaya ang sasabihin ng mga tao sa iyo kapag ikaw ay pumanaw na? Marahil, alam nating lahat na hindi ito dependent sa pera na naipon, sa dami ng awards na natanggap mo, sa dami ng mga tao na nakakakilala sa iyo, sobrang dami na ng degree na attached to your name. Lampas ka na sa thermometer sa dami ng degree, ano? Or even the number of friends sa social media. Maging ang likers mo, followers mo, will not also depend on your salvation o yung gaano ka mamahalin ng Panginoon. Tuloy na alala ko yung isang vlogger na sobrang na-depress kasi from 900,000 followers, bumaba ito sa 800,000 followers. Nabawasan ng over 100,000 dahil sa isang issue na kanyang kinasangkutan. Is this the reason bakit ka nabubuhay? To be acknowledged by the public? Nabubuhay ka ba para sa approval lamang ng tao? May paalala sa atin dyan si Paul, "For me, to live is Christ, and to die is gain." Philippians 1:21. Malinaw ang purpose ng buhay ni Paul at dito tayo umangkla. To live is Christ. Habang may buhay, may misyon. Habang may hininga, tayo ay maaaring makapaglingkod. Hindi man sa loob ng simbahan, kahit sa mga tao sa paligid natin. Habang may pagkakataon, pwedeng magmahal, tumulong, umabot. Paul was in prison when he wrote Philippians. At tinawag pa nga itong the happy book, itong Philippians. Wala siya sa ideal situation. Nasa place siya na he would rather die. ganong kahirap. Kasi under the Roman Empire, hindi sila obligado na magsustento ng pagkain, ng damit o gamot sa mga preso. At kasama doon si Paul. Kaya gayon na lang yung pasasalamat niya kapag may mga dumarating na bisita at nagpaparamdam kung gaano siya kahalaga. Si Paul ay umaasa sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao at mga padalang pagkain, pinansyal, damit mula sa mga kaibigan niya sa iglesia. Gaya nung pinadalang tulong ng taga Filipos through Epaphroditus. Kasi kung hindi siya tutulungan, hindi siya aabutan ng ayuda, posible ang kanyang kagutuman or worse, kamatayan. Di lang yan, lagi pa siyang nakakadena. Nakala mo ba nakagawa siya ng ganong kalalang pagkakamali para ikadena sa loob ng kulungan? Nasa kulungan na, nakakadena pa. How miserable, di ba? Gabit araw siyang gwardyado sa piling ng mga sundalong Romano. And yet, he still was able to find the reason to live. At ang isa sa mga nagwardya pa nga sa kanya ay nakakilala sa Panginoon because of his testimony. And that is for Christ, that even death may mean gain for him. Even in prison may mean gain for him. At kahit nga papalapit na ang literal niyang kamatayan, sinabi niya sa 2 Timothy 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Napakaganda ng larawan ng isang life well lived. Hindi sinabing life, a perfect life, kundi isang buhay na may purpose, may faithfulness, at buhay na inalaan ang lahat ng lakas para sa Diyos. Kasi hindi naman mahalaga sa Panginoon kung sino tayo, ang ating mga accolades, ang ating mga natapos sa buhay, mga nagawa na accomplish, kundi ang dahilan kung bakit tayo nabuhay. What did we live for? What was the purpose of your life? At huwag mong palampasin yung episode na to na hindi mo naiisip, ano nga ba ang dahilan bakit ikaw ay nabuhay sa mundong ito? What are the things na napakadali sa'yo o natural mong ginagawa? It could be your purpose. To encourage others, yung iba, strength nila na mag-accommodate or make the person feel na he or she is not an outcast or never alone. Yung pagiging usher sa simbahan is a talent, is a skill. Hindi ko kaya yun kasi i-accommodate mo lahat ng mga tao, whether likeable o hindi para sa'yo, no? Meron ka bang kaibigan, kapamilya, kakilala na ganyan o ganyan ka ba? Perhaps that is your purpose. At alam mo, at alam ko, na hindi tayo forever sa earth. Meron tayong due date. Only the love of God will remain forever. Kaya habang may oras pa, ito yung assignment mo. Isipin mo, what is your purpose in life? Ask God, Lord, ano po ang purpose ko sa buhay? Kasi kung hindi mo alam yung purpose mo, paikot-ikot ka lang sa mundong ito. Why don't you align your heart to the plan of God? Huwag ka ng takas. Sumuko ka na sa Panginoon. Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ikaw ba itinawag na maging pastor? Kaya lang nire-reject mo kasi kailangan mong unahin ang pangangailangan ng iyong family. The Lord is telling you, unahin mo siya, and all things will follow. Take note, ang calling ng Diyos ay hindi laging convenient, hindi laging for your comfortable, pero ito ay may purpose. Baka may bagay na matagal mo nang iniiwasan, yung calling mo, pinagpapaliban mo, at sinasabi mo, hindi pa ako ready. O, Lord, meron namang may mas magaling pa kaysa sa akin. Or, literal na, ayaw mo kasi mahirap. But the Lord is telling you today to align your heart to His heart. At nawa, ano, maging awitin din ang ating puso, yung Find Us Faithful ni Steve Green. Sabi po doon,

beautiful. It is very difficult to live a faithful life, to live for Christ, but He will help us. He will enable us and He will empower us. Dahil sa huli, ang buhay na well-lived ay buhay na itinalaga para kay Kristo. Buhay na ginamit ng tama para sa iba at para sa layunin na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Hindi man maging perfect ang buhay mo, ang buhay ko, pero nagmahal ka, nag-serve ka wholeheartedly, you used all your skills, your talents for the glory of God, at dahil dito may mga taong natulungan ka, nabigyan ng pag-asa, at nakakilala sa Diyos. That is a life well-lived.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Martes, September 22 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. It's another day kag another broadcast no para sa aton nga waragwagan nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. No, ara diri ang aton nga istasyon kag salamat sa Ginoo no sa opportunity nga maka-broadcast naman kita sa adlaw nga ini. Kag kabay nga nakatulog kamo maayo, nakabugtaw nga naulian naman ang aton nga mga kusog no para sa adlaw nga ini. Ayan, welcome gid ang inyo nga mga shout out diri sa aton nga program no. Kung luyang ninyo i-text ang inyo nga mga prayer request no para diri sa aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon. Ang aton nga cellphone number is 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Amo na nga aton nga official nga cellphone number, no? So, nag-freeze ni nga aton nga, ano diri? Kailang i-reset na aton. Opportunity nga makabral nga cellphone number. Yan. Okay, nagdubli. Good morning sa tanan nga naka-tune in na kag masako na sa aton nga mga helikoton no sa aga nga ini. May aga sa aton nga mga tuners kung nagapamati ka mo via internet, salamat for liking kag sharing ang aton nga FB page no. Search nyo lang sa FB kung wala nyo pa na like kag na follow 1062DXKI-FEBC Radio. Yan. 1062DXKI-FEBC Radio. Good morning kay Brother Marcelo Espinosa. Yan. May agaman kay Brother Dencio Fuentes. Yan. Pastor, good morning sa lahat siling ni Brother Marcelo. Good morning man siling ni Brother Dencio. Ang aga no kay Sis Lenny Fonticha Babas, kay Ate Daisy Calixton Flores. Kay Sir Vic Lagora, kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha. Kag sa Sinaon family, may aga no, Naipiring, Nay Helen and Joanne dira sa Barangay Lambuntong. Nagapungot pang aton nga ilong no. Wala pa gid ta na ka-recover sa aton nga ano ni. Ubo kag sipon pero okay na no. Last week wala gid na sideline gid kita. Yan, good morning and welcome sa aton nga program no. Kag kung may ara ka mo importante nga mensahe, mga shout out, padala lang diri sa aton nga program. Yan. Good morning kay Sister Presi Bernardino na permanent nagapamati sa aton. Siling niya, have a blessed Tuesday morning. Blessings to you all. Maing aga dira sa Barrio 5 Banga, no? Sa Magan family kay Sister Amelin, Brad Banban. Good morning sa inyo dira. Maing aga sa mga kaupod naton nga nagaluto sang tinapay dira no. Okay, happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw kag kabay nga mangin malipayon kag mangin meaningful ang celebration ninyo subong adlaw no as you give thanks to God for another year nga ginatag niya sa aton. It's a milestone no para sa subong naman nga tuig. New Year, no? Happy New Year gina. Basta nag-celebrar sa ilang birthday.
Yan. Happy happy birthday kay Miga Rejoice Fresco nga nag-celebrate man sa iyang adlaw subong na dira sa Barangay Liwanay sa Banga, no? May nga aga dira kay Pastor Jimmy, kay Toto, Toto Josh and the whole family. Okay, so yari ang aton nga pangarana para sa inyo, no? Kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

0: The Bible says, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." John chapter 1, verse 29. A young man once killed his parents in order to obtain their life savings. While awaiting the day of his execution as a murderer, he was totally engulfed in remorse and despair. He told the prison chaplain that for a sin so terrible, there simply could not possibly be forgiveness. The chaplain replied, "My son, if yours had been the only sin that had ever been committed on this earth, Christ would still have come to this earth and died for you." Ultimately, that young man went to his death with firm faith in his heart that he too had been redeemed. There are times in the lives of most of us when our sense of guilt overwhelms us. We feel that surely we have sunk to such depths that we are beyond the reach of God's love and mercy and forgiveness. There's probably no promise in all of Scripture given more often and more clearly than this, that Christ died for every sin this world has ever seen or will see. The sacrifice of our Lord on the cross was complete and perfect. There is no sin that was not heaped upon his head. There is no sinner for whom he did not die, to whom he does not offer full pardon. There is no human being whom God does not want in his heaven. And we need only to look to the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. When we open our hearts to his abiding presence through his word, then we live in constant and unfailing assurance that we too have been forgiven. Lord Jesus, increase our faith. Amen.
1: Ang aton nga oras, alas 5:09 sang aga, kag nabatian ninyo no ang aton nga Portals of Prayer, kag ang aton nga pagparana sa mga celebrators naton. Wedding anniversary and birthday celebration subong adlaw. Good morning sa kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Silingya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. God bless you and your family. Happy birthday sa akon nephew, si Ivan Oro. And good morning, gid. Happy, happy birthday kay Ivan Oro sa mga adlaw. Good morning kay Sister Malu Floro, kay Sis Delia Tomas, kaga sa iban pa natin mga tagpalamati, no? Ang iban sa radyo gapamati, pero wala lang gapabalo, pero always ang ilang pagpamati sa radyo. Yan. Okay, kadto sa aton nga meditation subong aga, and ang aton nga palatukuran is found in Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, halin sa verse 14, no? Ang title sini is Ang Paanggid Parte sa Tatlo ka Sulugoon. Okay, and ang context niya is from verse 14 to 30. Ang pulong sang Ginoo nagasiling. Nagsiling pagid si Jesus, ang paghari sang Dios mapaanggid sa sini nga istorya. May isa ka tawo nga manuglakat sa iban nga lugar. Gani gintawag niya ang iya mga sulugoon, kagintugyan sa ila ang iya kwarta agud inigosyo nila. Ang kada isa sa ila ginatagan niya suno sa ila masarangan sa pagnegosyo. Ang isa ginatagan niya sang 5,000, ang isa 2,000, ang isa pagi ginatagan niya sang 1,000. Dayo naglakat siya. Ang sulugoon nga nakabaton sang 5,000 nagnegosyo dayon kag nakaganan siya siya sang 5,000. Amuman ang ginhimo sang nakabaton sang 2,000 kag nakaganan siya siya sing 2,000. Pero ang nakabaton sang 1,000 naglakat kag nagkutkot sa duta kag ginlubong niya ang kwarta nga ginhatag sang iya galon agud inegosyo. Sang ulihi, nagbalik ang ila galon kagintawag niya ang iya mga sulugoon agun magsuma sila sang iya kwarta nga ginpanegosyo sa ila. Ang sulugoon nga nakabaton sang 5,000 nagpalapit kaginhatag niya sa iya galon ang 5,000 nga kapital pati ang 5,000 nga iya ganansya. Nagsiling siya, "Hindi bala ginhatagan mo ako sang 5,000? Ti ari ang sa akon. Nakaganan siya pagid ako sang 5,000. Kag nagsiling ang iya galon, "Maayo ka nga sulugoon. Masaligan ka kag tungod nga masaligan ka kag maayo magpatikang sang dutay nga kantidad. Karon itugyan ko sa imong mas dako pagid nga kantidad. Dali magkalipay ka upod sa akon." Ang sulugoon nga nakabaton sang 2,000 nagpalapit man. Nagsiling siya sa iya galon, "Hindi bala nga ginatagan mo ako sang 2,000? Ari, nakaganan siya man ako sang 2,000. Nagsiling ang iya galon sa iya, "Maayo ka nga sulugoon. Masaligan ka. Kag tungod nga masaligan ka, kag maayo magpatikang sang dutay nga kantidad. Karon itugyan ko sa imo ang mas dako pagid nga kantidad. Dali magkalipay ka upod sa akon." Nagpalapit man ang sulugoon nga nakabaton sang 1,000. Nagsiling siya, "Sir, nahibaluan ko nga masyado ka kaistrikto kag wala kaluoy nga tawo. Kay ginakuha mo ang patubas bisan indi ikaw ang nagtanom. Kag ginakuha mo ang ganansya sang pinangabudlayan sang iban. Gani ginhadlukan ako. Amoy na nga ginlubong ko na lang sa duta ang imo kwarta. Ari ang imo kwarta." Nagsiling ang iya galon, "Malain ka kag matamad nga sulugoon. Nahibaluan mo gali nga ginakuha ko ang patubas bisan indi ako ang nagtanom kag ginakuha ko ang ganansya sang pinangabudlayan sang iban. Di nga wala mo pag-ibutang sa bangko ang akon kwarta agud sa akon pagbalik, makuha ko ang akon kwarta nga may saka pa." Nagsiling siya dayon sa iban pa niya nga mga sulugoon, "Sige, kuhaan ninyo ang iya kwarta kag ihatag sa sulugoon nga may kantidad nga 10,000. Kayang bisan sino nga may ara hatagan pa, pero ang wala iya, bisan ang dutay nga ara sa iya kuhaon pa. Ang sulugoon nga wala 10, ihaboy ninyo sa kadudulman dito sa gwa. Dito magahibi siya kag magabagrot ang iya mga ngipon." Amoy ni ang pulong sang Ginoo nga makita naton in Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Ini nga mga panggid, no, in Matthew chapter 25, amo ang pagpanudlo ni Kristo patuhoy sa kung paano kita maghanda sa iyang pagbalik. So makita naton ining parable of the talents, kag sunod diri ang parable of the 10 virgins, no, diri sa Matthew chapter 25. Napulo ning napulo kadalaga kag ining tatlo ka sulugoon. Yan. Remember, ining mga parable is eschatological ang iyang mensahe, no, paano kita maghanda sa pagbalik sang aton nga Ginoo. Okay. Ang talent nga ginahambal diri sa parable is kwarta, no? Hindi siya silingan ng okay, paras bala sa illustration nga ginagamit subong ng mga abilidad nato, no? Mga talento. Pero sa panahon ni Jesus, ang talent is ng dako. Dako siya nga kantidad sang kwarta. Kag ang pinakapunto gid ni Kristo diri sa parable nga ini is ang matutom nga pagiging matutom nga tinugyanan sang ning mga sulugoon nga ini sa panahon nga wala pa nag-abot o naglakat ang ilang master. But silingon wala siya sa balay. Ano sila katutom, no? Madamo biya mga trabante subo nga limantanan, no? Nga kung wala gani ang boss, nagalakwat sa lang, no? Wala may ginobra. Or kung wala may nag-obserba sa ila, wala man sila nag-obra maayo. Kag diri makita naton nga hindi parariho ang ginbilin sa ilang mga amount, no? Kag gin-evaluate sila ni Jesus according to their faithfulness. Okay, so pagbalik sang master, nag-accounting sila. No? Nag-accounting sila. Kaga, ang istorya nga ini is, inang, hindi ba lang kung anong arasay mo, no? Kundi nga kung ano ang ginahimo mo sa ginhatag sang Ginoo sa imo. Okay? Kag makita naton diri nga hindi kita parariho, no? Ang ginhatag sang Ginoo sa kada tawo hindi na siya parariho, no? Ginadistribute niya according to their ability, no? So hindi parariho ang aton nga responsibilidad. Okay, kay ang isa sa mga nagapabudlay bala sa pagiging maayo nga tinugyanan, inang ginasagan naton kakumpara ang aton nga sarili sa iban. Ginalantaw naton ang ilang balay na mas dako niyang balay niya sa akon man. Ito mas mangrano ni siya sa akon, mas dako iya sweldo. Okay iya pamilya, da okay man ang iya edukasyon, ang iya career, ang iya nga health. No? Ginasagan naton kakumpara ang aton nga sarili sa iban. Di, hindi na siya mayo, no? Kay kung ikumpara mong sarili mo sa iban, you will always find out nga may aras ang mas labaw sa imo, may araman sang mas kubos sa imo. So nag-produce lang na sang discouragement or maybe pride, especially kung labaw kaya sa iban, no? Inang nasagad mo bala kakumpara. Kung kay usually kung dumasdamo ang imo pagkabutang, dumasdamo imo kwarta, ang feeling mo dumas superior ka kaysa dito sa medyo minus-minus gawa, no? Ang iyang sitwasyon. Kag kung kita naman ang medyo minus, no? Ang feeling ta naman nga madiscourage man ta, no? Ayan. Ang ilang master diri bala niyang kapasidad sang kada servant. So, wala siya nagmali. Kung may ginhatagan man siya sang 5,000, sang 2,000, sang 1,000, wala niya siya nagmali, no? Kay balaan niya ang ilang kapasidad. Ang ilang responsibilidad nakadepende sa amount nga ginhatag sang ilang galon sa ila. Amo man gihapon na ang principle nga nag-apply sa aton, no? May mga tao nga gintagaan sang Ginoo sang dalagko nga mga resources. In other words, mga material nga mga resources, no? Mas damo siya kwarta, mas damo siya pagkabutang. Ang iba naman tama-tama lang, no? Or maybe ang iba mas dako ang iyang ministry, mas dako ang iyang ginauyatan nga ministry. Ang iba naman sa sulod lang sang balay ang iyang ministry. Ang isa siguro maybe maayo siya maghambal. Ang isa naman dito lang sa, no? Hindi siya ya dito sa visible side, no. Ara siya dito sa background lang, nagabulig. Okay? Ang isa maybe experience kayo, ang isa beginner pa lang. So ang issue diri hindi nga padamo-damo gid sang abilidad, no. Ang issue diri is ano ka faithful, no? Bilang isa ka tinugyanan. Okay? Kag diri sa kalibutan mabudlay kung kisa makita ina nga punto, no? Kay ang aton nga kalibutan. We live in a world that is full of sin. So may makita kita nga kaimulon, may makita kita nga mga oportunidad man, no? May makita kita nga nag-suffer, may makita kita nga mga tao nga they are privileged, no? It seems nga daw wala sila iya nag-suffer, no? Pero whatever resources, circumstances nga ara sa aton, ginapakita sang balaan nga kasulatan nga dapat matutom kita, no? Sa ginhatag sang Ginoo sa aton. Kag hindi naton sagad gakumpara nga aton nga sarili sa iban. No? Kay basi mamangkot ka bala nga wala ko ya ginatagan sang Ginoo sa tong ginhatag niya dito sa isa. No? Ayan. So, basi mahulog ka sa discouragement. Ang imuya nga pamangkoton is, ano ba ang gin-entrust sang Ginoo sa akon? Paano ko ni mahimo sang maayo, magampanan sang maayo ang abilidad, ang mga talento, no? Ang resources nga ginhatag sang Ginoo sa akon. Kung gamay lang income mo, ti kayuha pag uyat, no? Kung damo yang imong income, then you have to be very generous. By being a good steward, dapat you are generous. Kaya tida mo, alang-alang naman ikwanon mo na tanan. Hakupon mo na tanan-tanan, no? Limbawa, tagaangada sang lima kakaing isda, tiyanhon mo na, no? May gamay ref mo, magkaradunot na lang na. So, kinanglan ka baluka kung anong himoon mo, no? Ayan. So, dipindi na siya, no? Ang iban nga tao, simple lang. Pero ang iban niya, dlagko ang ilang responsibilidad. Especially sa social media, no? Halimbawa, isa ka ka-content creator, kag-million ang imo nga followers. Responsibilidad ina, no? Dapat kayuhon mo. Stewardship mo na sa tubang sang Ginoo kung paano mo na gamiton. Okay. Kung may pamilya ka, invest ka sa imo pamilya. Kung single ka, kung ano ang mga opportunities nga ginatag sang Ginoo sa imo, ipanghimuslan mo ina. No? Kung makusog pa ang imo lawas, then serve while you can. No? Pero kung medyo maluya-luya ka na, gamiton mo ang abilidad sang Ginoo nga hatag sa imo, no? May ara ka man sang wisdom, no? Magamit mo sa paghatag sa mga maayong tugda. So, hindi mo paguyangan ang assignment nga ginatag sang Ginoo. No? Kay basi bala ang imong ginahambal permi is kung tani mas damo lang ang ginatag sang Ginoo sa kung damo gid ko mabuligan. No? Kung tani ginpaulanan lang ako sang Ginoo sang blessing ni damo gid ko nga mga mabuligan nga mga ministry. So may danger na dira, no? Kay hindi mo ya makita kung anong ara na sa imo. No? You will be discouraged, you will be disappointed. Di sayang. No? Kung ano mang kagamay ng assignment mo subong, basi gina-training ka lang iasang Ginoo sa dalagko ng assignment later, no? But you have to be found faithful sa gamay. Okay? Di naton ilubong pareho sa tong isa tong pangatlo nga servant bala. Nahadlok siya, ginlubong niya iya. No? Amuning isa nga nag-paralyze sa ato, no? Ning kahadlok. Nahadlok kita, amuna nga wala naton ginagamit ang aton nga abilidad. Mga responsibilidad nga ginhatag sang Ginoo. No? We fear rejection, we fear failure. Kag nahadlok ta nga basi, ang iban mas maayo pa para sa aton, no? So, hindi na lang kita maghulag. Kung may ginaisip ka nga project, why mo na lang ginadayon, no? May ara ka sang gift, pero wala ka nag-serve. May ara ka sang resources, pero wala ka man nag-hatag. May ara ka sang opportunity nga makaio ang mga relationship sa imo kabuhi, pero wala mo ginahimo. Ayan. Bala naton kung anong ginapangayo sang Ginoo, pero ginadelay pa naton ang pag-obey sa iya. Okay, so ina kay tungod na hadlok ta, no? Dako gid ang mahimo sang kadlok. Ma-paralyze ka gid, no? Pero hindi man na silingan ng wala na gid hadlok-hadlok ng patuga-tugaman, no? Lain man na iya, no? Ang iban nasubrahan. Irresponsible naman ang ilang actions. So, ano nga mga talento ang ginlubong mo kay tungod nga nahadlok ikaw, no? May mga oportunidad ba nga ginlikawan mo kay nahadlok ikaw? O may mga istorya nga wala mo ginhimo? Bisan dapat mo tani himuon kay tungod nahadlok ka lang? Yan. So, ipangamuyo naton sa Ginoo. Tagaan niya ta kay isog, no? If you are afraid to serve, umpisa ka lang anay sa ginagmay. No? Umpisa ka sa ginagmay. Ng mga bagay ginakadlukan, umpisa ay sa gamay-gamay. No? Until later, you will find out nga sa paggamay-gamay, masupot na, no? Dako ang imo mahimo para sa Ginoo. Okay? So, yan. Muna, kay maabot gid ang adlaw, may accounting gid na, no? Para sa makita naton sa parable, nag-abot gid ang master and there was an accounting. So, hindi naton i-dulaon na sa aton nauna. Kay maabot gid ang adlaw, makuton kita sa Ginoo kung ano ang ginhimo naton sa mga ginhatag niya nga mga abilidad kag responsibilidad kag gasa sa aton tanan. Okay, wala na kita sang oras, no? May ngaga kay Joanne, ready na ang kape kag tinapay dira Jo kag amoning icon permi or emoticon tinapay kag kape. Wala pa ko kapangapi. Ayan, may ngaga gid sa inyo nga tanan, no? Kag saliwat. Naubusan na kita sang oras, no? So, kung may mga prayer concern ka, mugin padala pangamuyoan na lang naton off-air, no? Kag isa pa daw, medyo bothered pa ako sang akon nga tutunlan. So, saliwat ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupo diri sa aton nga program. Have a good and godly day sa inyong atanaan, no? Be safe always. And always remember, the Lord is near to all who call on Him.

0: Ang mga palanggiran ukon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya balanya pulong ang nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Isaias sa Isaias kapitulo 61. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton Isaias 61, Jess, magakalipay ako sing dako sa Ginoo, ang akon kalag magmalipayon sa akon Diyos, kay ginpanapta niya ako sa mga panapton sang kaluwasan. Ginputos niya ako sang kunop sang pagkamatarong, subong sang nubyo nga nagapamuni sang iakogulingon sing purong-purong, kag sang nubya nga nagapamuni sang iakogulingon sang iya mga Uluyeson, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

0: Ang makita naton diri sa sini nga dinalan sang kasulatan kag ang masubo diri kay amo sini. May mga katawhan nga amuman ini ang ila nga panguna-una. Katulad sa kay Cain, para sa ila, "Lord, I want to worship you. And I want to worship you in my own terms." Tikon lang taon nato sa pulong sa Ginoo, hindi amo sina. Kay nga man, wala sing isa sa aton kung sa aton lamang kaugalingon makasimba sa aton nga Ginoo. Amo na iya kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, masapwa naton nga wala kita ginatagan sang Ginoo sang pribiliyo nga amo na ako lang taon naton sa pulong sa Ginoo, wala naghatag ang Ginoo sa imo kag sa akon sang kahilwayan o kung pribiliyo kung paano naton siya simbahon. Kun hindi, ginhatagan niya na kita sang pamaagi, san o paano, kagdiin naton siya pagasimbahon. Amoy na nga may pulong nga ginhatag ang Ginoo sa aton, nga may Biblia. Kay diri sa Biblia, may baluan naton ang kabubuton sa Diyos. Kay kun sa aton lamang kaugalingon, hindi kita makasarang magsimba, mag-alagad, kag magimaya sa aton nga Ginoo. May patakaran siya nga ginhatag sa aton. Kag dapat kita mismo ang magpauyon sa sina nga patakaran. Katulad bala sa kay Pablo, sang si Pablo naluwas kag gintawag sa Diyos sa paglagdan dito sa dalan sa Damascus. Ano ang makita naton sa kay Pablo? Ang iyagin pamulong amo sini, "Lord, what wilt thou have me to do?" Katahom sina. Dakutulod nga nagambal si Pablo nga Ginoo, "Ari, blanco nga papel kag may pirma ko sa dalom. Isulat kung anong gusto mo nga himuon ko kay himuon ko ara ng ako niya pirma." Wala na nagambal si Pablo yung Ginoo, "Amo ning gusto kong himuon. Amo ning ikaduang nga himuon ko, amo ning ikatatlong himuon ko para sa imo. Ginoo, pirmahi sa dalom. Aprobahi ini." Hindi amo sina. Kung nato niya naton sa pulong sa Ginoo, masapwa naton sa kay Pablo nga nagambal sa Ginoo, "Anuman ang imo nga kabubuton para sa akon, himuon ko ina." Kakatahom sa sinabla kamatuuran, kay amuman ini ang kalantahon nga aton nga masami nga mapamatian. "Teach me thy will, O Lord. Teach me thy way. Teach me to know thy word. Teach me to pray. Whatever seems best to thee, that be my earnest plea, so that thou drawest me closer each day." Kabay pa ng ining minsahe sa pulong sa Ginoo ang aton ginpamalandungan, magapabilin ini sa aton nga mga tagipusong kapangunauna. Kagsubong man nga magpasakop kita sa kabuot-on sa Diyos para sa aton na pagpangabuhi. Sa liwat, ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: katulad ng utos ng Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Tayo rin ay inuutusan na huwag nating hahayaang tayo ay husgahan ninuman at tanggalan ng karapatang makatanggap ng makalangit na gantimpala sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pekeng pamantayang inimbento ng tao. Si Kristo lamang ang ating kailangan upang maligtas, at siya rin lamang ang ating kailangan upang maranasan natin ang lahat ng gantimpala sa langit. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "Don't let anyone disqualify you for not having mystical experiences."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
4: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan.
8: Ang tamang oras, alas 6:29 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 22 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
8: Pangunahin sa mga balita ngayon, dalawang lumahok sa komemorasyon ng Martial Law Declaration, inaresto ng pulisya. Mga kumpanyang ugnay kay Vice President Sara Duterte Carpio inusisa sa Day 27 ng impeachment trial. At sa kalakalan, presyo ng langis muling tumaas. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Dalawang rallyista ang inaresto ng pulisya sa gitna ng idinaos na kilos protesta sa Recto Avenue sa Maynila kahapon, kasabay ng paggunita ng ika-54 na anibersaryo ng Martial Law Declaration. Nahuli ang isang lalaki matapos mag-spray paint sa Center Island habang isang babae pa ang inaresto. Kinondena ng sanlakas ang ginawa ng pulisya at anila, labis-labis ang naging deployment ng mga otoridad at hindi angkop ang pagtugon sa mga nagpoprotesta. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na naging mapayapa at maayos ang mga rally sa Metro Manila. 12 rally ang naitala sa buong National Capital Region at walang napaulat na marahas na insidente. Ayon sa Manila Police District, mahigit 11,000 pulis ang itinalaga sa buong Kamaynilaan. Makalipas naman ng ilang saglit ay pinalaya rin ng mga kapulisan ang dalawang inaresto. Ipinatupad na umano ang maximum tolerance, ngunit hindi nito ibig sabihin na pinayagan ang paglabag sa batas.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Mga kumpanyang ugnay kay Vice President Sara Duterte Carpio inusisa sa ika-27 araw ng impeachment trial. Para sa detalye, narito si Kayla Escalante.
10: Sa 27 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, humarap bilang testigo si Attorney Gerardo del Rosario ng Securities and Exchange Commission sa patuloy na pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Inusisa kahapon sa paglilitis ang mga dokumentong ugnay sa mga kumpanya o negosyo umano ng bise at asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Ito nga ay ugnay sa inihayag ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na siya ay stockholder ng ilang kumpanya at sa idineklara niyang net worth. Ayon kay Del Rosario, gumawa siya at ang kanyang staff ng summary ng mga impormasyong naglalaman ng Articles of Information, General Information Sheets at Audited Financial Statements. Nag-object naman dito si Defense Counsel Attorney Justin Gular dahil sa umano'y misrepresentation at attempt na ikondisyon ng isip ng publiko. Samantala, sa pagpapatuloy ng paglilitis, kinumpirma ni Del Rosario na batay sa GIS ng Metro City Chow Foods Corporation, ang bise ay miyembro ng Board of Directors nito mula 2018 hanggang 2021 at bukod dito, noong 2025 ay miyembro rin siya ng Executive Compensation Committee nito. Inihayag din nito na batay sa audited financial statements at iba pang dokumento, walang idineklarang dibidendo ang mga kumpanyang City Hall King Chow, Metro City Chow Corporation, Kale 88 Food Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometria Security and Investigation Agency, Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation at Davao Emerging Taipan Corporation. Dagdag pa ni Del Rosario nang tanungin ni Attorney Erwin Matib ng prosekusyon patungkol sa GenCorp Industries Incorporated na hindi lumabas ang pangalan ng bise sa Articles of Incorporation at GIS ng kumpanya. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, ipinagtaka ni Senator Judge Rafi Tulfo kung wala bang abogado na nagpaalala sa bise na mag-divest sa kumpanya alinsunod sa kautusan ng konstitusyon sa Section 13 Article 7 na nagbabawal sa presidente, bise at miyembro ng gabinete na magkaroon ng negosyo upang maiwasan ng conflict of interest. Habang si Senator Judge Risa Ontiveros naman ay nagtanong na kapag hindi idineklara ang dibidendo ay nangangahulugan bang nalugi na ang kumpanya na ayon kay Del Rosario ay posibleng hindi dahil maaaring may paggagamitan lamang ito kaya hindi idineklara. Saad pa ni Del Rosario na kung walang natanggap na dibidendo, hindi ito makakatulong sa pagdagdag sa ari-arian dahil nga walang natanggap at hindi makakadagdag sa asset ng isang individual. Ipinag-utos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na alisin ang salitang misrepresentation at palitan sa record ng salitang inaccuracies. Ipinag-utos din ni Escudero ang pagtanggal sa record sa statement ni Gular ukol sa pagkukondisyon sa isip ng publiko sa mga figures na nabanggit umano sa paglilitis. Ugnay ito sa argumento ni Gular na ang visual presentation ng prosecution sa mga kumpanyang ugnay sa bise ay misleading, unreliable at misrepresentative. Nadinepensahan naman ni Matib na anya ay masyadong mabigat na pahayag. Sa press briefing, sinabi naman ng spokesperson ng depensa na si Attorney Michael Poa na kanilang nirerespeto ang ruling ni Escudero at sa katunayan ay hindi naman tuluyang inalis ang mga salita at pinalitan lamang. Samantala, sa pagtatapos ng paglilitis, inihayag ang pagpapadala ng subpoena kay Davao City Mayor Sebastian Duterte, PhilHealth Regional Office 11 BAC Secretariat Attorney Gary Samonte, at Philippine National Police Firearms and Explosives Office Records Division Chief Police Major Jerickson Sanggalang upang dumalo sa paglilitis sa susunod na linggo. Magpapatuloy ngayong araw ang paglilitis kung saan isasagawa ang cross-examination kay Del Rosario at inaasahan ang pagharap ni Philippine Government Electronic Procurement System of PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Samantala, umaasa naman si Vice President Sara Duterte Carpio na mapag-uusapan ang health condition ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Duterte Carpio, ikinatuwa niya na nakita mismo ng mga hukom ng ICC ang kalagayan ng dating Pangulo na sa unang personal na pagharap nito sa status conference. Giniit ng bise na mahalagang makita ng mga hukom na may edad na ang ama. Sa naturang status conference, nagdesisyon ng nagkakaisa ang ICC Trial Chamber na manatiling nakakulong si Duterte. Gayunman, hindi pa naglalabas ng desisyon ng judges kung fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Samantala, hindi na nagbigay ng komento ang bise tungkol sa nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya. Anya, pipilitin niyang hindi na magsalita patungkol dito upang hindi na madagdagan ang anya ay problema ng kanyang legal team. Matatanda ang hinigpitan ng impeachment court ang pagpapatupad ng sub judice ruling o ang pagbabawal ng pagpapahayag ng anumang may kinalaman sa merito ng kasong nililitis.
9: Bagong araw, balitang kalakalan.
8: Presyo ng mga produktong petrolyo muling tumaas. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
11: Muling nagtaas ng presyo ang mga produktong petrolyo ng ilang kumpanya kasunod ng panibagong pagtaas sa pandaigdigang presyo ng langis. Ayon sa Shell Pilipinas Corporation, epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang 4 na piso at 80 sentimos kada litro na dagdag sa presyo ng gasolina, 7 piso at 80 sentimos sa diesel at 6 na piso at 40 sentimos sa kerosene. Simula bukas, Setyembre 23, madadagdagan pa ng piso kada litro ang diesel habang wala namang magiging pagbabago sa presyo ng gasolina at kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng malalaking taas presyo sa petrolyo matapos ang dagdag na hindi bababa sa 5 piso sa gasolina, 4 na piso sa diesel at 4 na piso at 30 sentimos sa kerosene noong nakaraang linggo. Sa iba pang balita, humina ang halaga ng piso laban sa US dollar sa ikalawang sunod na araw ng kalakalan matapos magsara sa 62 pesos at 78 centavos kada isang dolyar. Mas mababa ito nang kumpara sa pagtaas noong Biyernes, habang pinalakas naman ng dolyar ang mga pahayag ng mga opisyal ng US Federal Reserve tungkol sa monetary policy. Sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na nakaapekto sa piso ang mga pahayag tungkol sa posibleng paghihigpit ng monetary policy kasabay ng mataas na US Treasury yields. Samantala, sa iba pang pangunahing foreign currencies, nasa 44 pesos at 83 centavos ang palitan ng piso sa Canadian dollar, 49 pesos at 11 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 68 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
9: Bagong araw, ulan, panahon.
8: Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mataan ito sa layong 1,795 kilometers silangan ng silangang Visayas. Ayon sa pag-asa, katamtaman ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo. Ngunit sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay inaasahang maaari itong pumasok sa PAR. Samantala, trough ng low pressure area ang umiiral naman sa eastern section ng Visayas. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa eastern Visayas, Caraga, Bohol at Davao Oriental dahil sa trough ng LPA. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro dahil sa habagat. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkitlat na dala ng localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 25.5 hanggang 32.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:53 ng hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Comprehensive School Safety Act at Sagip Bata Act, aprobado na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa. DILG Secretary John Vicremulia muling nanawagan sa paghihigpit sa social media use ng kabataan kaugnay ng school shootings. At sa palakasan, magkapatid na Yulo at SEA Games gold medalist Wancho Besana pasok sa finals ng Asian Games Gymnastics.
9: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
8: Inaprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 2 panukalang batas para sa proteksyon ng mga bata laban sa online abuse at para sa mas ligtas na mga paaralan. Nauna nang piniliwanag ni Principal Sponsor Senator Paulo Benigno o BAM Aquino ang Comprehensive School Safety Act at Sagip Bata Act na parehong nakakuha ng 17 pabor, walang pagtutol at walang abstention. Layunin ng Comprehensive School Safety Act na magkaroon ng sistema para matugunan ang karahasan at iba pang banta sa seguridad sa mga paaralan. Samantala, palalakasin naman ng Sagip Bata Act ang proteksyon ng mga menor de edad laban sa online grooming, exploitation at iba pang mga pang-aabuso. Tinutugunan din ng panukala ang mga bagong banta gaya ng paggamit ng artificial intelligence sa paggawa ng sexualized content. Sa ilalim nito, mananagot din ang mga online platform at internet service providers na nagpapatupad ng safety measures kabilang na ang age verification.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Isinulong naman ni Interior Secretary John Vicremulia na higpitan ang paggamit ng social media ng mga bata, pati ang access sa mga website na nagpo-promote ng karahasan. Kasunod ito ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Setyembre at 18, kung saan 3 estudyante ang nasawi at 8 ang sugatan. Ayon kay Remulia, hihilingin niya sa Kongreso na limitahan ang paggamit ng social media ng mga batang 16 anyo Celsius pababa. Iminungkahi rin niya ang pag-block sa mga website na nagpo-promote ng nihilism o pananaw na walang saysay ang buhay at nagpo-promote ng karahasan. Lumabas sa investigasyon na ang estudyanteng sangkot sa pamamaril ay umano'y na-impluensyahan ng ilang online groups at websites. Samantala, nanawagan naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga IT expert na tumulong sa pamahalaan sa investigasyon sa insidente na iniuugnay sa dark web.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Binigyang diin naman ni Education Secretary Sonny Angara na kailangan pang mas palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kasunod ito ng ikatlong insidente ng school shooting ngayong 2026 na nagresulta sa pagkasawi ng ilang estudyante. Ayon kay Angara, mas nakatuon ang Department of Education sa academic performance at hindi nabigyan ng mahigpit na pagtingin ang seguridad. Nais din ang ahensya na imbestigahan ang posibleng impluwensya ng mga true crime community sa mga estudyanteng sangkot sa Pamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinabi ng Kalihim na bumili na ang DepEd ng karagdagang metal detectors pero hindi pa sinabi kung kailan ito ipamamahagi sa mga paaralan. Anya, may mga pulis sa labas ng ilang school facilities subalit karaniwan ang hindi sila pinapapasok sa loob dahil itinuturing na zones of peace ang mga paaralan.
9: Bagong araw, balitang bayan.
8: Commission on Elections nag-issue ng subpoena sa mga posibleng nasa likod ng mga nakompromisong balota sa BARM elections. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa report ni Shekinah Abalon.
12: Naglabas ng subpoena ang Commission on Elections laban sa mga posibleng nag-tamper ng mga balota sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Quezon 4th District Representative Keith Tan, kaugnay ito ng mga pre-shaded na balota sa Maluso, Basilan. Mismong COMELEC ang nakadiskubre sa mga balota at agad na pina-recall o ipinabawi. Iniimbestigahan na rin ng COMELEC ang mga posibleng sangkot batay sa chain of custody ng mga balota. Samantala, palalakasin ng Police Regional Office sa Northern Mindanao o PRO 10 ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa local government units at school officials. Layunin itong maiwasan ang mga insidente ng pamamaril sa paaralan na naitala kamakailan sa Tacloban, Zamboanga City at Banga, South Cotabato. Pinaalalahanan din ni PRO 10 Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang mga magulang na itago ng maayos ang mga baril at bantayan ang mga anak kabilang ang kanilang online activities. Samantala, inatasa na dagdagan ang police visibility sa mga paaralan lalo na tuwing pasukan. Sa iba pang balita, naglabas ang Department of Social Welfare and Development sa Negros Island Region ng 410 million pesos na ayuda para sa halos 40,000 na maliliit na magsasaka ng tubo na naapektuhan ng peste sa kanilang pananim. Ayon kay DSWD-NIR Regional Director Arwin Razo, nakabatay ang ayuda sa validation ng local government unit, katuwang ang Sugar Regulatory Administration at iba pang ahensya. Humihingi rin ang DSWD-NIR ng karagdagang pondo para sa susunod na batch ng mga benepisyaryo. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
9: Bagong araw, balita sa palakasan.
8: Umabante sa finals ng iba't ibang gymnastics apparatus ang 2026 Asian Games ang magkapatid na Carlos at Carl Eljuyulo kasama ang teammate na si Juancho Miguel Besana. Nanguna si Carlos sa floor exercise at pang-anim sa parallel bars. Pang-apat naman si Carl Elju sa floor exercise. Pasok din si Besana sa Volta Finals matapos mapabilang sa top 4. Si Carlos ay pang-pito sa apparatus na ito. Inamin ang nakatatandang Yulo na hindi siya satisfied sa performance, subalit nagpapasalamat na ligtas at walang natamong injury.
9: Bagong araw,
13: Balita sa Palakasan.
8: Dalawang beses namang nakapagtala ng Philippine record sa swimming si Kyla Sanchez para sa 50-meter backstroke sa 2026 Asian Games. Nagtala si Sanchez ng 28.19 seconds sa finals mula sa record-breaking na 28.24 seconds sa qualifying heat. Sa kabila nito, hindi nakakuha ng medalya ngayon si Sanchez dahil sa pagkapako sa 5th place. Nakamit naman ng China ang parehong gold at silver habang bronze naman sa South Korea. Sa pagbabalik ng ating balitaan, Korte Suprema iginiit na may batayan sa pagbabawal sa political dynasty hanggang sa 4th degree ng kaanak. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. tinawag na paglabag sa pandaigdigang batas ang pagbangga ng China sa isang barko ng Pilipinas. At sa ibayong dagat, United Nations Fact-Finding Mission, sinabing kapwa may crimes against humanity ang Estados Unidos at Iran.
13: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
8: Inihayag ng Korte Suprema na may basehan ang pagpapalawak ng pagbabawal sa political dynasty hanggang sa mga kabag-anak na nasa 4th degree ng relasyon sa dugo o kasal. Matatanda ang inutusan ng Korte Suprema ang Kongreso na ipasa na sa lalong madaling panahon ang anti-political dynasty law. Ayon sa Supreme Court, may mga umiiral ng batas na kumikilala sa lawak ng ugnayan ng pamilya hanggang 4th degree. Ngunit, dilinaw nitong nasa Kongreso pa rin ang pagdedesisyon kung ano ang political dynasty at kung gaano kalawak ang magiging pagbabawal. Nakapasa na sa Kamara ang panukalang nagbabawal sa mga magkamag-anak hanggang second degree na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong lugar. Sa huli, sinabi ng Korte Suprema na ang concentration of power sa iilang pamilya ay maaaring makaapekto sa demokrasya, accountability o pananagutan at paglaban sa korupsyon.
13: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
8: Kinondena ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pagbangga ng isang barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, paglabag ito sa international law at maaaring ituring na criminal act kung may nasaktan sa insidente. Nangyari ang pagbangga nitong Setyembre 18 malapit sa Abad Santo Shoal na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, nilapitan ng Chinese vessel ang BRP Datu Magat Salamat at kalaunan ay sumagi sa hulihan nito. Walang nasugat ang crew ng BFAR, subalit malaki ang naging pinsala ng barko. Itinanggi naman ito ng Chinese Embassy at sinabing hindi umano sumunod ang BFAR vessel sa mga babala ng China Coast Guard.
13: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
8: Sa ibang balita naman, umaasa ang 33% ng mga Pilipino na gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Ito ay hango sa survey ng social weather stations na sinagawa mula June 20 hanggang 29. 24% ang nagsabing lalala ang ekonomiya habang 32% ang naniniwalang mananatili itong pareho. Dahil dito umabot sa positive 10 ang net economic optimism score ng bansa na ayon sa SWS ay nasa antas na fair. Mas mataas ito ng 24 points kumpara sa negative 14 na naitala noong March 2026. Ayon sa SWS, ang March 2026 score ang unang

0: anti-government protest, kabilang ang pagpaslang, pag-torture at illegal detention. Parehong tinanggi ng US at Iran ang findings na ito ng UN mission.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagprotesta naman ang ilang malalaking television networks sa United States laban sa pagbabawal ni US President Donald Trump sa ilang media outlet na makapasok sa White House. Una nang ipinagbawal ni President Trump ang CNN, MS Now at ang Politico dahil tinawag niya itong source ng fake news. Bilang pakikiisa, hindi nagbigay ng TV coverage sa White House ang ilan pang networks dahil anila ay paglabag ito sa malayang pamamahayag.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po sa ikalawang Tesalonica, kabanatang 3, talatang 3. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Setyembre 22, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM.

nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Mayang aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Setyembre 22, 2026. Sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Jen Robles Librado.
1: News. Headline.

0: sa aton balita lokal. Koronadal ginpabaskog ang pagsuporta sa edukasyon. South Cotabato. Ginpabaskog pa ang records management kag property disposal. Viral video sang pusil sa Sultan Kudarat nasapuan sang pulisya. Upag South Cotabato ginauhag ang mga mangunguma nga mag-diversify sang ilang mga pananom. DICT Region 12. Palapad pa ang libreng internet access sa SOC Surgeon. CPD 12 nagapanawagan sang mas malig-on nga suporta sa kabataan batok sa teenage pregnancy. DARFO 12 gintagaan ligwa ang papel sang veterinary medicine para sa food security. DILG nagapanawagan sang mas strictong social media access para sa mga kabataan. Sa aton balita nasyonal, Pilipinas nagapadayon subong isip isa sa pinakadelikadong pungsod sa Asya para sa environmental defenders. Si ICC nagapangayo isang bulig sa mga IT expert batok sa dark web. Laptang fake free wifi ginaimbestigaran sang ombudsman. Layi sa pagtaasang passport fee, pamatukan ni Senador Bongo. Sa aton balita internasyonal, Iranian Foreign Minister nagpadulong sa Qatar para sa kaso sa Strait of Hormuz. Japan nagpaandam sang baskog nga baha kag landslide. Sen experiencear nga mabaskog nga ulan. Si Ocho ka suspect kin extradite sang Haiti padulong sa US bangod sa pagpatay sa presidente. Pagsubong sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Padayo niya ginasuportahan sang gobyerno probinsyal sang koronadal ang mga programa at pag-inisyatibo nga may tinutuyo nga mapamaayo ang kalidad sang edukasyon kag learning environment sang mga estudyante. Kip nga gintagaan sang ligwa sang syudad ang pagpauswag sang ikasarang sa mga kabataan sa pagbasa. Kaangot sini ginsupertahan man sang Coronadal ang Regional Search for the Most Functional School Libraries 2026 nga formal na nga ginumpisahan sa Guadalupe Elementary School sa syudad. Gintambungan man ang aktibidad sa mga tawan sang lokal nga gobyerno, Department of Education, kag evaluation team na din pangunahan ni Arthur Rotingson sang DepEd Region 12. Tinutuyo sa nasambit nga search nga kilalahon ang mga eskwelahan nga may maayo kag functional nga school library nga pwede makabulig sa hibalo kag pagpabaskog pa sang reading skills sang mga estudyante. Palabot man sang iyang pagpasalamat ni school principal Maria Josephine Plenyo sa pagdayon ng suporta sang gobyerno sang syudad sa mga programa para sa edukasyon. Sa dugang pa nga balita, mas ginpahugtan pa sang South Cotabato ang pagdumala sa mga pampubliko nga dokumento kagamitan kag iban pang pagkabutang para masigurado ang maayong proteher paggamit kag disposisyon. Ginpangunahan ini sang Office of the Provincial General Services Officer OPGSO nga nagapatuman sa mga proseso para sa tama nga pag-imbak kag preserba sang mga importante nga records. Lakip man sa sistema ang pagsusi kag tama nga disposisyon sa mga records kag unserviceable properties. Sunod sa mga gintalana nga pamantayan sang gobyerno. Tinutuyo naman sang property disposal system nga malikawan ang hindi maayong pagkuha sa mga kagamitan kag paghaboy sa mga ini iban pang mga pagkabutang sang gobyerno. Ang otorisado nga disposal sang records kagamitan kag scrap materials pwede man nga makalikom sang dugang pang income para sa probinsya. Padayon man nga ginaduso ang digitalization, mas luwas nga archival facilities kag mas epekyente nga sistema para sa madugay nga pagproteher sa mga pampublikong nga dokumento. Sa piyak nga bahin, nasapuan sang pulisya ang tatlo ka individual nga an sa isa ka viral video nga may uyat nga sinupapusil nga nagalapta sa Messenger sang Setyembre 19. Sa Police Regional Office 12, buha pa sang Hulyo 11 ang nasambit nga video sa isa ka birthday celebration sa Barangay Villa Amor Sultan Kudarat. Magwala ini may kaangtanan sa ligad nga shooting incident sa Banga South Cotabato. Gindala sa
ang pulisya ang duha ka minor de edad nga estudyante lakip ang ilang nga mga ginikanan amuman ang isang yara na sa husto nga edad nga individual. Samtang padayon niya ginapangita sa mga otoridad ang isa pa ka individual nga kilala kay alias Mikey nga kag ang pusil nga makit-an sa video. Ginpaklaro sang pulisya nga ang matuot niya ginhalinan sang video matapos ini magtuga sang kahadlok sa publiko kasunod sang banga shooting incident. Nagpaandam naman si PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan B. Manibog batok sa mga nagalap nga hindi beripikado nga impormasyon sa ginauhag ang publikong hibaluon anay ang mga konteksto or bugos nga konteksto sini antes maghatag sang konklusyon. Padayon naman nga nagapatigayon sa nagakaigo nga investigasyon ang mga otoridad kaangot sang video kag mga individual nga makit-an diri. Sa pihak nga bahin, ginauhag sang Office of the Provincial Agriculturist o OPAG South Cotabato ang mga lokal nga mangunguma nga hindi maglaom sa isa lang kapananom isip preparasyon sa ginaexpektar nga dugay nga dry spell sa probinsya. Sa nokay supervising agriculturist Romel Ilaja, pwede nga magdugay tubtob Disyembre ang ining El Nino or mainit nga kondisyon sang panahon nga pwede makaapekto sa mga manguma kag mangingisda. Ginrekomendar sang OPAG ang pagtanom sang drought resistant crops kag iban pa nga mga pananom kaparehas sang kalabasa kag pakwan isip alternatibo sa mga pananom nga nagakinahanglan sang madamo nga tubig kaparehas sang tradisyonal nga palay. Dayon man ang pagpabaskog sa mga farmers associations kag cooperatives para mas madamo pa nga mangunguma ang makabenepisyo sa mga programa para sa high value crops production. Lakip sa mga short-term interventions ang OPAG ang pagpanagtag sang libreng vegetable seeds, foliar fertilizers, lakip ang suporta sa mga organic farm practitioners. Samtang ginpahayag may ni Agriculturist 1 kaga DRRM focal person Elias Jamante Jr. na ginapatigayon ang information campaign na para iyahan ang mga mangunguma sa mga tikang kon mag-igo ang El Nino sa probinsya. Nigangot na ang OPAG sa Department of Agriculture 12 kag Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer para sa madasig nga pagsabat kag paghatag sa nagakaigo nga bulig sa mga lugar nga maapektuhan. Sa dugang pa nga balita, ginpalapad pa sa Department of Information and Communication Technology o DICT Region 12 ang libreng internet services sa Coronadal City sa pamaagi sang Free Public Internet Access Program o FPIAP. Lakip sa expansion ang 3,027 nga bagong access points na ginbutang sa 1,009 nga dugang lokasyon sa Bugos Soxergen. Kabahin diri ang probinsya sang North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat kag Sarangani. Kabahin man sang inisyatiba ang sang handog ng Pangulo 2026 ang simultaneous nationwide activities kag ginpatuman man ini kabahin sa Republic Act 10929 of Free Internet Access in Public Places Act. Inutuyo sang programa nga mapalapad pang access sang publiko sa libreng wifi partikular sa mga pampublikong lugar. Inaexpektar nga makabulig ang expanded connectivity sa access sa mga komunidad sa impormasyon, educational resources ka government services. Balita! Sa pamaagi sini ginaduso sang DICT ang mas malapad kag
pantay nga access sa internet para magapabilin niya konektado ang komunidad sa digital age. Sa dugang pa nga balita, nagapanawagan ang Commission on Population and Development Region 12 sa mas lig-on nga suporta iya kagtama nga impormasyon para sa mga kabataan para makabulig nga malikawan ang teenage pregnancy. Sa isa kakapihan with the media sa General Santos City, itagaan ligwa sa CPD 12 kag DOHCT DSOC surgeon ang importansya sang empowerment, family support, kag access sa adolescent-friendly health services. Sino kaya CPD 12 Regional Director Desiree Concepcion Garganyan, importante ang pagbinuligay sa mga ginikanan, eskwelahan, komunidad, government agencies, kag kabataan mismo sa pagsabat sa teenage pregnancy. Samtang gintagaan ligwas ang DOH ang kinahanglanon para sa tama nga impormasyon kag serbisyong panglawas nga tama sa ginakinahanglan sang mga adolescent. Base sa datos, gin-report sang CPD halin sa Philippine Statistics Authority, ngayara na sa 9,588 ang adolescent mother na may edad 10 tub-tub 19 years old na natala sa SOC surgeon sang tuig 2024. Mas gintagaan ligwa man ang mga bata nga may edad 10 to 14 nga naglabot sa 302 ang natala nga birth sa riyon sang 2024. Dahil naman niya ginauhag sang CPD kag DOH ang mga pamilya kag komunidad niya pabaskugon ang komunikasyon, pagiya kag access sa tama nga serbisyo para maprotehiran ang panglawas kag future sang mga kabataan. Sa dugang pang balita, gintagaan ligwa sang Department of Agriculture Regional Field Office 12 ang importante nga papel sang veterinary medicine sa food security, public health kag animal welfare sa SOC surgeon. Inigin patigayon sang sa ginahimo nga 45th Scientific Conference and Annual Convention sang Philippine Veterinary Medical Association Southern Mindanao Chapter sa General Santos City. Sino kaya DARFO 12 Regional Executive Director Dr. Jan Pascual ang kontribusyon sa mga veterinaryo sa pagpabilin sang panglawas sa mga kasapatan kag kaluwasan sa ilang pagkaon dako gid sang kahimuan o kontribusyon. Gintalakay man sa pagtililipon ang importansya sang veterinary practice sa animal welfare kag sustainable agricultural growth sa rehiyon. Sunod sa DARFO 12, padayon ining nakigulig sa mga veterinary practitioner para mapabaskog pa ang animal health, food safety kag agricultural resilience sa rehiyon. Sa ulihi nga balita lokal, buyag sang Department of Interior and Local Government o DILG natun-an ang mas strikto nga limitasyon sa access sa mga kabataan sa internet
kaga social media kaya sunod sang shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Makigpulong siya sa Department of Information and Communications Technology kag Kongreso para talakayon ang mga posibleng tikang para maprotehiran ang mga minor de edad. Sa kalain nga dangtan halin sa online content. Suno kay Rimulya nga nakip sa ginatan-aw sa mga investigador ang online activities ng suspect. Nakip ang ginreport nga pagkaangot sini sa isa ka online community apang padayon pa ang investigasyon sa anuman nga posible nga may kaangtanan sa nasambit nga insidente. Padayon man niya ginasusi sa mga otoridad ang iban pang mga aspeto sang insidente lakip ang kung paano nakuha kag na-access sang minor de edad ang pusil nga gingamit sa nasambit nga pagpamusil. Samtang ginauhag sang CICC kag DICT ang mga ginikanan kag guardian nga bantayan ang online activity sa mga kabataan kag likawan nga bahin sa mga video o iban pa nga mga sensitibo nga material halin sa insidente.

0: Balita National.
1: DXKI Balita.
2: Sa atong Balita National, nagapanawagan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga IT community, hacking groups, kag community forums na makigbilig sa gobyerno sa pagtukoy sa mga online activity nga pwede may kaangtanan sa incident.

Nauna na nga ginpahayag sang Department of Interior and Local Government o DILG nga ang suspect sa pagpamusil sa Banga National High School aktibo sa dark web. Sunod naman sa pulisya, naangot ang suspect sa online activities nga nagapakita sang hindi maayo nga mga hilimuon or hinimuan. Ginpaklaro sang CICC nga ang dark web kabahin sang internet nga hindi masami na-access gamit ang regular nga browser kag kinahanglan sang espesyal nga software o ihibalo. Dirisuno pa masapuan ang pila ka online forum nga ginagamit sang hacking communities kag iban pang grupo nga nagatago sang ilang identifikasyon. Sino kay para iso kinanglan magbuliganay ang gobyerno kag IT sector para matumod ang mga posibleng online threat antes pa ini mag-abot sa panibag-ong insidente. Inlaygayan man sa CICC ang mga ginikanan nga bantayan ang online activities ng ilang mga kabataan kag mangin na nabinantayon sa hinali nga pagbag-o sang ilang mga giho. Suno pa, importante nga magpabilin nga abri ang komunikasyon sa mga kabataan kag ilang mga ginikanan para gilayon nga matumod ang mga posible nga hana online. Sa dugang pa nga balita, ginapamatukan ni Senator Christopher Bongo ang layi ang tanan sa pagtaas sang regular passport processing fee halin 950 pesos padulong sa 1,500 pesos. Nagwa sa layi sa isa ka hearing sang Senado kaangot sa siningay lisgutanan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sano kay go pwede mangin dugang galastuhon ini para sa mga Pinoy na nagkinahanglan sang passport lakip na ang mga overseas Filipino workers. Ginpunto man sang senador nga ang subong pulo na katuig ang validity sang passport para sa mga Pilipino nga yara na sa hustong edad. Samtang gininsiste ni Go nga dapat susihon kag bantayan nasambit nga layi antes ang price adjustment kag posibleng epekto sini sa publiko. Ginpahayag man sini nga tun-an ang posibilidad nga subsidy para hindi direkta nga maipasa sa mga aplikante ang anuman nga dugang nga gastos. Ginaexpektar nga pagatalakayon pa sang Senado kag DFA ang layi sa masunod nga hearing antes makaangkon sang anuman nga final nga desisyon. Sa ulihi nga balita nasyonal, isa ka malapadon yung investigasyon ang ginpatigayon subong sang Office of the Ombudsman angot sa suno pa peke nga proyekto nga free wifi nga ginponduhan sang milyon nga peso sang gobyerno. Suno kay Assistant Ombudsman Michael Clavano, ginatunto lamang ang publiko sa nasambit nga proyekto bangod bisan may gintukod nga mga hardware o kagamitan kaparehasang router hindi naman nagagana o wala o hindi epektibo ang nasambit nga serbisyo sang internet nga ginahatag sa pumuluyo. Pagpaklaro ni Clavano, nakatutok ang ilang investigasyon sa mga software nga ginagamit sa proyekto. Nagagwa man sa ilang unang pagtuon nga hindi maayo kag kulang ang sistema para mapagwa lang nga may ara nga nagagana nga libre nga wifi sa mga pampubliko nga lugar. Naghalin ang tikang ini kasunod sang gingwa sang ombudsman nga ghost internet scheme sa mga IT system sang gobyerno kung sa diin ginagamit suno pa ang pila ka kontraktor sa mga daan o nagagamit ang pila ka mga kontraktor sang daan nga